0: Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
8: Exciting!

0: 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate.

0: exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naigi pamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action pag panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay kayo, sir. Tagamatan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manami gin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Dili pareha sa ubang brand, kailangan pa kamuninom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?

0: Radio City 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o.
5: Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sile.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Gagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles

0: Radio ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo buhab-hab. Exciting.
4: Mga katrupa, exciting.

0: ça à faire.
1: Kyo, pakurati na ko ni mong amo, Kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi. Matulog ra ka niya sa cardhouse.
2: Exciting!

0: Tuan Lodi.
1: Oh, betul lah.
0: Ano apa tu nangka?
1: Ingun ani magud ni siya mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsay koneksyon? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot o rene mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw na magkadak ang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Lahig yun. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Utala ako pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Kadaobe.
1: Aguan El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buha kong babungod. Kasi sa ayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit po Santon Plus, pwede po kayo sa iyo sa ating lawas.

0: 3 Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagatpag, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na.

0: ang Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty

0: Skin and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, si Balam Anteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan sa
0: sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunthone Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
4: System Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, System Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang System Pain.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

0: Galaxy FM.
1: Mar, aku nanti ragus misis ni monga. Dina mo gaya mong tama di doi kay gidia bitis na di aikah.

0: Kap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala! Sorry! Sorry ha? Ayot yan! Among! Itawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanueva iba?
5: Aga, Rock Banana.
4: Santon Gold,
5: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
4: Kaya ako,
5: sa una na
4: pandugay na to,
5: na ako'y tiyan ha, nabukod ako na.
4: Siguro maragbula na siguro sa kong likod.
5: Matadungog ako kay Sirin doon,
4: matistingan daw.
5: Itry na ko,
4: inom anak.
5: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
4: Ma-straight ako sa kasimana mo,
5: teko anak.
4: Kasi isa lang, ganito.
5: Nga usa ka bulan,
4: gamay mga kong bukol.
5: Na ako'y sisma.
4: Una, gamay kayo, munggos lang.
5: Ito nagkadako na siya, maragbulin.
4: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
5: Mubag na ako ulit sa likod,
4: mubag na ako sa kong lagay na ko.
5: Kanyang produkto sa Yes Toil,
4: na panin, dako kay katabang sa kuwa.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag amtan paggabi. Iyon jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na miss na kit. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo. Supplement for men. May maca at Lavo

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud, Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recut. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Hello, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Ulit na.
2: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok,

0: Semangat Katrufa. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mark.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Harold Dan, naka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon at Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano naman, par? Pakuratira ko na yung mga silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Alexa FM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa gili ka guwapo.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Ningon maguno ka nga naung kong unggoy.
1: Dili ka, hoy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Train. Tumanggib, sir. Hindi, doon ako dinulan niya. Dugo na ko. Nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. So, niya, normal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ng masa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala. Lamang sulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Sara Dainy, taga-Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas nawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: sa Manura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wala jud ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kali. Dili ba ko katulog o dayo? Nag makamatmo, tulugan na sa kasbalik katulog. Luma na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubro. Kanya ito, dili man. Masama, ginang

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
4: na all-in-one

0: dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Archie. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
2: Sapa Plus Gold User, atong paminawon.
3: Yung galawiyo, taga-anabong kurantado din. O, kung kaya tinong taas, kung hindi, sa pag-ihik, pagpatol, ay, hindi nyo galing matul.
2: Sapon Plus Gold.
3: Kretin, lami, anato, o, nakahit po, sa pag-ihik, o, tira tayo, gano, o, kretin, and then, tipo, lang kung nakapaminaw sa tumigay pang-multika, sa pinapalatia, ang ilang sulaya na ang loob ko sa listo. Kaya, hindi ko tayo natabang na sa inyong panglawas.
2: Sapon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sapon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sa kita nga akong mga germs o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sola! Ugi kayo, yab! Oh! So, kanya namino kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
13: Naabagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, Lagrabi kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

0: Bet. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainala siya, mag-anayana siya, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakamid na bis na kinawala, magod, basta ka ako.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikaya na masakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?

0: Par, par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Balot, balot, balot, piyat.
2: Oi balot, oi balot,
1: piten.
2: Na kaya sindya?
1: Na ah.
2: Iapin po dong siya
1: again. Again! Again! Again! Exciting!
3: Santong Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
3: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Kami nagkuhang kwan sa nang kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nagkuhang kwan na, mayo kay ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungog kwan ni si Dr. Sayes to yun. Na kwan yun, dako kay katabang sa kwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't yun og kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement from Himo sa baka ug klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
15: Turbo. Wagas ang lakas.
14: Turbo. Food supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
13: Symptoms persist, call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
16: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: isali-sali mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Iigi, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Niyag mo kamat mo. Tudugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kanya ito, dili man. Masama. Ginang

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sample Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sample Plus Herbal Oil,
4: ang pamahit
3: na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo ang bayrang nilayas.
5: Exciting!

0: Kelas FM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pakurati na gud ang imong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katupa, excited!

0: 99.1. Exciting.
1: Ikaw yung bata aga, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Thank you, son. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Taong Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko, ay blood na yung ko, sa hal pagyot, makabati ko gusong likon. Ako nga, makadingot ko na radyo ang mga tagkat. Ngayon nga, kasi makabaan na akong lula. Ako ni Palit ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buwat ang stop. Ako nga bantaya, na nawala naman doon sa takit sa akong tangko, gulitong likon. Bagong salamat sa Tantan Plus. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa maano. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
12: Turbo?
11: Oo, turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako ko si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hoy! Ano sa mangka nga sige yung kagtungo? Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Usa ka adlaw, adunay usa ka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
2: Bade, bade.
3: Kuring, unsa man kana? Mahitungod ba kana sa Biblia?
2: Ano man, nagpalik ka. Kapo, bayak ka.
3: Ay, unsa untaman Kuring, nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto. Nga mag-madre ko.
2: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Piro Baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang go. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Tumamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na sa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko at tik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabalit sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Oy pare! Nausagong ka! Kung bago ba mo si mong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rami na maabot imong kamot pare! Oh! Na, masuko pa d'yo kag mabaliban! Exciting!

0: Ura! Asa manig bataan eh? Ura!
1: Bakit naman?
0: Marika, Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Lex, lay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Hindi ko ganun magsiging halubilo sa ubang tao kay mga adlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektado yun o dili at magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka masahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sa

0: Pain ng galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM, ila kong slug-slugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa ganang na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: lodi.
1: Master kanang, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba?
5: Iga, Purok Banana.
4: Santon Gold,
5: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
4: Kaya ako, sa una, na
5: pandugay na to,
4: na ako itian ha, nabukod na po na.
5: Siguro, maragbulan na siguro, sa likod.
4: Matanungog mo kay Sir Indon,
5: matistingan daw.
4: I-try na ko,
5: inom anang
4: Santon Gold. Pero Santon Gold lang.
5: Ma-state ako sa kasimana mo,
4: take ko anang.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Nga, usaka bulan.
5: Gamay, mga kumbukol.
4: Na ako isis
5: ba? Una, gamay. Kaya, munggos lang.
4: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
5: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kumlawas.
4: Mubag na ako sa likod,
5: mubag na ako sa lagay na ko,
4: kanyang produkto sa Yes Coil,
5: na panyan, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag Terjom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo. Oh, yes.
6: Turbo. Supplement for men. May baka at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is kilo na senior citizen. Burn skin ko or arms. Hindi ma kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, par. Pakurati lang ko di mong tropa nga.

dali pagod. Ako na tira mo di mo kumpari nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
3: Ah.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumiyan, piling gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kaayo siya.

0: FMX.
1: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagagpag, barangay bungabong, antukan, abaw di oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix

0: Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Kompletado, Balamantike. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig po na radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfo Plus
0: Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige ra kataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, lindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
0: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, hanggang ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Oy misis, akuratir ko ng imuhang bala misis nga kanang imong kamaguhuran nga anak dili na iya ha.
7: Exciting!

0: Shopping. Ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisin ako,

0: Excited? Exciting!
1: Zato Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Tuntas Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, doon ako dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntas Gold, akong pansulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay alabiyo akong pamati. So, inya, normal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kina tumaran dahil na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na tuman.
13: Ha ha ha ha ha!

0: Galaxy FM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga lamin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Omne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: pool?
1: Kuan na siya ako. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alam.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mariela Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Nina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog, magdanggo, nagubo. Kanya ito, bilik man, masama yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hagbo kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, istingin yung inom

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
2: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ng heart health, makaubusab kay gayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo banak hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, par. Aminaw ra, good par. Ako ratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
5: Exciting!

0: Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik siasa jim. Unda bali yang pal. Inilah siasa hospital. Unya. Di pengutan siasa doktor. Ung tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix user, ating paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diha nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
5: Santo Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko gala nagsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbati. Si misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Sounds

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katupa, excited!

0: ça ferme.
1: Par, pakuratir ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!

0: Utang aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun, Rana?
0: Si Kadaobe.
1: Akuan El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buwa kong babungod. Kutul ka ayo to, diinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dapo kayo sa iyo ang sa atin.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug hubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko? Karun ha! Nadawat na na ko bro.

0: Si Kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap, balok ko. Baka, balok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita.
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.

0: kasinatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Sa tubasko! Gusto mo lisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot dude ang epekto sa kuha, sir. Nauluan yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, play ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Siguro do safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayas Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912

0: sabaw sa balut.
1: Ay, Archie, naagyudnay sabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Maria Papilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Maya ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Maya ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium

0: gisulayan ay ingon niya na mi do kain ni salawat kawala dog stress ako asyang gisulayan at do ka adlaw nagarang-arang dili na kayo kapoy wala na koy ginabatya nga luya akong lawas kamo nga mga nanay parias na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa atoa
1: nagkape ka na may Santone at vitamin D3 ka pa mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty's

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Paige. Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa at tanggal.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga buti ka.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kuya Pagani, mura lang Duke, asawa o ginastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Niya nga no, anxiety?

o Maskipaibig Tibo na suplemento tungod kay extracted ang paggihimo, gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Permidyod, magsakit na nga akong mata ug magluha-luha. Bisag ug patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
4: Kirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo akong paminaw. Jubertelisem, tagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Gamay VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nagkanangutanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ang ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may baka at klabo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunya. Narwa katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang symptom sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gis!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: balo ka ko rin. Kanang makeup sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Diba sa lola? Nagpapapa. Taon. Himo.
0: Unya ako ko rin. Naghubog in taon ko. Aron mo kwapa ng imong lola.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mo soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan og Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
4: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mag-isa at safe man ang vitamin C ang hanap mo? Magtutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Adunay usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para

0: santon, inom og santon plus gold, ubani og pag-inom og vitamin C or santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang santon plus coffee mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sa kati akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Halagang paalala ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa anumang uri ng sakit.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Iya to date wait lang ha. Gusto mo niyo na bailo-bailo mali ako. Kapit is ako mag wild drone pan. Hello Vivi. Lamit na kayo ko ang moment-moment kayo na kayo kakanta-kanta nagod ko adto. No? Niya kayo na na-found out na akong akong tingog lagi organ sa tingog ni Moy Moy. Sudan ngingon ano. Ikaw nasa pa ka na magwapo itong tingog. Kaya nagong every time we sing kay mura taga ng anghel na gibayo sa kalangitan. Hello, be my gabi po sa ito ang tanag. Welcome po sa ito ang programang putahe sa gabi. For once and for all and for again and again. Ako gihapon po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hangtod sa 11 medyo ang ito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang inyong kauban sa pagpaligon sa inyong immune system ilabi na karoon. Nagrabi na gid kaayo ang panahon na sobra ka init man kaayo. Importante gid bibinga ato gyung paligon lang ato ang immune system ayha ka magpaligon sa inyong relasyon. Pasama na nimo ng inyong relasyon na strong kaayo pero sige ka lang og kasakit wala ka na time sa iya ha. O, wala man po siya time nimo. No. Pero okay ra kay daghan pa man pudan ka nang pwede ipuli sa iya. Pero bita, unahon na itong health biha. Whatever happens, bahalag shaky na ng mga relasyon din ha. Bahalag wala gihapon kay uyab. Bahalag single gihapon ka. Bahalag isa ka sa mga in a complicated relationship karon. Bahala na og ka ng unsay status sa ana, umaasa, pinabayaan. Basta kay ligon lang ang ato ang immune system. Mangimong kauban, kada adlaw ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Please lang, oh, inumon ginat niyo, B. We are FDA approved. And we are also halal certified. Mapalitan nga ito mga produkto sa Yes to Health sa Tibuok Mercury Drug Store Nationwide. Nausab kita sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. And kung gusto ninyo nga i-deliver lang siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Mag-chismis gihapon taroon. And as far as I know, supposed to be karoon, magbasa ta og letter para sa tuwang putahe confession. However, na ay nag-request na i-live na tong atong putahe confession for tonight because of the super trending Sir BB question for tonight! Charut. Ang ato, Sir BB, question karong gabi una hatod gihapon kay nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Daghan ang nangutana kung unsa gid daw ang nindot na buhaton sa usa ka relasyon. Angay ba nga mag-live-in usa or kasal diretso? Wait. Unsay maayo ani? Bitaw. Majority sa kong mga friends, ilahaging ginaingon sa ko way back na it's better daw nga imuha sa daw i-live-in ang imuhang partner ay haod sa daw ka magdesisyon imuha siyang pakaslan. I asked her, why? Wala. Ingon kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyempre, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM, Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebugay. And of course, official radio stations and FB page or Facebook pages sa Radyo Amigo. Silipin natin yung mga komento nyo. Madami-dami din ito. May gabi sa kong mami nga naakaroon sa Hong Kong. Mami Jackie Labis. Thank you! May gabi mami. I will see you pohon. Of course, hi kay Anthony Akla. Hello po sa imo mga kaubanan sa mga PGBI Guardians of Dimiao Bohol. Salamat kaayo. Dili lagi ko DJ. Ayun lang. Maulaw mong gugutaw. Bibi Jow, pahirma ko sa text line, please. Thank you.
1: Thank you!
0: Charot. Dobi, pahirma ko kay Murag, daghan-daghan na butag ko, Andy, ha? Ma-I-see. Sige, wala, nag-DIO. Huwag inagpaliba, grabe sa'yo, hapon ninyo. Unsa man yung mag-attend. Dapat na natin attendance, no? And dapat starting today, dapat na natin attendance tracker. Char! Hello, Cindy! Naminaw na pod ko sa imo harong gabi una. Mingawon dyan ko sa imong tingog, ugdi ko ka. Uy, Donnie, nang yuhulungan.
1: Thank you!
0: Thank you, Donnie! Salamat kayo, Dan. Oo, same nga ang mga Chinese mag-ipon una bago kasal, dili magkauyon magbuwag. So, sa mga Chinese DIB, as per Mami Jackie, Jacqueline Labis diya sa Hong Kong karon, ingon siya nga, sa mga Chinese daw na tradisyon, nag-live-in sa daw sila, and then naa sila sa kanang getting to know each other stage. Kapag dili mo magkasinabot, and that's the time na, gitaglait. No? Pero, sa kuwa pong point, mas gabo gito nga, kaslon mo diretso. Daw bine, nag-ingon diri, mas gwapo manggid Cindy og live-in usa kay mabalaan gid nimo kung dako bagid og gamay. Niya na din na. Ha? Kalayo ninyo. Kung love nimo ang imuhang partner, it doesn't matter kung gamay or dako. Diba? Ako 7 months, Raoya, live-in pag human kasal dahil.
2: Ana Dana.
0: Okay ra kadiha lain na sa gabi ibibisuki na ko nimo. Oh. Cinderella nindot gyud na naay tinigom kay aron magpakasal kay aron bendisyonan sa pare. Oh, si mas gwapo gyud nga naay blessing ingon si Armand ng Bohol. Mo gyud pud noon. May gabi Ercilia family of Simaya Balay-Balay City. Thank you po.
1: Thank you.
0: So, always ka pagpaminaw. Pero bito no, lagi ko kabalo sa reaction sa uban. I would really appreciate kung naamoy mga reaction din ha. 0975-474-9153. Sa mga mag-asawa po garon o sa imo ang iyong feedback kaganina nga kinahanglan live in sa daw para magkaalaman kung malaki ba daw o maliit. Wala yan sa laki o sa liit, bebe, ha? Nasa performance yan. Unsa man nimo ng kadako. Unsa man nimo ng haskang dako agayon. O, kung kulang sa performance. Mo nang gigama sa Yes to Health ang atong Turbo Man Enhancer para it doesn't matter kung gamay man o dako, at least panalo sa performance. Kapag kulang sa kusog, kulang sa gana, kulang na sa libido, both asawa and bana, pwede mo nga mag-inom sa Turbo Man Enhancer. Para sa mga wala pa nakabalo kung unsa gining ato ang Turbo Man Enhancer, pampalipay niya siya o pampalipay sa inyong pamilya. Sa mga wala pa gid nakadungog, unsa gid na siya, nakita yung mga testimonya, inyuhang madungog karon para yung masahiran kung unsa gid kaanindot ang atong Turbo Man Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron nalipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Hulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
6: Hey, na ako'y excited na discovery! Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy!
6: Historia eh! Lainit, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
7: Wala uhala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement from Men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga tabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yon bilan no iba. Iga, rock banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Nobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako'y tiang ha, nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro, gusto kong likot. Matanungag mo kay Sirin doon, matistingan daw. No? Try na ko, inom ang Santon Gold, kung meron Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one ha. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kanin produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat tugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay nai premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Usaka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, pipilay niyo gasolina?
9: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik ta sa to. Pag makadungo gani ko ang word nga balik na baka murag lahigid ang masunod sa kukunahuna ay murag ka ng Ang imong ginahuna-huna baka magbalik mo. Subot man ka ang magbalik mo. Okay na sa inyo ang magbalik mo. Murag dili ba kayo nga murag lala ang inyohang reaction? Or ampay gid ninyo nga magbalik mo? Bita, balik kita sa taong programa karong gabi una, ha? And unya taod-taod, bi atangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod gabi binato ang nisalig sa to ang programa. Pero actually, ako sa nang i-skip for a while because we're gonna be having our live putahe confession. Kung asa tagaan mo na ako og chance hanggang makareact mo sa ato ang Sir Bibi question for tonight, which is, live-in ba sa jud or kasal? Diretso. Kung sa inyo mga reaksyon ani ha, naatay text lang din niya apod B 0975-474-9153. Ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station B, tibuok kalibutan, ginan mo siya makita, maskin asa ka sa mga atubaka o laing nasod na agitay Shell. Diligin na siya mawala. Pero kung dali ka sa Bukidnon, nausap kita'y branches sa Maramag. Nakita'y branches sa Valencia and of course, duha diri sa may Malaybalay. Ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa'y sa atbang sa kaning Polymedic. Kaning atbang sa Malaybalay City Hall, naausab kita'y Shell Select. Anything na kinahanglan ni mo during your travel, mga essentials, naara na siya sa Shell Select. Ayaw kalimot, B, ang inyohang mga QR code o katong Shell A Shop, inyohang na siyang i-present for every transaction kay para makakuha mo points. Kikinahanglan na siya in the future, pwede ka makapagasolina or makagrocery gamit po ang inyohang mga Shell Asia application. Hi, nako! Balik kita sa taong Sir BB question karong gabi una. Maayang gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Wait lang, hatanaw na to ni... Oh, and happy Monday sa'yo dyan. Salamat po. Besh Harold Garcia Ramirez. Thank you! Salamat kaayo. And of course, sa mga naminaw karon. Wait lang ha, silipon ako. Mommy's Child Maternity. Thank you! Agoy, pilakabok atong pasyente din ha, karon ng mga nakay ha. Soon to be atong i-welcome mga tuang bagong lying in. Labi na sa inyo mga panginahanglanon, mga kanang mga kanong sa tawagan na mga nakay kanya, wala kay savings, wala kay ipon. Gusto ka mga anak nga libre, ala, dito tatapit sa may Mommy's Child Maternity. Sige lang, atangin ninyo very soon, could be tomorrow, Tagaan muna mo sa exact details, ilabi na sa mga mommies din ha, mga buntis din ha, nga hapit na mga anak, kunya wa kabalo asa mo mga anak, nga kanang mangita mo o kanang dili, gani mo, singkahan? Di ba kasagaran sa mga kuan, singkasingkahan ka? Muna! Muna, buhay, kanang, mawa, no? Di mo dyan na maiwasan, magbati man syud ka. Ma'am, mag-anak na ko, ma'am. Ma'am, na kay gisugla na niyo. Na, di ba? Pero kung gusto gid ninyo, okay na mga buutan kay nga staff, nga kanang abi-abihon gid mo, and ma-validate gid ng inyo mga emosyon din ha, samtang gautong ka, samtang kanang sakit na kaimuhang bat, ang sakit na kaimuhang tiyan, palangga gihapon ka sa staff. Yes, Mommy's Child Maternity there is Malaybalay. Ugma, atangin ninyo to ang dugang detalye ana ha, basta ugma na may gabi idi sa mga namino din ha, karon na to ang mga beautiful and energetic midwives. Thank you. Midwives at your cervix. Thank you. At your cervix talaga. Unsa color anang turbo di ay ako di si Armand. Layo ba kayo? Wait lang ha. Ang color gets a turbo is actually black. Oh. Na siya a little bit of maroon. Mapakita ba ni mo sa live, Bibi Jao? Di mo na po kita si Armand. Oy, pasti lang. Sorry, Armand. Sige lang kay kung magtanaw ko sa Facebook Live, makita man nimo dinhi ako kung unsay color sa to ang Turbo. Basta kay kung mag-adto ka sa mga pharmacies, pangitaon lang gid mo ang Turbo Man Enhancer, ingnan ka nang tatak yes to health. Maura gid na siya. Hello kay Jaime Pumbo ng Santo Tomas, maayo gid ang kasal dayon bibi para kung manganak man, galing madala dayon sa lalaki ang apelyido sa bata. Tingali guwapa ka sa personal kay cute man kay imong tingog. Manawagun ta ko bibi sa iyo man mag-sign off ang tagom. Wala. Unsa mo sa sign off ang tagom, Jaime? Oh, chikahi daw ko, wala ko kabuluan na kay supposed to be dapat 11:30. Oh, 11:30 siya, kay 11:30 man kumahuma. Pero I have no idea. Oh, may ganyan, nag-inform ka. Okay na ko, magbalik ni Platonic Ramang Goodme now. Ooh. Unsa mo na siya with, without label, pero kanang nag-I love you, han? Pero sa mga bibi nato nga naminaw karon, abri po nga to ang linya ha. Pero unya na mo panawag, pag-text lang usap mo. Unya na kung mo dawat og tawag taod-taod regarding sa inyong mga reaksyon. Pero unsa man gyud dapat ay ani? Mag-live in sa mo ay ha mo magpakasal? Kay daghan pod kayo sa to ang mga bibi karon, ang nagaingon jud na mas better gyud daw nga mag-live in usa. For this case, mailahan gyud ninyo ang usag-usa. Number one, batasan. Ingon sila ha. Ang mga batasan gid daw sa matag partner. Kapag kauyab pa gid daw mo, dili pa gid daw na siya inyong maingon na ay buutan ni siya, ay malditan ni siya. Kay lahi daw ang pamatasan sa sulod sa balay kung mag-ipon na mong duha. Kurik ba ko diha? Kurik? Diba? Eh, lahi manggod kung mag-uyab pa lang manggod mo. Siyempre, wala pa mo eh.
1: Kabalo lagi ko.
2: Ayun, pagbuot. Kabalo ko, no? Ang batasan mugod sa mga tag-usa, ilabi na kung uyab-uyab pa lang mo, napamanggod na siya ginatawag na pakipot stage. Diba? Maulaw pa manggod ka mag-express sa imuhang tinuod ng batasan, Ana. It's because, syempre, kuan ba ya ka nang naapa ka sa stage ba, naapa ka sa part na you're trying to impress this person. Magi na pa-impress, ay dapat, guwapo ba ya siya, dapat diligid siya ma-disappoint sa kuha. Ano, good? Diba? So, uyab pa lang mo, kinahanglan pakitaan, gini mo siya ang mga guwapa kayo ng mga moves, kinahanglan ipakita, gini mo sa iya, nga buutan ka, kugihan ka, kabalo ka mga ahoy, o kabalo ka magbugha o ganang kahoy, kabalo ka nga magkabuog tubig, mga sinaunang panahon. Diba? Ano po si Texter 463, depende sa sitwasyon, bibi si Erwin Tagalog, the any from Cebu. Thank you! Sa mga taga Cebu din ha, kabalo dyan ko, daghan dyan sa inyo ha, karon ang daghan pong kay reaksyon, no? When it comes sa aning Sir BB question nato din hi. Junlin runs may gabi eh. Thank you. Salamat kaayo hala BB. Unsa na nga laing in buntis ra ba akong asawa hala? Oh! Ang bingi na imong buntis nga asawa og man ay hatag nako sa imo ang details og ma oh kaya oh, kung wa ka katuod didto ihatod tika. Ako ihatod. Libre pa na. Pero bitaw. Oh, bitaw ha. Ingon bitaw sila nga, ayha na daw ko nun, mas gwapo pa daw ko nun nga, imo ang i-live in, kaya para mailahan gyud ko nun mo ang batasan sa usag-usa. Baho lang. Pwede ba? What if Dobby? Dobby, live in mo for pilaman. 10 years, yan ka na nimo og lima. Ayha pa nimo na realize ingon na, ayha pa nimo na bantayan ing ana dai ang batasan, kuripot dai na si Ja. Oo niya. Dili-dili niya love imo ang family. Ako, miris. Iuli ti ka sa imong mama gang. Oh, kaya di man di ka kabalo makisama sa kong pamilya. Sa kadugay-dugay sa panahon, karong paginako na balal. Ayun. Hello, kang ka-loyal honey princess nga graduate. Ay, congratulations! Sa amo ang katropang honey princess nga nag-graduate sa iyahang kursong pagka-maestra. Ayaw lang pang luod nga wala ako naka-adto. May pakagi-invite ako, wag yun. Maing gabi ipod kang ate na Sel nga nasa Cebu karon, kang Boss Jack, kang Boss Rudy Sal, og syempre sa ko ang amigang great. ayaw ba? Ang pagkaan eh. Ay, nalo ako ngayon, patawag. Wow, sana all! Wala ko hello, dili ko katawag sa inyo ha, baby ha. Kamuna lang panawag sa call niya. No, dili ko katawag sa inyo. As much as gustuhon, magin ako nga manawag ko sa inyo ha. I cannot. Shiminet. Oh, dili ko katawag sa inyo ha. Kamuna lang tawag sa call niya. Cindy, ang kit po ng boses, giwad kasal, para na ay blessing of God. Si Toto, di ay ni. Thank you. Anak gid to. So ayaw gid na ilib-ilib ini mong kuanto ha. Okay na bibi kay nindot kag tingog maayo na madugay ka din ha. Oh, grabe pod. Live in plus cash in ra pang sulbad. Oh, bahala mo diha. Quarter 11 bibi mag sign off na sila. Ah. Sige lang. Pwede mo pod minimum mapadungkan sa kuan sa ato ang application ha, na atay application. I-download lang ninyo ang ato ang XFM Network Philippines. Pili lang nyo dito either sa Luzon o Mawinaw, sa Visayas or sa Mindanao. Sa Mindanao, good mo. O sa Visayas, kaya ako rong yapon yung madungkan. Di ba Kuya Juven? Ang gabi, Kuya Juven. Hello kang Jasmar Muana. Dili lagi ko DJ. Lagi na, na, na. Mauwaw ta na. Thank you. Salamat ka ayo. Unsa man gi maayo ani mag live in usa, magpakasal diretso. But lang. Naayo bang pamilya ha nga dili gud allowed sa ilaha ang mag live in. Kinahanglan jud nga kaslon sa jud mo daan ayha mo nga magpuyo sa usa ka balay. Well, ato ning may balano niya ang inyo ha mga testimonya ha kay unya taod-taod abrihan man ako ang atoang linya. Kabalo ko nga gusto gud kay mo manawag. Kabalo ko nga naagin may mga reaction diha kamo pa. Tagan man gani kog reaction. What? Gonna lift you up. Bahala ka diha pang pataas sa self-confidence. Bish. No need. Mauwaw ta, bish. Disney Princess, pwede mangutana-tanan bang mag-aaba e gusto? Sa? Sa tilapia. Wako ka gets. This Disney Princess. Pwede mangutana-tanan bang mga aaba e gustog tilapia? Ito nang isigutan nun niya. Kagets mo ang say tilapia? Kamu ha, bantay mo. Sa pagbalik ko sa itong programa niya, atong abrihan ang ito ang putahe live confession kina siya sa inyong mga reaksyon. Kung sa bagay maayo, live-in bagyod o kasal. Sa pagbalik po sa ito ang programa, dali po sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdum akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Tuntun Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawan.
4: Diay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katul-katul ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Kadaan lang.

0: Kala to sa kapas. Servant Plus Herbal Soap.
1: Ako, si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno o sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani-ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network 4.

0: Welcome sa toang programang Putahe Confession. It's going to be live Putahe Confession karong gabi una. Pwede mo nga manawag o niya taon-taon sa toang official number 0975-474-9153. Kining programa ha, atod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap kapag gabi manimaho o gili-kili. Dili na siya pwede, baby, ha? Kaya ba-discourage ba ang imuha nga gipamisitaan or ikaw mismo nga gipamisita? O, kung natanoon ni mo nga, murag, uy. Personal hygiene matters, yun ba, baby, kapag kabaho, ginog, kilikili, dili na siya pwede, ingon, anak, kay. Mugid ba, na imong identification, ha? Mungingon na siya. Ayun po, uyab, ano, niya, kabaho na siya, kilikili. Lain kaayo. Mulang importante gyud nga magligo, manglugod, magsabon og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya mangosteen that acts antibacterial sa mga baho-baho sa kalawasan, mopatay sa mga bugas-bugas nga motubo sa imuhang naong, unya magpa kuan siya magpagahi pud kanang murag ang imong skin, di ba, kapag idaran na kay, di ba, naga-loose siya o dapat nagasag, dapat kanang ipit-ipit gihapon asa ba kanang unsay tawag ana? Kanang tight gihapon ng skin. Pwede na gid kaya na siya ma-achieve ganun mo siya ng iunaanak ng skin through Santon Plus Herbal Soap. Available na po ka na siya sa mga butika nationwide. Ay akong padayon sa unahan ng ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga samot-saring istorya na hindi nila maiintindihan. Nabasig ko niya ako'y pangutan unog nga nung ingunana na. Maluoy mo ha. No, ay kunyo tagaay o ka ng sulbarunon. O, pagpadayon na to sa unahan. Kunyo to, dabrihan na to ang ato ang linya. Ang ato ang hotline para po sa Putahe Confession.
1: Ang musog na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kini nyawa, hasklang yawa agyot.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: No! Sino yan kasama mo?
1: Untruga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Hello, I love baby! Here we are! Sprinkling, sprinkling happiness. And money. And beautiful love life and career. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po kita for tonight. So abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Si Ednel, di itong gusto magpatawag. Ednel, di ko ka-call. I'm so sorry. Wala kami load. Good evening, oh. Kaninyo live Putahe Confession karon ha. Reaction ni siya. Kung nahitabo na ni sa inyo karon, reaction ninyo sa kanitong Sir BB question na live-in ba dapat o na or kaslon sa jud. Good evening. Mas maayo jud ang kinasal kanang mga babaeng mga bit ipapriso dayon aron matagam. Si Charlie di ay ni sa kitingting. Ah, nang kitingting. Oh, kabaloon sa nang kitingting. Ah, dapit nindot gud na bibi kay aron makasulod sa simbahan. Oh. Kipadraman gud ni akong sipi mo ang dili na gud ko katawag. Ah. Okay na siya. Hello, sa gwapa daw na si Beth Masaudling na naakaroon sa Davao. Sa JM Nagmati, may gabi din ha sa inyo ha. Once again po, abri na nga to ang linya ha. Kabulo ko nga naagid may mga reaction din ha. O, dili mo dapat mag-guilty. Naamang ko yung mga rason nga, di ba? Wala ako, dili ko ana nga, maingon mo nga, ay, di lang ko manawag ko, kaya basig ma-judge ko. Naamang ko yung mga rason, di ang uban mong good, mas piliyo nila nga mag-live-in o sa, unang-una, dili pa sila ka-afford magpakasal. Di ba? Dili pa sila ka-afford magpakasal. Muna nga, kailangan sabton po na ito ang labi na karon. Mahal ang gasolina. Oh, mahal ang mga pamalitunod. O ganing ginanta mo nga kapag ka mahal ang gasolina, didtugid mo sa gasolinahan nga. Kanagong nga, dili ka ni kailaron sa imuhang gipalit ng gasolina ka, dili maguba dahil ng imuhang makina. Mula ang strongly recommended po, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa mga pamalitunod karon, tanan-tanan, maglisod jud daog pakasal. Dili po ko familiar sa kuan sa uban ha, sa kanang way of pagkasal. Kaysa pagkabalumang ko na ako sa uban is kailangan pa kamugasto ani, mga magkuha og sinumar, tapos mag-pre-counseling pa ka. I'm not really sure with the process. Wapako kasuway. Masuway tapuhin. Sige. Ayaw magkaulaw ha. Sige na mag-miscall. Ayaw mag-miscall. No. Gi-live gate na ko nino kay kabalo kong naamoy mga reaksyon diha. Sige. Again, 09... Ha? Kisa ni? Ako ni? Oh. 0975-474-9153. Hello, maing gabi.
2: Yes, hello.
0: Hello po, maing gabi.
2: Maing gabi.
0: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ah, si Kuan ni, si Dilarmino.
0: Ah, why, Nong? Nong! Maing gabi, yes. Nong!
2: Maing gabi, isab sa ko ang pinakwapa nga DJ na akong pariente.
0: Nong, unsa may reaction ni mo aning ato ang Sir BB question karon Nong? Unsa mas maayo? Mag-live-in ba sa mag-live-in sa da badaw dapat or pakasal diretso?
2: Kona siya nang kana magdepende na sa panghitabo or sa palibot o sa panahon. Magdepende siya sa sa kanang kuan, sa sitwasyon sa matag usa.
0: Let us try to dig deeper. I-explain.
2: Ano mo na siya? Sa managuyab, kung managuyab pa lang, siyempre nagkatrabaho sila. So magsabot ni silang magminyo, mangandam sila. Kaya ba naman ito nga, big, kung dyan siya, sa lalaki, big na siya nga hagit sa inkagulingon nga, ihang pagkaslang babae, siyempre magastos yun sa kailangan niya.
0: So si lalaki dapat ang maggasto?
2: Oh, pero karon sa panahon karon kung ang babae or mo love po niya ang lalaki, so depende na nga silang sabot kung magtunga sila sa gasto or solo sa lalaki. O inanak mo na siya kaysa pamilya good karon kung magminyo ta, mas lami itong ang babae ni trabaho, lalaki na ako trabaho.
0: So dili
2: pero kung naanit,
0: dili kinuuso ng kuan, lalaki ragad ang mugasto tanan.
2: Magdepende. Depende sa ilang kuan. Kung sa kuapod, sa tikas po na ko nga bahin kung parang ano sila anak or nag-live-in lang sila, mas nindot po kung sa sitwasyon mga praktikalan lang. Aduna magoy mga minyo na nagminyo lang nga gipangkawat di pare.
0: Kaysa nga pare?
2: Halimbawa lang ba? Halimbawa lang
0: nadamay na pare. Nadamay na pare yung silingan.
2: Gikawat di pare nya mangingon ang lalaki may pagwala di ka pakasli.
0: Mahay-mahay dayon.
2: Unya napoy uban pod nga how many years sila nga wala nagpakasal, aduna na yung mga anak, saka pa sila nagdesisyon nga magpakasal na sila kay kinahalano na po sa mga bata. Kinahalano na sa mga bata, labi na ka ng padulungan sila mag-college, na anak na ba? So, diha na magkuan ang magsabot ang duha kung ang ayan magpakaslan, diha po mas kod po ang lalaki po na kung unsa niya kalab ang babae.
0: Tumunay ba? Munay mga kuan nato.
2: Okay na amang gawin ani. Pag-ipon, sinong bagay, rinislingay,
0: alam
2: na, bukuran sinigang. Kaya pagkahuman, pag-abot sa panahon, magpagkasal ra po di ay. Sa tungutana sa pari nga, dawatong ba ni mo ni Tampulana? Dawatong ba ni Tampulana? O, bitch na yung, oo, bahala gi ko lahat ako.
0: Maba?
2: Inaanak man dyan na kay wala may ilahap po. Pero sa kuag yun, sa kuwa lang, mas lami yun tong pakaslanin mong babae tungod kay ang kasal manggod, part sa babay, mao na siyang pinaka-espesyal nga kanagihatag o gasa sa Ginoo sa iyang kaugalingon niyang pagkatao. Kana gani mapil gani sa usa ka babae gani nga in ana dai ko ka importante sa iyaha, in ana dai ko nga ka espesyal nga iyaha gi kong gipangandaman, murag kanang kanang ikapanghambog gid sa tibuok kalibutan sa babae nga in ana gid siya nga kapanglangga or kalab sa lalaki. So siyempre pud ala sa lalaki pud at challenge pud ang lalaki nga ako ni buhaton tungod kay love nako siya.
0: Yun. Oh, paminaw mo boys ha.
2: Pero ako wala pa mabugo kaagi gud og kasal.
0: Wow. Oh.
2: Ambot lang pug kaha.
0: Sige lang. Paabot pa lagi na maabot talaga na no.
2: Manang, sige na lang gud ko ari nang puay manang. Hapit na baya ko mag 40 karon 24 ha.
0: Sabo no.
2: Pagyut tang gud ko eh. Gusto na ko magkuha og sinumar.
0: Ulat sa nung. Oh. Basta nung ha, sabot na to nung pagkaslo na gani nung, magsulti sa akin nung at uuwi talaga ako ng tagom nung ha.
2: Ah, siyempre, dili manggit pwede wala ka. Kaya ikaw manggit ang bridesmaid na ko.
0: Anak, yun. Sige nung. Nung
2: listen, pwede himo ang tingat flower girls.
0: Pwede na po nung, kay gamay man.
2: Dili ko ay bridesmaid. Arong kuhan kay isahan, magkagbulak. Tayoon man ako pa isahan. Kasi mo, kaya torpe kaslo.
0: Nung salamat kayo sa imuha nga nindot kayo nga kuan ron nung ha nga kanang reaction sa to ang Sir BB question. I hope you're doing well. Thank you kaayo nung.
2: Yes, thank you pod kaayo sa imong pagtubag sa kuwa o kanang sa unta magpadayon pa imong ang imong nindot na programa.
0: Salamat nung, love you so much.
2: Same to you.
0: Bye. Ingat. Bye. Opo nung, ako ang manong. We're actually like cousins from far, far away kingdom. Oh, pareha mi og last name. Ano sa ako? Parimtigid mi. Ganyan niya mahimo diha. Maminaw, gid ko nimo karon bashful playing Eternum og gakaon og choco bread. Paibong. Pwede kong burger niya. Melvin Paharilia Garcia, maayong gabi. Regards ko sa imuha and shout out buko sa kong self na nag-coffee og premium D3. Oy!
8: Thank you!
0: Salamat Sir Melvin Paharilia Garcia. Muraga, you look so familiar to me. Can I take a look? Si Architect Engineer Eric Becerra.
8: Thank you!
0: Ang gabi, baby. Sakto na, baby, ang ihang tambag maura. Wala ko si Uni Chan Chui. Wala ko nagputahi confession. Live putahi confession ang atong gibuhat karon ha. Based sa request sa to ang mga baby. Regarding ano to ang Sir BB question. Kung live-in ba sa daw or kasal dritso. Di ko kapakasal kay na ako'y sinumar sa una na kong kapuyo. Si Mar ang tawag ana. Si Mar ang tawag ana. So, certificate of marriage. So, kasado ka sa una. Oh, pero wala na mo. Manggabi, Madam Cindy, sa ako, maayog kasal muna. Si Dats Abdul po ito ng region, saan eh? RH10? Cotabato City?
8: Thank you!
0: May gabi po! Dapat kasal gud daw sa Sir Dats, no? That's Abdul. May gabi di Spartan RC!
8: Thank you!
0: May gabi i. O, ayun sila dili ang dili sa daw lagi magpakasal. Kaya basin lagi daw ugmaot og kanang batasan. Pwede pa daw mauli. Ay, Diyos ko, Lord. Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, baby, o lambing na gid kay ni siya, ha? Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, dapat imo na nang gisuta daan, nangiyahang batasan, hindi kayo magtagna-tagna. Sa bagay. Kamoy mag-ego. 0975-474-9153. Pwede na mo tawag balik, abri na po itong linya. Wala ko, matubagay na kayo sa suri, good. Dili lang tamang luod, no? Sige, one more time, tawag balik, ayaw ka ulaw. Again, 0975-474-9153. Hangakon gani ko ron, di ko matubag ani. Ano sa manjud tayo maayo day ani? Mag-live in usa o magpakasal? Kapag itong magpakasal kay, kasal muna bago bumuo ng bata. Sabi ni Ate Fatima, yun talaga. So, ang isa po din ni Ingon, pwede man sa mag-live in, pero dili sa jud mag-baby. Inyo hapod na, lahi-lahi gid taog ka lang gitawag na point of view. nahilahi gid ang reaction. Agoy, kasakit adto akong kamot oy. Niluto gud na daw og ninyo, niluto gud siya. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello! From the other. Ayaw paminaw sa imong radyo, baby, kay dili kita magkasinabot aniron lags kaayo. Ah, gipalungan ko niya. Ah, di makaya, boy. Live in oy kay wa kakabalo sa imuhang mabana na amang ganiuban 20 years usa na nagpakasal. Ana si Ate Wilma De Suyo. Oh, di ko ka-relate sa question da. Wala man guguna kaagyog ingon anak nga setup. Pero from my own standpoint, pwede raman na cohabitation lang sa if magtigom pa lang para sa maabot na kasal. Hello, may gabi eh.
9: Ay, hello, may gabi eh, bibi.
0: Sito ato eh. Kinsa ni palihog?
9: Ay, kay... Dito ka ano naman yung po, nakatawag ko bibi, siya raw di kakailan ako bibi.
0: Sorry lang gani, Jaime. Sige Jaime, paminaw na ko ang imuhang point karon Jaime, kung unsa mong gimaayo ani, dapat ba nga mag-live-in o siya or magpakasal diritso?
9: O bibi, kaya nakatisting man yung kasal bibi.
0: Hmm.
9: 2 months lang, di kasal niya sa pangasawa kay kanang maligpuyab man itong 2 ka bulan.
0: Mm.
9: Pagkaabot sa 2 ka bulan, ipasal dahil hindi kayo. Amo mang nasaira ng amo ang batasan niya. Ano lang 2 ka bulan.
0: Mm.
9: May bawaan mo kung maayo ba o dili.
0: Mm-mm.
9: Pero successful man bibi, wala may ingon nga. Naglalis ni nga. Nagmahay ni.
0: Oo.
9: Tungod kay dayuhan mang guko at tong higayuna kay diri sa mo amang gudbibi.
0: Mm.
9: Amang layo kay sa ako ang chikay kay sa
0: chikay.
9: Mas maayo nga dito layo to.
0: So layo ka sa tentasyon in short.
9: Layo gyud kay one man kanang mas nindot man ang layo kay maka experience pug ka ba nga makadto ka sa laing lugar kay sa duol.
0: Pero og naduol ka sa mga chikay adto, unsay tan-aw nimo?
9: Mura magkanang alanganin sila sa kuambot, maglukan si malik ko.
0: Anong kaingon man kang alanganin man?
9: Ma. Paan man ko bibi, kanang nakaadto ko sa laing lugar, kanila ging isang hero ta.
0: Mm.
9: Ganahan sila kung dayuhan kay kasagaran man sa mahong baryo, halos-halos mga parinti, mga malipay ang mga babae,
0: mm.
9: Kumakit dayuhan kay taling makakwantod sila o ganang dili na parinti ba kay halos-halos ba ni mga barangay o parinti.
0: Mao-mao-maupod?
9: O, mao na nga 2 months lang ang nagpakasal dahil ni kay para kung mga nakmanggaling legitimate ang bata.
0: Pero katong time magkikasal mo, ha? Wala pa po ka nakahilabot sa iya, ha?
9: Hindi. Dihan na ako sa gilabdan. Tanong magpakasal na ibig niya.
0: Mm-mm. So kasal sa Jud inyong giuna, ay ha ang tanandanan.
9: Hmm. Gani, naadlo. Magani ko, gay. Hindi mo na ang ilang mga binikanan, basi nakuha na puno na ako. Muna nga, hindi mo magpahan ninyo na inyong anak ko, lagi na ko tapanang kanya tapos magpakasal na niya.
0: Ay, nak... Naputol. Isa signal doon ni Jaime. Jaime, tawag lagbalik, Jaime, ha. Ang mahal kayo magpakasal sa panahon ngayon, ang gagastusin para sa kasal nasa 500,000. Aba, may kilala ako. Kinasal 15,000 lang ang pera. Depende yan sa inyo. Depende na sa inyo ha, kung gusto nyo bonggesyos with nga kasal. Yun lang. Dapat kapag bonggesyos inyong kasal, dapat ang inyong imbitahon po kato mga politiko. Kay sure good na muhatag yun sa inyo ang dinagko. No? Mabawi ang kasal. Nya, daw be, o 500,000 imong gasto sa imong kasal niya, imong mga bisita kay masuko. Kanagong ting sayaw na, kanagong, unsay tawag ana, your first dance as a husband and wife. Di ba namang gina siya mga sobre, nag-MC ba ako kasal, ay kunyong ganda ha. Namang gina siya sobre ibutang, kinahanglan mo siya isabit sa couple niya, magbutang ka dito in any amount, 5 ray ibutang. Niya, 500,000 yung mong gasto. Patay. It doesn't matter how the relationship starts be, the thing is how much you face responsibility and the married life as you get along. Kanao, nagsalita rin si Architect Engineer Eric Becerra. Yun lang. Ayaw siya, parabi na mga gasto. Dagko or kayong gasto eh. Bibiyon siya buhatan ako na ako yung sinumar sa una. Naghihimo na kami yung legal expert. Unsay buhatan ako na ako yung sinumar sa una na kung sinumar ang tawag siguro ani kasal ka sa una sa una na kung kapuyo pero wala na mi gusto jud ko makasal sa live-in ako ron wala mi nakasal sa una na ako pero nagkasinumar ko tungod sa birth sa mga bata pero wala mi nakasal dili man need ni mo mag-request balik og sinumar to prove na single gihapon ka kay ang sinumar, as far as I know, this is a certificate of no marriage. So, in kaso, nakahatag kag sinumar sa una sa imuhang, di ba? Ako na ni. How da, uy? Sige. Texter 873, as far as I know, kaning sinumar, if in case ang imuhang first nga kapuyo nag-request sa imuhang sinumar for the purpose ng magpakasal unta mo, okay lang to siya. Kung wala mo nakasal, okay lang to siya. Pwede ka maka-request balik ana sa PSA. PSA, right? O sa PSA o sinumar. However, kung nakasal mo at tong imuhang first nga ka-live-in, dili na yun sinumar ang magawa siya. Si Mar na yun. It's a certificate of marriage. Pero kung wala mo nakasal pero nag-request siya sa una niya, natagaan mo siya o document, okay lang to siya. O, pwede na ka nga mag-request balik sa imuhang sinumar sa PSA karon or karon gabi ina. O, ugma na lang. O, request kag balik di adto. I am sure kung wala ka gikasal sa una or to anyone else, sinumar gihapon ang mugawas. That's a certificate of no marriage. John! Panimbayan na ako kay Bernie Huwaban diha sa may Andili Davao di Oro may gabi diha kanimo Bernie nga akong kababata na na aking kaibigan mula noon hanggang ngayon. Amen. Nice one guys, welcome to attorney.
10: Putahe sa gabi.
0: Nalabuwang na. Wala akong angay mag-ano. Wala ko yung angay mag-ano man. Oh. Ah, hi, me!
11: Hi.
0: Naputol yung mong signal ganina, Haim. Pala yun, Haim.
11: Pasal nung bibi.
0: Hmm.
11: Okay. Pagpangutahan na sa bibi, unsa may kalainan kining kasal ka sa pare, kasal ka sa mayor.
0: Pareha ramang gigihapon na. Kaya naa manggigihapon mo yung legal certification, anak. Okay mo, legal manggigihapon na.
11: O kaya ang uban, kung magpakasal man siya sa mayor, magpakasal mo po sa pare. Pero kung magpakasal ka sa pare, di na pa po kayo pwede magpakasal sa mayor.
0: So pagkabalo na ako, it's for legal purposes. Halimbawa, kasal ka sa pare, kung gusto din mo nga maligal, pwede po kung magpakasal sa mayor. It's up to you. Pero doble-doble na. Pero in kaso, gusto dyan ka nga na ay blessing imong kasal, kung nagpakasal ka sa mayor, importante nga magpakasal ka sa pare. Oh! Ano na?
11: Naman pagkasal pa man sa mayor nga hindi kasal naman sa pare ubot ko na unaon
0: basi gusto siya og kanang fame gusto siya mo sikat
11: ha lagi ga ora man og kanang discontento sa isa lang kakasal
0: sag di lang ganahan man pud siya mo gasto let them
11: daghan pa lagi handa ang anak pero
0: basing na ay change of ninong and ninang niya na ay gusto nga mubang ka ba niya muhatag og dinagko so mo tanong pakasal na lagbalik. No, ara na siguro.
11: Salamat kay bibi kay nakatawag ra jud ko gihapon bisan kaning inyong kan sister vision di tagom. Mo gahab gabi ra man to o tong sang gabi nang sayo man ang sign off sila o basin aron dili na.
0: Sige lang, i-ask na ako para napatagaan tayo kaong tubag, ana, ha? Salamat ka sa pag-report, Haim, ha? Na-appreciate kayo na ako.
11: Iog, mayang gabi.
0: Hi, love. I love you so much.
7: Exciting!
0: Si Jaime Pumbo ng Santo Tomas, Davao del Norte. Sakto na, Bibi, na ay may organic mo kasal maura akong tambag. Hindi, tambag. Diba, tambag Armand. O, tawag na mo ha, 0975. Yan na lang kung mag-ads, be, mga 40. Go ahead. Nice, BB. May idea na ko luoy man jud sa ko ang kalivin ron kay awayon jud kuniya. Ni ako mag-away mi mo ingon siya ayaw selos kay di ta kasal. Patay.
12: Baka kun ka.
0: Kulbaan. Nua, sakit pud ba yo? Luoy? Guys, do not use it as excuses. Ala. Sorry ha. Kapag ka mag-away mo sa imong partner niya, hindi pa mo kasal, ayaw na siya gamitan ka ng kanagong imong ipagmukha, ipagmukha ni mo sa yahabang. Wala kay dapat na kuan, dili ka dapat magsamasakitan kay unang-una dili ta kasal, no? Muna igiingon, bitang, importante good ang common sense sa ka relationship. And be sensitive. Grabe na good mo, ha? You need to be very sensitive when it comes to words na inyohang ihatag ninyo sa inyong mga partner. Kaya maski paglalaki lang na siya, mga lalaki, ang mga gahi man. Pero ang mga lalaki, dali na kayo na siya masakitan. Na ang pinaka-worst pag ginhai, sila lang na siyang luumon. Dili na sila vocal, dili na sila nag-istorya sa ilahang mga hinanakit. But then, I'm telling you, dali na kayo na sila masakitan. Oh, girls, sometimes girls, you have to be very sensitive with your words. Ayaw na ninyo gamitan ng ingunana nga. Mga ingunana. Hello, my gabi.
13: Hi, B.
0: Kitsa ni po?
13: Wala, nalimot. Nag-ibin ako, bay.
0: Ah, dugay-dugay na po, bay. Siguro kawa katawag ba?
13: Ay, gumilagi ako ng ngayon.
0: Eh, sige na, pailailan na. Kaya para mahumaan itong istorya.
13: Katagod ko itong na sa white team sa una.
0: Ha? Sa ano po? Sa?
13: Sa white team ba?
0: Sa?
13: Sa white team?
0: Wala ko ka-remember.
13: Itong nag-inisi ka, di ba?
0: Tapos?
13: Katay mong ikot sa isa na yun.
0: Mark? Ay! Naku, nainisi si Mark. Hey, Mike. Hoy, buhe!
13: Hi, girl.
0: Nanood ako ninyo do.
13: Kumusta, ma'am?
0: Ah, ako yung mamusta ninyo. Kaya kalimtan ako ninyo.
13: Yes, girl.
0: Mike, unsa man ang imo ang masulti, Mark? Live in sa bad dapat o magpakasal?
13: Tony, kakumuntog ko na, kakumunanig yan ako noon. Pero, sabay ka bang din wedding first
0: day? Tapa. Tarungan na imong inistoryahan niya kaya gugo ka sabot. Paduol gamay sa imong. O, ipaduol gamay imong baba sa imong cellphone, be.
13: Na, kuhan niya. Kanang, dapat, magkasal good o noong pa. Kaya nang, once magod mag-live in sa morag malas, magod na sa kawalay blessing sa Ginoo ba? Mga. Mauna siya, mauna na akong opinion.
0: Nore to. To, sige, katulog na. So, kasal sa jod una?
13: Kasal sa jod kay Aaron niya. No, tanong kan siya, tanong. Doon, hindi magiging na basta-basta ng kasal kay mga requirements. Pero, iwasan sa jod ng mga living-living kay Aaron niya. Walay mga, yan.
0: So, kapag kaingon na inistoryahan na to, Mark, dapat ka nag, halimbawa makauyab ka, bawal sa gina mag-holding hands, yung mga ayaw o ganang kiss. Dito maglingkod-lingkod sa kahoy, niya magtalikod-talikod.
13: Pero kanang kisses o hug ng good day, normal na good na siya para sa mag-uyab, pero kanang gawalit ka ng taas pa, sobra pa na, maraglisod na.
0: So you're telling me na normal na itong dito sa kahoy?
13: Hindi, Todd. Kala lang. Kaya ano magod na sabi? Naamanggod siya yan na limited.
0: Limited time offer?
13: Oo, hindi. Kaya na ipagalit ka na paghan ang possible na mahitabo. Yan ang buhasa sa manato.
0: Bitaw, bitaw, bitaw.
13: So, sabalo pa, sa tama o mali, diba? Sige, tagaan man tag, naman tay, di tagaan man tay, kung pamuha. So, sabalo pa dun, tay, ahata mo lugar. Kung ito na, kung mali, yun, alam. Lalo naging nang pieces of bag, hindi mo rin mawala kay mag-uyab din. At ako na yung ano niya.
0: Did you ka pahangyo?
13: Ay, okay.
0: Ko, did you ka pahangyo, Giyod? Kay, bigong kog bawal na, mo apos man ka dayon.
13: Ay, okay.
0: Mulagi! Sige na, dili na ko mo, kuan ana mo, react ana ba? Sige, normal na lang na.
13: Kami nga naman pumasad mo din.
0: Ah, depende, Ani. Wag ako yung imbita ha sa graduation ni Honey, ha?
13: Ang baka na ko, kung hindi ko ano, huwag mo yung number nyo.
0: Ah, pariharam na akong number ko, huwag ko mag-usap.
13: Ay, ba na kong yakan sa kuwa?
0: Wala ko nag-usap ang number mo, or gihapon to, ma, or gihapon to. Wala gigunyo git chat, wala ko nyo git text. I'm so nangluluod talaga.
13: Nag-hatag, ang pangatay na diyan, nag-hatag ba yung number na to?
0: Nag-hatag ko number.
13: Ay,
0: silos-silos, uy, nyo. Pila na ko yung pag-PM sa kuwa sa Facebook nga, Anhi, diri kay, nag-graduate na si Honey, wala, jugun niyo, wala na. Masakit ang aking loob talaga, hindi nyo ako lab.
13: Pero ano kita talaga, ikrita mo lang kayo pizza din.
0: Pohon-pohon. Salamat kay sa imo ang mensahe, Biha. Miss you and see you, pohon-pohon.
13: Shout-out, Robin.
0: Ah, sige, go.
13: Shout-out, makang ito. Ano ito, nang di ka minawan, di na ka nga BGA, nga marabugan, nga makikuha katawa, din nga. Minawan ito, kay Ripley, nang di ay, di ah.
0: Damn.
13: Yala, tingala ko kay Garing, ro. Ha,
0: Dili oi nag namo gyud usay nagring gihapon siya maski na akoy katawag. Di lang ako matubag. Nara gyud.
13: Nabalan gyud na ko ma-reply kay Sunday man dili man gingon niya. Un sige siguro tanga di. Meron event ato ba nga absent ta dili nag-reply ra dili mo program.
0: Ah kadto. Ako to. Nara magud ko ba? Sige na, diretso na.
13: Kumakot at nang gusto na namin na rin. Sa ang Ma'am Honey na ginit niya.
0: Wala pa. Ay, isang tawagag Ma'am Honey pa. Iksamon sa nato na.
13: Ay, sige. Sige. Ngayon ka na. Sige ko hindi ba yun. Walang kutak ang ganda. Para gihasan ng pinakagawa pa sa butid mo.
0: Sis!
13: Dahil yun, agad gabi mo ang kamilibi niya. Request na lang yung sandi ay... Shape of my heart by, ano, backstreet boy.
0: Low way. Tige.
13: Para na, may love it.
0: Usa! Salamat, baby. I miss you.
13: Bye-bye.
0: Si Mark. Yeah! Hello Monski, may gabi din na sa mo si Jerk Daan DJ Osaka sa ha? Ay. Dili ko gadawat anang binastos texter 335 ha. Magyud na bibi pakasal gyud ay luoy magud ang mga bata. Seryoso Bash, I miss your golden voice nga pang podcast. Ug pang banda pero mura og gisaka naman imong career, abugada na magkag pinakalit. Hindi mong good. Reminders ha sa mga texters ha. Dili ko ganahan anang bastos-bastoson ko ha. Dili ko ginablock na ako na diretso. Okay?
14: Thank you!
0: Thank you guys. Hello! May gabi Hello po!
15: Hello! Good evening!
0: Good evening po! Kinsa ni palihog?
15: Si Jomar.
0: Taga-asa po si Jomar?
15: Taga ko ang... Kiri sa may kukuhan ba ni? Babaw ba?
0: Aha nga babaw?
15: Sa Lahog.
0: Ha?
15: Marco Polo.
0: Davao?
15: Oo. Nagkora ko nag-abang ra ko nila.
0: Sa Marco Polo ka nag-abang?
15: Adun ni Sab. Sa Gawas ra.
0: Kulban mo sa ta. Dobby, unsa man ang imong reaction ani B regarding kung unsa bagay maayo mag-live in usa o kasal diretso?
15: So, po yun, DJ, kuhan yun, kasal yun eh, kay, kuhan, parang ako, bago kami nagbuwag, sayang kayo.
0: Kamara kasal mo?
15: Wala, sad. Salamat tinig wala, kay, nagbuwag mo, so, 7 years, di ba, nagpapiyanta.
0: Unsa may rason, nga nung nagbulag man mo?
15: Kuhan lang, nalagwa na lang kasi nabitan na iba.
0: Hmm.
15: Isang ganyan ako nga, mauli ko sa mga, tawagin mo ko siya nga, pero wala naman siya, pabilin niya kung siya kung nauna ba.
0: Love pa niyo mo.
15: Sakit lang tayo.
0: Kailan naman mo kabulan nga nagbulag?
15: Bago pa din siya, last, naging buwan.
0: Naging bulan lang?
15: Hmm.
0: Nag-try kag-contact sa iya, ha?
15: Ano naman sila, ang anak ko, i-block mo ko, neto na niya, nakita lang ako bang na. Sakit lang, sakit.
0: Oh.
15: Iko ka. Ito ko dawat.
0: So, sa duha ka bulan na nagbulag mo. Aloy, kaluwis akong baby. Sige lang, hilak lang. Okay ra na. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, nanakit ananin mo, gana na siya ilain.
15: Hindi mo na ko yung kita. Kigiblock ko yun niya sa WhatsApp niya.
0: Wala po ka nagamit o lying account para ma-check unta ni mo.
15: I-block yung kita niya. Na ko yung account. Ang kabutulong niya. Hindi naman nila makita mo. Ito nagamit ko sa kung paan kailan ako. Ito na ko nakita tanong niya na agad eh.
0: Mm.
15: Na siya ayun. Hindi na agad siya makuntak.
0: Mm.
15: Sagman na yun. Wala na. Nag-text ko niya. Di nga ako nilakita yan.
0: Mm.
15: So gamit akong line number. Hindi na mo. Hindi naman yung diyan. Hindi naman yung ma-receive. Yan akong giblock. Kasi siguro masaktan siya. Bago ka ron.
0: Hala, uwi niya.
15: Una, karoon, marasag.
0: Pero naway anak.
15: Ah, wala sa rinon. Wala akong anak. Sabusod sa apit mag-itiyos ni Kapin. Apit na mag-itiyos dahil karoon. Siguro parang nag-iga.
0: Mau ba? Hello?
15: Oo na, parang taga-uli na ako. Ikan ko, cute. Umot, maraw na truma ba kay. Tawag mo siya nga, Andre. Dili na siya matubag. Nag-amusutong na yun na ba? Kapir ba? Mura kong lipat niya. Una-una ba kong largam? Saan asa mo ko? Gusto kong largam. Palayo ko para na makalimutan ako siya.
0: Pero nagtrabaho ka karon sa Davao?
15: Ha?
0: Nagtrabaho
15: ka? Kuwara ko. Nagbiyahe-biyahe.
0: Hmm.
15: Nakurubigin na kayo. Musuntap yun sa kong nahuna. Siya ko kan?
0: Dili man ko din muna na kasi yun ang mag-move on B, labi na nga bago pa kaayaw mo. Usahay pag mag-uli ka sa balay, ang iyahang memories na arag yun na dinahaan, nagpabilin na yun na dinahaan. Pero B, sa inyohang relasyon ba, wala ba ka nagkulang nga nung gibiyaan ka niya?
15: Kita naman ako. Ngayon mga post, yun ang mag-post sa yung FB ko. Gamit lang yung account. Kita na ko, tanong-tanong yung mga phone.
0: I mean,
15: sa akong galingan ng account.
0: Sa inyohang relasyon ba, katong kamo pa nga nag-uyog mo, naaba kay mga nabuhat nga wala siya nakauyon? Unsa bagid ang pinaka-main gid nga rason nga nung nagbulag gid mo? Unsa bagid nga nung wala man yun na-settle dayon sa dayon-dayon?
15: Kanagyong ko ang siguro, nai kasilos-silos ba, anak?
0: Mm. Kaysa may nagsalos, ikaw o siya?
15: Yeah.
0: Siya.
15: Siya? Unang likayan niya na kayo mga na kay pasakay na maiila.
0: Mo ba?
15: Mas, bukat man siya na. Bukat man siya na kung importante kung siya na okay. Dapat ganyan mag-yes yung ta.
0: Paghawa ba? Paghawa ba niya? Like, naba mo yung formal nga pagbulag o nihawa lang ganyan siya dire-diretso?
15: Dito na siya ni chat sa WhatsApp nga ana.
0: Nga wala na. Di na siya muli.
15: Oo, oh, ano siya, may mo, ihatag na ako mga sanina diha. So, di ko kaako ihatag, ako lang yung ihatag sa iya rito, pero di lang ako gusto makita niya. Eh, ba't ka lang ko sa ako, no? Asa siya napita, no? Sa iya ba rin mag-uwang?
0: Sakit gihapon.
15: Ang sinaron, alas 12, lao na sakit lao, nahihatag na ko, hindi nga naman dito. Kaya naman siya rito, so yun sa akong ihatag, ihatag ko na yung vitamin C dito para kuhan ba, naniwang-iwang, di siya nga. Siya karong sweldo. Namauto nga. Tagaan ako siya kung sa mga kinahanglan niya. So wala kami nagbuwag. Nakandi siya pangayo. Buhutang siya na ako. Buhutang ako G-class B. Ano? Tagaan ako siya. Sa kasi ito kong higda, kundi, danan, palitin ko po, palitan ko po, lipik pan. Anan, sa ako siya, kuhan, basta nakutub sa ako makaya, pihata mo na ako, tanan mo ko. Nanagid siya, kuhan.
0: Usahay bang good be, kita mong good nga nagmahal lang, usahay ka nagbuta ta sa mga kamatuoran ba nga, kanago nga ginahatag na nato ang tanan-tanan, we thought nga okay na to siya, we thought nga kanang kompleto na to siya, nga dapat kontento na siya, pero usahay be, maskin pag-unsao na to, paghatag, maskin pag-ihungit na ni mo tanan, kung dili pagid kita, dili pagid kita.
15: Oh! Ako, yung tipanong ako mapakasal, pero wala namang, lain namang yan, dili namang yan mga kwan siguro.
0: 8 years.
15: Basta akong mga hil, na mga motor niya mo to. Ako yata akong sa helmet niya, bago pa kayo to.
0: Hmm.
15: Niya, panakuha mo na, parihan ni helmet, ruwa na, naanay yun.
0: Ah, couple helmet.
15: Kanan.
0: Kabalong kabi, kinabay yung ana, mag-couple helmet mo, tinagaanin mo siya sa mga gamit-gamitan ng karelate ko, ana. Kabalong kabi, ani na siya, ha? Kabalong ko, unsa kasakit imong gibati karon valid kayo na siya, naka-relate ko, ana, kay naapod ko, naabot po ko sa point sa una na. Naglisod ko, move on. Ilabi na kanagong tanang halos, kanang lugar nga imong suruyan. Makita ni mo siya, kay imo siyang ginasuroy-suroy. Pero bi, isa lang yun sa ako ang matambag sa imo, ang imong huna-hunaon lang yun. Siya karon nagmalipayon ikaw na subo. Siya karon o nakadungog siya karon na or nanabalaan niya nga ingon ana imong emosyon nagkatawa ra gihapon siya. Pero ikaw nakita nimo siya nga malipayon naghilak ka nalipay siya sa nakita niya sa imo kay ang yang huna-huna nagaba-gabaan na ka.
15: Oh, mapawag na lang to, kasi ayaw ko itong matawag mo, majority naman to.
0: Unfair man ka ayaw, good be, kung dili ka mag-move on, di po ka maningkamot ka mag-move on, kaya malipayon naman siya. Sometimes, you have to give your relationship to others or your toys to others para mapuslan. Ang mga tao mong good be nga, dili maghatag o ganang worth sa imo or dili ka pahalagahan, ayaw na pag-keep sa ilaha. Sa karoon, okay ra nga, nasakitan ka, gahilak ka, kay gakamingo ka sa iya ha, pero maabot ang panahon bi nga mawala ra gyud na siya, kinahanglan gyud pud ka nga mag-divert sa imong attention, dili ka pwede mag-focus ana, mahimo gani magbalhin kag boarding house kung mahimo makig-bonding kasi mo mga friends para makalimot ka sa iya ha.
15: What if after 2 years magparamdam siya na kung saan ang bato
0: mga di marupok ka eh dili na. After 2 years, mura lang yapon nag-iingon ni mo sa ko nga after 3 months, magparamdam siya, ibig sabihin wala nag-work iyang relationship at itong iyahang gipuli sa imo, ha? Kaya kung, nga na, B, dali na kayo makakita, uglain mura mag... sa may
15: nakaka. Ito mo siyang gistok nga, nakita na kong laki na may 2 anak niya siya. Itawag siya, oh, mara na ko ha, di-off na ko sa Domingo, mara na yung mami, ang mami, di siya, eh.
0: Ako pang utana bi, what if after 3 or 4 months niya muingon siya nga mubalik siya sa imo dawaton gihapon nimo?
15: Dili na siguro eh.
0: Ay na lang siguro. Tanggalan na imo siguro. Ani akong iingon sa imo ha. Kung mubalik man siya tuod sa imo ha. Kay muingon siya nga wala man nag-work tong ako ang relasyon, ako ang nauyab. Nahulog ra ka din ha nga reservation. Musugot na ikaw nga reserba ra ka.
15: Hindi, kinahan naman ko siya nga sa kami pa, nga na siya nga. So, wala na may klaro na siya nga, kuhaan ko na siya nga, na ako na siya, kuhaan sa una, kanang kababata, naaman ko, iya pa man, mo nang wala siya, may krito ba, ya, karoon nga nabuwag na may, siguro mauna siya iyang, mauna karoon na iyang na kuhaan doon, yung nauya doon.
0: Mura lagi kang reservar lagi, dili ta mo sugot, ana, kung naamay tao nga mo, agto sa imo, ha, dapat dili tong mubalik, dapat kanang tao nga dawat ka kung unsa ka, o dili ka himuong ing ana ba nga, kung wala nag-work ang relasyon sa uban, mabalik sa imo, ha, kaya magpa-baby o balik, ayaw na, bi, tagay po, og bili imong kaugalingon, oy. Importante po ka, dili ka dapat ginamaliit, dili ka dapat giniingon, ana, deserve ni mo maging happy po. Mag-text-text kaglain ng saman. Ayaw lang ginahuna, the more na huna-hunaon ang imong sakit, sakit, ginasakit, aha, bago ka nagbulag ang lami. Para mong ibulag ang lami, baby. Pero huna-hunaon ni mong kaugalingon, lugmo kay kakaroon, gahila kakaroon, pero imuhang ex, malipayon sa salain, unfair ka ayo. Unfair ka ayo.
15: Ano pa mong ginagamit, very good? Ako ni, saan nga ako ni ihatag.
0: Okay. Ano ka? Okay, di kay ipanghatag ni mo iuli ni mo. Ayaw na si basisigil ko kag ay sa sana na underwear sa imong mata. Mao pud lagi na kay underwear pud imong nakita.
15: Oh, tanan man na. Kanina.
0: Ayaw na bi. Need na nimo mag let go kay wala naman tay wala na may padulungan gud inyong relasyon. Oh, ayun na, luoy na kaayo ka. Ikaw ragya po yung nagapalisod-lisod sa imong kaugalingon, mag-need na ni mo mag-let go, B. Ibutang na talan sa isa kasako ng ihang gamit, kung asa ni mo pwedeng ilabay or ipanghatag ni mo, pwede ihatag ni mo para makalimot na ka.
15: Kanyang since... Ngita nga siya, hindi pwede ihatag na ako rito.
0: Ayaw na. Ngita. Gusto lang dyan ka makita niya. Ngayon na. Kunya, kung mahimo, magbalhin kag boarding house kay para makamove on na gid ka. Pag naa pa magigapon ka din ha, makita pa magigapon ni mo ang inyong memories together. Ani lang akong iingon si Mobi ha, kapag gusto gid niyo magmove on, daghang kig paraan. Pero pag ka nagaduha-duha pa ka, daghang kig agrason.
15: Oo.
0: Mag-move on na. Mag-move on na ka. Ayun na siya sige. Musagi siya maguna-huna o imo na lang siyang isipon nga lesson lang sa imuhang life na
15: pero wala mo po mo siya kuna-huna bisa magbiyahe ko
0: alam nga kayo ilab pa man ka wala naman gina eh gusto pa siguro na yung nag-ingon rin o gusto pa siguro na siya o closure sulod sa room hindi na palong muy tama ang isa ha tama tong ano ba tama to kapag ka gusto gini mo nga makamove on ka daghang gid ka igparaan pag dili gid mo gusto daghang gid ka grason no di ba happy naman ko malipat maayo na lang nag VM po ni boss daw og naklaro na ko ang background oh pasaylo agad ko ka matay no guys, having a desire is normal as humans are born that way. However, living under the norms of society and abiding by civil rules and law is not as hard as taking the bar exam. A wow. A one. A two. Same tag ka agi. Oh, same tag ka agi, Brad, para malimtan ni mo, iduwa ra nag-scatter. Kung ayaw ni girl sa'yo, hayaan mo na lang, huwag mo na lang piliin, magdahan-dahan ka naman mag-move on. O, ingon si Ate Fatima, gitambagan na ka din hiya, kuan ha, cooler ha? baby, pwede ba magtawag, bisan walay background, radyo? Okay naman, tawag di ay ka. Okay na, gid ka ayo ay. Okay na, o. Manang, mangayo ko isa ka song by Laura Branigan and the Power of Love. I'll do my best nung ha. Aghilak, may gabi eh. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Alabi, ako nin paagyon, taod-taod ang ako ang panginabuhian din hiya. Ay mo panghawa din ha. Muraga, nasakitan ko sa iyahang ano no. Labi? Hello? Hello?
15: Hello, ano pa?
0: Hello po, kinsa ni po?
15: Ako pa ni ganina.
0: Aw, ay.
15: Request na lang kong kuhan.
0: Naputol, sige.
15: Ito na makarequest ng kanita.
0: Aw, ano sa bayan?
15: Nagasitay lang na makahila.
0: Ay, lagi na siya.
15: Ang tayo lang nun. Kami Michael Pangilinan.
0: Sa Michael Pangilinan. Ang sa title, binaliwala?
15: Hanggang kailan?
0: Hanggang guys.
15: Di mo ko sugaro ko sa iyo. Di mo ko hili ka ng suga-suga sa kape. Wako ana.
0: Hanggang kailan, no? Sige, ako nang i-play para sa imuha, baby, ha?
15: Thank you kayo.
0: You're welcome, baby. B, pag move on, B. Ayaw na guna-unaan ang ingunan.
15: Ito may angay bahat ng parang mga move on.
0: Magdulang scatter. Kuan lang bi. Kuan bi, simple lang mong buhaton. Una magkuan ka, magbalhin kag boarding house. Ikaduha, makigbanding kasi mo mga friends. Ay saguli ug
15: sayo. Uy, wala man kay. Balay na lang ko.
0: Pwede ka ayo tapos makigbanding kasi mo mga friends. Mangita kag friends nimo nga dili ka pangwartahan. Mangita kag friends nimo nga makahatag sa imo og tambag. Og ikatulo, kung gusto mo nga kung gusto ka nga mawala ang sakit sa imong kaugalingon, magpatato ka. Saktan mo ang iyong sarili para hindi mo maramdaman ang sakit na ginawa niya sa iyo.
15: Kasi mo na butang, hindi ikaw lang yun ako. Kung ano? Hindi na nakagalim ko. Ako lang may ilabay sa mga.
0: Eh, ilabay na lang na niyo yun sa ampa man niyo nga rin. Namang gapo na niya kinahanglan. Ilabay na daw yun sa ampa na. Eh, pwede po. Kung gusto ka makakwarta, ibaligyan na to na. Live selling na to.
15: Hindi ako. Hindi tayo siya ba?
0: Ha?
15: Hinihita siya ba?
0: Jesus, dili na na niyo responsibilidad kay wala na siya sa imuhang life. Ayun na. Jesus, gusto pa siya nga magkita. Oh, Jesus. Ayun na, baby. Bali na ka boarding house. Ayun na, pag-stay di, ha?
15: Okay. Salamat.
0: Kaluiin mong kaugalingon kay Luoy ka. Ayaw ka. I can see your pain. living in your eyes.
15: Tama na.
0: Dili na nimo deserve, ha?
15: Yeah, idol, salamat.
0: Kung need nimo ka istorya, tawagi ra ko per me. Maorga po na itong number. Okay?
15: Okay, salamat.
0: Love you, baby. Makuha
15: ko request ng kanta, ha?
0: No problem. Sure ka, ayo.
15: Thank you.
0: Bye-bye. Move on na, baby, ha? Ayaw ka bala ka kayo. Tawagi lang ko kung tahugira ko. Ayaw na naguna-una. Isipon mo ng dreams lang tanan na red. Huwata lang ang karma. Tinuod. Single pa kami, maayo lagi ka mo advice. Ako di ay si Ray Villamor, taga Dipolog. wala pa na siya. Oh. Howd lang gid ko kung ingunaan. Bikay, based on experiences of others, ng mga friends na ko. Ano. Pwede play ang song na Love is Blind. Salamat, God bless, love you. Susog, nagsasabol pa lang sa blind ang scatter. Tingali, gadula na ko, ana. Ambot ni mo, besh, oy. Luoy na siya, baby mo. Adto siya sa simbahan, mag-ampo kang Papa Jesus. Isa po na, o, isa gina sa mga sekreto, baby, para mas makamove on ka. I-pray, gini mong, tanani mong pain karon. Hala, oy. I-play na ko ta to yung mga request, ha. Biya nga to ang linya gihapon na 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession, abrihan gihapon na ko ang linya para sa inyo, ha, para mas makapagawas yun mo sa inyong mga gibati. Ayaw mo gawala ka kay andam nga maminaw sa inyo. Huwag naapo tayo mga listeners karon nga andam nga mo extend sa ilahang mga tambag sa inyo, ha. Sakit gid na, pero wala man gid tay ma, wala gid tay ma, wala tay ma do. Ako baby, ihangad lang sa kahitasan ang tanan, tinuod gid na siya. Balik ko tuod-tuod, hay mo pang hawa din, ha. Sa pagbalik nato once again, pwede na mo nga manawag sa to ang official hotline number 0975-474-91.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na kung saan ba ba dito. Wala kong kreatin yung takas. Kung hindi, so kung pag-ihig, ito putol. Ay, hindi mo hindi matul.
0: Sapon Plus Gold.
1: Kreatin yung lamihan na tumutok, makaito ko sa kung ihi. O tira kayo, gawa na kong kreatin. And then tipo, alam kong makapaminaw sa kung hindi kamultika. Kaya sa pinabalatia, ano lang tulayan na ang gusto sa Yesus. Kaya hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupan.

0: pagpapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan nami gig.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sus, nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: Mga katropa,

0: I wasn't the one who said goodbye. Sabi naman na, oy. Anyway, bibalik na sa to ang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka nato sa Turbo Man Enhancer. And of course, sa mga mahilig magpulaw, strongly recommended gid nato ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with the glutathione and collagen. Diba, aside sa nangapi na ka, natambalan pa kasi mong balatian, plus muhayag pag gidingin muhang pamanit. So, unsa pa may gihulat ni mo, B? Pag ato na sa mga duol na butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, pwede po sa The Generics Pharmacy or sa Generica, and then pwede mo magpalit sa tuang lamian kay nga kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ug ako, ako og need na ko kay istorya man, wag ko nimo ha, makig istorya lang gud ko about sa mga butang like double body, yaya, burger og ma ha. Kapitag burger karon jawa. Sabay lang ta pag out pero nahoy kauban jaw. Pero mang libre ka. Nagsabot na tayo ikagabi ipagintuni. Ikaw wala gid kay word of wisdom and honor and kuan ba? Wala kay sense of ownership. Niingon jud kagabi nga mang libre ka. Di ba na remember ni mo tong aging adlaw nga niingon ka nga librehon ko nimo og donuts nya. Wala ko nimo gilibre donuts, di ba? Oh, niingon ka. Nya niingon ko siya mapaitin na lang ko og pineapple juice. Nya. Asa naman ko pineapple juice? So ikaw mang libre og burger nya. Obvious. Magsabot to nya. Minyan na magsabot ah. Live in muna bago kasal. Kung bago pa mo managuyab, kung dugay na maguyab, kasal na dayon. Ah. Mau ba? Wata kabaluhan. Lahilahi ang magutag opinion, B2B. Hello, Cindy. Hi to Shanglai and Shungloy. Okay. Maayo kayo kamutambag, Cindy. Lamat kayo, ha? Cindy, ang payo ko kay kapatid, marami pa dyan nakapalda, pareho kami ng pinagdadaanan. Hanggang ngayon, single pa rin ako, o ate Cindy, mag-request ako ng song para sa asawa ko dyan sa, oh, diba? sa Pigawayan North, Cotabato. Oh, asawa mo pa rin pala, mahal mo pa. Wait lang ah. Try natin ah. Try natin. Wait lang po ha. Ako lang yung i-review iyahang ko on. Si Randy. May gabi i Randy. Oh! Try lang ako to i-play imo hang song ha. May gabi po. Hello, may gabi i. Hinay imo radyo palihog. Hello, may gabi i. Hello po, maayong gabi eh. Ah, abang. Manawag mo sa kuwaya lang ninyo paminawan yung radyo ha. Kuan lang. Diretsyong paminas yung cellphone kaya para dili po mahurot ato ang oras. Sayang po ba yung B2BI ang atong oras yun. Sayang-sayangan. Ingon si Paolo Avelito, live in sa Ona Cinderella, try muna bago ihikot. O ba? Depende sa inyo ha, pero yung naanap mang good is you're already forming an attachment between the two of you, so basig maglisod mo og move on ba, no? Hello, may gabi eh.
1: May gabi po, ma'am.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Jasmine, ma'am.
0: Jas?
1: Opo.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga-Awang po.
0: Awang. Cebu?
1: Dari sa ako po, da DOS Mindanao.
0: Sorry, asa dapit?
1: DOS Maguindanao.
0: Maguindanao, oy, may gabi mo, first time tika nadungog. Unsa man ang imuhang reaksyon sa tuang Sir BB question karon B, mag-live-in sa Bajud or diretso na kasal?
1: Dili ma'am, mga ayatang tambal ni ma'am.
0: Uy! Sorry naman. Sige. Unsa may ako ang sa imuha karon, maalagad sa imuha ron B.
1: Atong ganiya, good ma'am nga, kan mo part sa sinumar, ma'am.
0: Mm.
1: Eh, sa una mang good, ma'am, nagkaban o nakakuha o sinumar. Mm. Kung hindi sa certificate, ma'am.
0: Mm.
1: Kanya, wala mami nakasala to, ma'am. Kasi, ngunin mo gano'n na pwede magkuha. sabog sa numar sa kan.
0: Unsa man gipangayo ang kanyag gipangayo ang kanyag sa numar sa unsa daw purpose adto?
1: Dili ang kanak siya to sa una ma'am ginahanglan sa pag-eskwela sa bata.
0: Mm.
1: Kay mga yan ang teacher o ganang kan birth certificate balit ginahanglan bago ko makakuha og birth certificate. Kung nipirma unta sa atong kopyo na sa una atong kan gipangayo sa attorney mga itong kan ma'am.
0: Mm.
1: Dili yun ta, dili yun ta ko magka ma-record si numar.
0: Nagkuan ko medyo na confused ko gamay. Kay when we say si numar manggod, again this is a certificate of no marriage. So gipangayuan ganiya for school purposes. Unsa tong imong gipirmahan sa abogado? Unsa daw to?
1: Kuan lagi ng joint affidavit ba?
0: A joint affidavit. Dili man ka to siya marriage contract.
1: Wait. Basta po, guwan lagi.
0: Tarunga
1: ko, ha? Kaya itong, atong nag-process na ko, guwan, kung sinumar sa PSA, ma'am, ito, guwan ang mga guwan, na pagkakuha na kong sinumar na married. Hindi ako nakabutang dito.
0: May, ha? Sa pagkuha ni mo, so si Mar ang nigawas, dili si Numar, si Mar ang nigawas.
1: Ma, kung ganun mo, kung sa'yo po, kung ano naman, makakuha, makarequest ako sa pag-sinumar ko kayo para, sayang mo, guwan, kung nag-adto ko, pag-adto na ako ang munisipyo, ma'am, na, katoan lang tayo kulang kung okay akong sinumar, ma-ligar marriage lang sa akong tribal marriage, ma'am.
0: Wait lang. Sa katong last time, nag-ipangayo ang kag-sinumar, nakagipirmahan sa abogado, joint affidavit to or marriage contract? Mauna akong pangunta na, kay diha na ako na matubagbi, diha na ako na mabasihan. Kay kung murag affidavit lang to nga nag-testify.
1: Oh, joint affidavit, murag joint affidavit rito, ma'am.
0: Pero dili ito siya marriage contract.
1: Dili ito marriage contract. Kaya wala man siya, ma'am. Kaya kinood na ito, ma'am. Kasi dili ito sa may marriage. Kaya ito sa una, ma'am. Marag nag-akuan eh. Kaya siya nag-loko siya, ma'am ba?
0: Hmm. Sige, kalimutan natin yung mag-nagloko siya. Ang importante ngayon ang imuhang papeles. So,
1: opo.
0: When was the last time na... kaya anong taon niyo kung ma-remember niyo mo? Unsa itong tuig na nag-repress kang sinumar?
1: Murag dugay-dugay na ba nasa more than 10 years siguro?
0: Kailangan nimo para mabalaan ginato ang kamatuuran ani kinahanglan nimo mo adto balik sa PSA. Mag-request ka o mag-request ka balik og sa numar. Nya karon, di na tong mabalaan kung unsay mo gawas sa imong status either married ba ka or single gyapon. Only ang PSA ang makatubag ana basta kay di kung dili marriage contract imong gipirmahan sa abogado last time, you're safe single gyapon ka. Makuha gyapon ka og sa numar. Pero kinahanglan na nimo aksyonan dayon as much as possible pwede gini og kung naakay time o naakay budget, mag-request na kadaan og sinumar og madali lang mo na isa ka oras na naman na.
1: Nakakuha na ganyan yung sinumar sa kumam sa PSA.
0: Uy,
1: sa may nakabutang.
0: Ang sa'yo nakagawa si ito? Married ka?
1: Married siya, nakabutang na araba to'y date nga kwan, ana.
0: Married ang igawas?
1: Opo.
0: So, dili joint affidavit imong gipirmahan sa abogado. Kasal to siya.
1: Kasal to siya. Niya, unya, ma'am, wala man may nakasal ato, ma'am.
0: Okay. Na, mura gipikot tuod ka ato. Kaya nga nung ingon ana, man, wala man di imong gikasal niya. Pagkahuman, kaya nga nung married man ang igawa. So, kasal to siya. Wala lang ka kabalo. Laka. O, sanin nga ko, Ad? Unsa imuag, Catholic ba ka?
1: Opo, Catholic ko, ma'am.
0: Kanila yung posibilidad being a kasal ka, B. Na ay possibility. Kaya kung married ang nigawas, pag-request ni mo og si Numar, niya ang nigawas kay si Mar, so certificate of marriage, married ka na ay date, kung na ay date, ito naka-indicate kung kano sa kagikasal. Or ka ng date of marriage.
1: Oh, na ganito yun, Dave. Marag ang nakakuha na itong verse na kay Marga to ato yung gisundan.
0: Na pa kay copy, Ana?
1: Na, ma'am, nakakuha ko. Pero,
0: pwede niyo mo ma-send sa ko asa mong page para ma-review na ako. If okay lang sa imo, para makita na ako, ang among official Facebook page is 101.7XFM Bukidnon. Para makita na ako, katong imo...
1: Basing makita, makatawag ka usab mo.
0: Ha?
1: Basing makatawag ka usab, pangitaan na ako kadali.
0: Wala naman ko itay mag-out naman ko. Pero na online gihapon ni up until alas 6 sa buntag. Actually 24 hours ni amo ang official Facebook page. Pwede ni mo siya isan sa ko anytime tonight. Ipakita sa ko picture kay para makita na ako katong bagong gi-request gid nimo sa PSA. Ha?
1: Okay po.
0: Iisan siya sa page na 101.7 XFM Bukidnon. Magulat ko ha?
1: Ma'am, wait ma'am.
0: Sige, ilista lang ka.
1: Sige. Akong gamit ani ma'am kay Padre. Akong cellphone isa dito sa akong kapigas ma'am.
0: Pwede ni mo hiramon sa iha kadali. Importante yung mga good food niyo. Sa ano ito pagtubag ang pagmatana? Paghiram mo sa good kadali. Yeah, importante lang yun kay ma'am. Again, ang page siya is 101.7 XFM Bukidnon. Isensa ko ah. Paabuto na ako na karun ha.
1: Hindi mo. Hindi ma'am. Basta ang rin ako ang tama.
0: Maglisod bang gudaan ang basa-basa lang good lagi ba? Ang gapo itong makita gid nato ang papel. Okay. Para from there, ma-verify gid nato kung unsa gid nito. Basta maura to ang page na mo. I-send sa ko. Okay, para makita nato ha?
1: Apo.
0: Sige. Salamat ka ayo. Magpaabot ko.
1: Apo, salamat
0: po. Bye-bye po. Lameka! Thank you! Doktor, attorney. Ngay, Cinderella. Tambag na ako. Kada mo palit o ga. Muti mo, Arman. Sagot. Huwat lang ko kay Gina ingon na matuto maghintay para di maghiwalay, baby. Naglibog talaga ako sa mga istorya niya. Ewan ko talaga sa inyo. Ambot ninyo. Ako ay uuwi na po at anong oras na po. Uuwi na ako ha. Itabi. Kung namin mga problema din ha, gamuraga, need ninyo o kasulbaran. If it's about legal or it's about, ayun lang legal kay, diliman ko abogada. Si Attorney Ryan Rick Besnar, si Attorney Paul sa Cebu, si Attorney Gialon. Sila man ang abogado. Pero i-forward na ko sa ilaha inyong concern. So if in case na namin mga pangutan na din ha, regarding mga legal matters, i-forward sa mga sa mong page sa 101.7 XFM Bukidnon. Kaya among i-forward po sa ilaha. No? Ako na talaga ni. Di wala na ko ikong oras ug manapod ha magkuyog-kuyog to ug masangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatropa!
1: Ang saya-saya!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao,
4: Dinihang
3: XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na! Katropa! Kaklarex, Ana!
3: Exciting!

0: exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mahal lagi pod. Pero bug na umampog simon.
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting summer man nakatropa.
1: Saya
3: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Dinihang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Summer na! Katropa! Kaklarex, Ana!
3: Exciting!

0: 89.1.
1: Κακλαρέ ξανά.
2: Exciting.
1: Exciting.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: 89.1.
1: Κακλάρε ξανά!
2: Exciting!
3: It's a

0: past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatropa.
1: Ang saya-saya.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Paklarek sana.
3: Exciting.

0: 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
1: Exciting.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaon ang bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw nya, murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kabalo ba ka mo? Nga ang Santon Plus Gold, adunay partner kini. Nga yes to

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Klarex kaya itong kabuntagon mga katropa, alas 4

pinanakunang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao. O bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: balita, balita, ruta balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas sa tumakaigsuunan abroad. Good morning, kalingitanan. Good afternoon or good evening. Kung asa magkamunimutang mahigala, maayong pagpaminaw din nasab sa laing hugna sa tuang rond.
2: Anong excellent choice man? O, tungod kay talag sa onra ni nga diin human ka mo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adunang kamoy sama niya na ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. O, sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang, diin na himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. O, tawon, muingon gitawag sila. Dok, mayang tag-isulat nato na, mayang tag, pwede ba dok, manghulam magpapil o ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or ka nang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato basta di rag mabasa masunog di gina mawala na. Mo na sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi di kayo basa basta busulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to diyan pagbuli na silang balay. Di jud nila malimtan, no, kung unsay atong mga advisors. Oh, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay. Walang taon, dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, ipadalan pa sila og kudigo, no? Pakita na daw nila silang mga anak o silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatag sa Just to Help Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kini atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni Ana. Pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas para gayud matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kaugalingon, no?

0: mao nay tinuod nga pamaagi sa pagpanambal. Kawatag gatudlo og kanang mga instant nga murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay mao nay ingon sa uban. Kay importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mao na ha panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic, anaa kita at bang sa Hawaiian Tribe, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubus ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na, mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayud sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address. No, anaa kita sa public market na. Naarap po tas palingki mga katropa. And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highway sa palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? Dililinyada ka ba? Sige, inyo po ng subayon. At bang ta? At bang sa Jolly Pharmacy? And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika, mataga Domingo Hanta de Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung ganong sarado man mudok pag Sabado. Sarado dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi Tibuok, Pilipinas, no? Nadiin na Yes to Health Clinic, sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mao ka na itong adlaw gayon, no? Nadiin gigahin usab para sa itong buhing Ginoo. And then, resyon ta Sunday until Friday, and then ato schedule for check-up and consultation, din niya gayon sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kauban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para kayo tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o katong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga ipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Ano yung pangalan niyo?
2: Romy Lacan.
1: Nagkasa ka, sir?
2: Yes, sir.
1: Eh, bago ka nandito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung siya nga din mong mga balatian.
2: Nagbala ko mo, sir.
1: Kailan ko na pa-tugay, sir, nga din mong gipamatay sa kawas?
2: Nagtugay na po, sir.
1: Kumusta sir? Sa diyan nga niswoy na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa kids si Kata. Kumusta yung pamita?
2: Sa langarang mga muli niya, nawa na po lang sakit sa ulo at akong dito.
1: Wow! So, matatapot, okay na yung ulo ng sir, matang na sakit?
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, may ngunin mo parang sir sa tanang hindi yung nagpaminaw sa ato programa o ilabi na sa gusto sa musaway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, din sa mga nai-practic ko nga po. Tingnan nyo natin, wakang mukha sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Ronnie Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Orleans.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless.

0: kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Mga diin, kini ato ang Santon Vitamin C, mga katropa. Nagsadang otan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud, mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikini magudaw to ang Santon Vitamin C. It's alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo atong ginahimo, gani atong ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Anong inanak kanidat, hindi lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, gani atong Santon Vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atuang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, naging grabing gamit sa utak na, kay focus sa papers, or any unsaman nga mga maging buhaton, naging nanginalan kayo, og pang aklarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available hang ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre katropang Alan na Bais, no? Ang Asintado, katropang Alan Bais, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag niini pag hatag kog pagtagad na tatubagan sa mga nagpadala silang mga pautan na masigmang lodi, labi na kay kagahapon wala na ito nahatagan o pagtagad lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962 Dok, nga ano, dali ko hapuon unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan og hangin ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kana kita mo atay gihimo, naglingkod ra ka. Kanya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa. Or ginahapo, either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. So, kinahanglan ato nang maisa-isa, ma-pinpoint ato kung unsa dyan mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhay. Okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig, obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang textar. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. No? Okay, kung pag-obese magod ang usang katao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba ng selula, din na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, Kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyog sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayud o pagkahapo. Muna dapat i-check na ha. So ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito ga diabetes, hypertension, ha? So, kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati dyan kag pagkahapo o paglisod sa gitawag na ito ga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo ang Santon Plus Gold? Hataas kayo niya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi guide sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kiwa lagi na ito makita, tungkol kinaman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially para ma-eliminate kining gitawag na ito og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na. Ibo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mixa rin muna 1 carrots, 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug sa tela ang pure nga juice, may inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sige, inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Kaya ang pag... inom ang good nining mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na itong cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mataas na ganyan ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Mo na sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talagsarang ka makakita nga din malipayon ilang nawong. Makita nimo ba nga murag gasidlak ang nawong, murag tawag nini blooming. Sa mga kita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Bugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganin, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala tara sa'yo nung sa inong dyan apan na dunay gituok, no? And then nagtuumpan kung nakainom ba roon sa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa pag ang tao ganihilig buinom ug alak, mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim nun, makawalas problema. Ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-goal ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure, and then aduna na'y hormonal imbalance, mao nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tapos kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong paligayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa atuang blood circulation kining sayuti. Wa na ta masayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayud sa atuang dugo. At least 1 glass a day dako kay nagtabang no para gayud sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ang atuang Premium D3, Awana soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayud mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa duol makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag duol, di na makakita. So, ay pag duol, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na ito, nga din inene, kung ato mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayon matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mga gini paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na ito o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayon sa pinaka-the best para matuldukan kini, kining gitawag na ito o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, maugay na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kapirato nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ayinumon, siyempre maugay na nga itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayod kini o vitamin A and beta-carotene, gidungagan pa o zeaxanthin, lutein, o nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado ga din madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marinit kayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? Pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then, kung duro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po na to ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na din na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong oras, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Paoban sagapong ninyo ang health consultant, si Jane Druda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sagapong ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sanaan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talamayan sa The Secret of Health.

0: oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:30 na mga katropa sa Kabuntagon. Exciting Pilipinas.
1: Nga sa kanagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagtadugo ang gagway sa usaka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa

La cómo está, güey, bota que bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote Ito, bago na po mga kaigsunan, gumikan ka alas 4.34 na. 4.34 na mga tropa, swear 3 mga katropa ang 4.34. Ito, bangon mo din ha mga kaigsunan, gumikan ka buntag na. Kinahangla mga tropa, arangkada na punta. Ding sayos ka buntagon mga

chatong mga taga-mamakaw kagabi, burnout ba daw rin ang tagom, burnout ang ilaha kagabi. Bakit kani uli magkog Dabaw kagabi, ni burnout ba rin tagom? Kaya kagahapon, ni burnout o baga katropa. Out kagahapon sa adlawan ang transmitter. Mawab. Pero dari mga katropa sa tagom kagahapon, paglakaw na ako, wala. Burnout, kinilakaw ko gahapon, mga alas 4 naman. Walay burnout, diri. Burnout, no gabi yung mamakaw kapalong. Diba? Diba ang mamakaw kapalong, mga tropa, DLPC na? Na'y maintenance gahapon. Ay, nako. Gasigi naman lang po. Muraman, mga tropa, kuhan, muraman o kanang Valencia Bukidnon. Kasi gilag burnout ang mga tao dito, mga tropa, na malit talag mga portable, mga kaigsunan nga mga electric fan. Ang nadunay ko, nadunay mga tawag dito solar. Mao na ilang gipanguan, mga tropa, gamit mo mag burnout, kanya pwede pa saksak. Di ba? Murag tibok nasod ang problema ha sa kuryente. Agay! Ala bago na mga tropa, ibot na magkakatingson ng Tagamati City, Davao Oriental. Dari mga tropa sa nagpaminaw karon sa 99.1 Mati City, Davao Oriental. O siyempre mga tropa sa Tibok Provincia, mga tropa sa Davao del Norte. 223 ka barangay, ala bago na mo! Mga masa para kang Sara, bago na mo din ha! Hello, good morning. Usap na yung tropa kay... Uy, nag-kuan na ni kagabi. Nag-kuan na ni si Nanir Alingalan. Alangilan. Smako na rin. Katropang Nanir. Ilan ang katungo di, brother?

0: Alah, bangun-bangun ang mga katropa. Bangun ang mga kaigsunan, Davao Oriental. Pilipinas. Mga nagpaminaw, karo mga katropa sa atong pagpalaguban sa programang Exciting Pilipinas 107.1 Tagum City, mga katropa.
1: Pagkatawa.
0: Nagpaminaw, karon rehela. Good morning, kanyang tanan. Kung nagatanaw sa itong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City. O sa XFM 99.1 Mati City. Mga Facebook page sa ito o sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Nagatanaw. O siyempre sa itong YouTube. Ang XFM Tagum City. Ala, hatag mong mga mensahe din na mga tropa, mga text messages, text na lang, mga comments, mga tropa sa chat. Pwede na sa atong live, mga kaigsunan, ato atong matagal pagtagad, babasa na to, mga kaigsunan. Ready na! Aron na ato na hatagal pagtagad din, mga tropa, samtang kamo nagiguban ka na ko. Siguro ha, mga tropa, inyong kape nga inyong ginaino, mga kaigsunan, makatabang sa inyong maayong panglawas ha. Kanang kape, mga katropa, nga dako kayong ikatabang sa atong panglawas. Hindi ng kape, mga kaigsunan, nga muhatag na hinoon, kapiligrohan sa atong kinabuhi. Diba? Importante, mga katropa, ang kape na walay caffeine. Ang kape, mga kaigsunan, na walay ikatandi. Makatabang yun, madasigun ka, mga katropa, sa imong pagpanarbaho. Ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o ang atong kaping anti-cancer, ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Mao na ang pinaka-importante, mga egso. Diba? Kapalit ka na din sa nagkadaiyang mga butika sa inyong dapit. Sa pagkipaabot ninyo mga katropa, basta kapihisgutan, katong tulog ka produkto mga katropa sa Yes to Health, maoto mga katropang tumpak ng ato mga katropang pagagamito. Yan, Ricardo, si Rinaldo Miliana, good morning! O ganyan sa mga katropa kang Ma'am Wilma Fuentes de Soyo, good morning, Pinas! Minaw Samtang Nagaplansa! Yan, Randy Santisas, good morning! Elren de Guignon, good morning! Sa XFM Philippines, magkuyog ta, puntag na puno o katawa o say. Mga katropa, sa Alexander Umaki Algabri Senior na Facebook Live na to. Elren de Guignon, matupak, good morning katropa, gabong! Kapi-kapi! Kay tugnaw ang panahon sa kabuntagon! Yan, kapi gina kay tugnaw ang panahon sa kabuntagon! Report mga katropa sa akong gwapang igagaw mga kaigsunan. Kasiki si Lynn Caminade Bindoy. Abandoy niya, din na Bindoy. Okay si Lynn, Lynn, maayo gabuntag ni mo na Lynn. Ati mo imong membros pamilya o mula ni Ate Banning o mula ni Brother Tata Caminade. Caminade family din rin, maayo gabuntag karon rin sa Maylungaog. Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Ampo sa tabay!

0: Alright, balik dari Pekatul Pas Atau kepada Kau Bagi Kek Sudah Las 4 Korintai 4 Na 4-3-4-4-4 Na Dan ya 4-3-4 Corona 4-4-4 Na Ah Grabe no Na amai 4 yun Doble gini ay ha Kitao Puras relas ya Paibunta karon sa ito Mga sukin Tigpa Minos Tibok Mga Katropa Provinsya Mga Kaiksunan Sa Davao Oriental Paibunta ka rin yung tanan din Hingda Pita Bay Dari mga tropa Kang Gilbert Garcia Intake Oy bro Good morning, baby. Imbi, mga tropa. Muna si Imbi, Gilbert Garcia Intig. Disikan. Disikan ba dahi ka, Abi? Anong na-disikan man ka? Huwag mo ko ka matikod nga disikan ka sa una pag-eskwila na to. Hindi, basta-basta ni. Junior, baka di maka junior? Sabay yung buntag niyo mo, Gilbert? Gilbert Intig. Good morning. Dari karon sa may Punta Linaw. Banay-banay Davao Oriental. No ni mga classmate ako sa so, mga pugi, mga tropa, mga gwapo na silang classmate mo na nga. Di mi mo kuyog-kuyog nila kay mga gwapo man sila bay. Kami mga alanganig dagway, lahi pod mi. Detaw. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsonan. Dari sa mga tropa sa Kang Tulit sa Versano. Kumusta ba niya Tulit sa Versano? Matias Bondilo Jr. Eh, pray! Good morning, pray! Si, kaan ba niya? Si Mimi, si MM niya o si Pare John? Matias. Junior na junior. Tama, Pare John, Matias. Ang senior na niya. Matias mo to usagod the third lang to ay buntag ni mo din na pre buntag mad sa Islik o ga siyempre mga tropa garing sab kang MJ Bird Ubaldo kumusta mo di assist mga iso na to sa Guardian sa PGBI Philippine Guardian Brotherhood Incorporated good morning o tanan mga iso on sa Guardians good morning sa tanan-tanan karon mga tropang ni karon rigatan aw ga paminaw may buntag once again may buntag kaninyong hurot baga katropa mga pahinaw tining adlaw ang kamanas gabasko kapis kay panglawas naapoy gatan aw diri mga tropa wa makatag mensahe na karon sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page si Richard Ibanez Jonas Di Guzman Marlon Cuer o gato sab kang Tong Its Taray. Kaya Tong Its mga katropa Taray. Good morning, kaninyong hurot. Ako sang Lilion Riha. Dari po mga tropa sa Mati City, mga tropa nga Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Wala pa'y gahatag rin minsay. Wala like ba? Like share. Kaya, bisa ganun na katanaw, pero wala mga katropa mag like share. Dili kina makita mga igsoon. Paniin na si makitaan. Napo rin mga tropa sa pika si Jose, Jobert, Janko, Joseph, Pro-China, PAR. Philippine Area of Responsibility, PAR. Pro-China, PAR. Si Loy Almaris. Ipo ni Almaris, kay si Arman Almaris man to. Inday Siriaka. Yan, may buntag. Kaninyong hurot, ngani akaroon rin mga tropang galili, mga kaigsunan. Dini sa atong kapagpanag-uban karon mga igsoon. Mani mga tropa, ito ka first batch mga tropa na pagbasa sa inyong mga mensahe o sabi niyo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Dini po mga tropa sa atong kung ano, may mga naghatag rin mensahe mga tropa sa atong YouTube. Atong YouTube ay naghatag og mensahe din ni mga katropa. Alas 4:47 na mga katropa regapon sa atong pagparaguban. Kining atong pagparaguban, hasub ka na ito mga katropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Nasayon ba kita mga katropa na kining pagpanguma inantigo mga kaigsonan o gano'n na kay tawag na itong kaigmat niya mga katropa sa pagpili o hao mga katropa nga angay po mga kaigsonan nga gamiton aron nga makabot ang tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uma ning yutang saad mga katropa. Ug tungod mga katropa sa pagbahal karon sa mga abono. Ug pinaagi usab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugda kining usa ka produkto mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ini usang mga sangkap sa kompleto nga nutrients. Gamay ga kanunon mga katropa ang aron ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga. O ug siyempre spreader sticker aron mga tropa nga dali makaon sa tanom. Ang Crop Gold epektibo, garantisado og affordable kayo. Ang Crop Gold an maayo kini gamiton mga tropa sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak og uban pa. Magtimpla lang ka mga tropa 100 gatos 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sab himuon kining one day treatment sa mais mga tropa humay aron madali mga tropa pagitib sa binhi. Sa Crop Gold ang yukin bukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa inyo mga agri-store supply mga katropa na sa inyo mga dapit mga EGSO. Sa paigi paabot inyo mga katropa. Oy, katong mga EGSO nang taano na mga balatian dili mga katropa nga gitagna-tagna lang unsay gibati. Hala ipa-check up kada mga katropa kay ang ato mga katropa ang Y2H Clinic and Pharmacy. Adunay libreng check up din ha mga katropa matag adlaw nga Miyerkules, Huwebes o Biyernes. Matag-adlong Miyerkules, Huwebes o Biyernes, adunay libreng check-up mga tropa ang Y2H Clinic and Pharmacy. Naniya kanina mutang sa door number 8, first floor, M Central Building, dool sa Mr. DIY Paliko, kinis may palingki mga tropa sa Ganti Road, Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City. Mga kaigsunan, inyo makauban niya si Doc C.G. Nidroda. Libre ka na matag-adlong Miyerkules, Huwebes o Biyernes ang check-up. Ay magkaulaw mga tropa, bisagwa mo'y kwarta mga tropa, gawa mo'y bisag piso din ha. Pwede mga tropa mahiling na matanawan unsay problema sa inyong lawas. Gusto mo mga tropa nga makatilaw po mo sa mga produkto dito mga igsoon para usabi na sa inyong pabaskog sa inyong lawas. Much better po nga doon na po mo'y budget mga tropa. Budgetan po na ito atong lawas. Lawas ang atong kapital. Lawas pa uli mga tropa. Busa lawas at timanon igsoon. Mao ka na importante nga gamiton nato mga katropa ha? Produkto sa Y2H o Yes to Health Incorporated mga katropa. Alright, alas 4:50 na mga katropa nagyapon sa itong pagparaguban. Oy, happy fiesta na ikaroon rin mga katropa sa one rin mga katropa sa ilahan ni Kapitan sa may kuans, may tawag na ito mga katropa kining lap kanang sa kining lugaran nila pero sa usan nasundila di pun malitok ay una desla unahan la Pilipina mga tropa dari la Pilipina may maagi ya espersa usan nako di na pun malitok sundila bay pista magod karon man di na malitok diri kon ka Kapitan Arkaina. Arkaina ba to Kapitan pista ron ri sa ilahan nang imbitar ba to mga tropa nga padtuon ng XFM team. Bitar ba to? Di Soyo Wilma. Matupan di Soyo Wilma. Di nagyod ko ka subaybay sa live sa Express Balita o Bullseye. Kay balik naman face to face class diri dili na makaya o pulaw maong nag-reply ran ako. Pagkabuntag samtang nagapang limpyo. Narigin na. Sige lang. Okay. Lawas pa uli. Arba na siya, Wilma. Oh, Ma'am Lia Manalaysay. Good morning sa Ma'am Lia Manalaysay. Uban Stibok members, pamilya. Asa man karoon na himutang, Ma'am Lia. Good morning diha kaninyong tanan. Ayok nga kamuanas kabas kung kapis kayo nga panglawas always, mga katropa. Eh, timanon lang na ito, mga katropa. Atong lawas, aron ka kanunay, mga katropa, madasigol kita, baskog ang ato mga katropa, pagbunerbisyo. Mano'y pinaka-importante, mga igsoon. Diba? Mano'y pinaka-importante. Dili na importante, mga katropa, nga unsa pa dito. Basta itong lawas, gyud, mga katropa, mo'y atimana. Kay lawas, gyud, pauli, mga katropa, ang ato, mga katropa, ang mga kuan sa lawas. Mano'y importante, mga right? Kusang gikuan ni mga tropa, gireview na ko tanan mga tropa din yung mga nagatanaw mga tropa, nagatanaw karo, nagahatag mga mensahe, aron sab nga ato kini mga tropa ang mabasa before ta mga tropa adto sa unahan. O di adri say kaibigan vlog Andoyo. Good morning kaibigan. Ay, Igan, good morning Igan. Basta-basta ni. Gikan sa nagatanaw mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga katropa Davao Oriental. Yan, good morning na kanilin tanan. Mati City, good morning kanyang tanan. Maris Mati, mga tropa, taga Taraguna, good morning. O diri na sa Lungaog, mga tropa, si Tia Plesia, good morning Tia. O gaya kan Tio Victor, o nani usab kay Tio Idoy. Mga Imihio family, good morning rin kaninyong hurot, mga katropa. Ayun, good morning, good morning, good morning. Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Sa atong mga isgutanan, mga kaigsunan, din istong tulumanon. O pagpanag-uban, mga tropa, din ka buntaga, mga balita, gika sa Davao Region, o mga balita, o sa mga katropa, gato ba dungog karon, gika mga tropa sa XFM Mindanao Report. Ato kini madungog din istong pagpanag-uban, mga katropa, din atong programa, inyong tulumanon, mga igsunan. Exciting! Dito mga tropa sa mga headlines sa kapital mga tropa sa may barangay Nueva Fuerza. Nueva Fuerza. Barangay kapital sa Nueva Fuerza mga katropa, Tagum City. Aminado kini nga daghang nga kalihukan sa droga sa ilang lugar. Grabe, daghang bisag asa na panahon na mga tropa na in droga. So, happy Fiesta Nueva Fuerza. Happy Fiesta Dia Cup. Kantang sa pikas bahin tungod mga tropa sa Chikpuen sa Kapalong. Suspek sa karnaping nasikop. Mistik man niya kung pagkakuan, nakasikop man niya. Nasikop mga katropa. Huwag ang motor nga kinawat mga kaigsunan. Nabawi usab mga katropa. Taon-taon man yung gawat to, 2005 pa mga tropa. Karon agi-agit Chikpuen, tagtuos siya kumpiyansa na kaayo. Nadakpan ng yapon. Pinalit man ako ni. Pinalit nga way pa. Uguay dokumento, listen po kayo. Antang giila mga tropang drug personality sa Davao Occidental na sikop kini sa anti-drug operation.
1: Aminado ang barangay kapitan sa New Left.
0: Unyara ka, paring lar, naunsa man na istoryahan eh. Nakuan mga tropa, natuplok lang mga tropa, di man mauna tuplok. Oy. Ay, nako. Bitaw, ba na yung ingon mga tropa, nga anak yun na pinalay, mga igsunan, sipiat yun na basta live, mga katropa, nga programa, mga igsunan, no? Di kinamalikayan, mga katropa.
1: Pinoy!
0: Samtang sa pikas bahin, kapit usap sa 31 mil pesos, mil, ha, mil. 31,000 pesos, mga tropa, kapin sa, na kantina sa siyabong nabawi, mga tropa, sa operasyon sa Digo City, mga kaigsunan, ang tulak na lakpan. Maraming droga ron, bisag asa, na, samtang bagong sakyan ng mga tropa sa vlogger, na-aksidente kini mga tropa sa Talaingo, Davao del Norte, ngatong Sabado, mga igsoon. Samtang sa pikas bahin, mga katropa. Kabat usab ngadto sa 375,000 mil pesos. Kontrabandong sigarilyo, mga tropa, nasakmit kini sa CIDG sa Tagum. Tulo, mga tropa, kasuspitsado, arestado! Samtang bikeng training sa tropa sa 6th IB Infantry Battalion sa Philippine Army o GKA mga katropa nagbalampuson. Samtang aduna po 27 mil mga katropa gabalor kini sa Siabo. O Siabo lang yapon. Nakumpiskar kini mga katropa sa Manabu City pinagi kini sa Sertsuara. Samtang nasakmit sa mga katropa gagituang smuggled nga cigarettes giton over sa kini sa pulisya mga katropa kapulisan ngadto sa Sabata, Davao del Norte. Diba? Mao na mga tropa, mga balita ugupan pa mga XFM Mindanao Report. Dinhi mga tropa sa atong pagpanag-uban ni atong programa ang inyong tulumano. Ita maglangan mga tropa kay Bulawanon ang takna mga kaigsoonan. Alas 4:57 na bahin diri gyapon sa atong pagpanag-uban unahon atong report. Balikan na ito mga tropa, si katropang larga niya, excited kayo itong mga tropa ni Sulod. Tumikan mga tropa kay nagkapi-kapi kuno siya. Basta mo green kuno ang signal dito siyang ko mutingog sa diretso. Basta mo green gani mutingog na sa diretso mga tropa. Karon ato pag greenon og balik mga tropa pinaagi sa report ni katropang Larsanyol, kapitan mga tropa sa barangay Nueva Fuerza, Tagum City. Aminado kini mga kaigsoonan nga daghan kalihukan sa droga sa ilahang barangay. Katropas balita katropang Larsanyol, katropang Lar.
2: Live report.
1: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Fuerza, Tagum City. Nyahang tugaron, daghan ang mga kalihukan nga doon kalambigitan sa ilegal nga droga sa ilang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Kapitan Willie B. Arcaina, bisan taman o daghang mga giyong person of interest ng mga individual sa iyang area of responsibility nga doon kalabutan sa paggamit o pagpayot sa ilegal nga droga. Igo lamang sila sa pagila, sanglit dili autorisado ang barangay nga manakop.
3: Ang common yun nga problema sa barangay is ang drugs yun. Gani, dili sa ako ang barangay, naman yun po yung mga person of interest sa drugs.
1: Matod niya ila usab gibaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa verification ug imbestigasyon. Apan wala pa gigataho nga naresto sa iyang barangay.
3: Gikan sa pag-report namo kay naman si mga tawo nga musumbong kani siya amo aning suspect diri nga mao ni nagabaligya og drugs. Pero hantod karon pa may nadakpan pud.
1: Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga ang barangay Nueva Fersa usa sa mga unang bats nga gideklarang drug lord barangay sa Tagum City sukad di atong tuig 2018. Apan base sa iyang monitoring og mga sumbong ubay-ubay ang mga namalik sa daotang bisyo.
3: Gani una niya sa mga bats nga na-cleared din nga barangay, no, niya, malagin na, no, murag, kwan, mga, ning balik din sila karon. Ultimo, purok chairman, musumbong man sa mo. No, katong nga yanong lumulupyo, musulti man sa mo, ah.
1: Sa pagkakaroon, usa sa concern ni Kapitan Arcaina, nga to sa otoridad, nga hatagan og pagtagad, ang nagkadaghan nga mga aktibidad sa illegal nga droga sa ilang dapit, alang sa kaluwasan sa katawan.
3: Usa pa sa mo ang concern dito sa barangay, kanang kaso sa mga nagdaghan yun, no, ang...
1: Walang ipili ang oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Lars Sanyol, XFM News.
0: Ikasabas ka tropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report. Nag-asa karong panahon na mga tropa na akining siyabo, na akining roga, gumikan kay karong panahon na mga tropa ipanghambog sa administrasyon, na karong panahon na luwas tang tanan mga katropa sa peligro. Luwas kunutas kamatayon karong panahon na sa administrasyon mga katropa. Luwas ang mga adik mga katropa, luwas ang mga drugista karon na magsaoy-saoy, mamaligyag droga mga kaigsunan. May way patay mahitabo. Dakpon lang, buhian na yon. Balik na po mga katropa sa ilang bisyo mga katropa. Kantan sa pikas bahin mga kaigsunan. Tungod sa checkpoint sa Kapalong at suspect mga tropas karnaping, nasikop kini o kinawat mga tropa ga motorsiklo, nabawi ka tropas balita, ka tropang gab alas.
4: Nasikop sa Osaka Joint Checkpoint Operation sa Kapulisan og Highway Patrol Team ang usa ka gingong karnaping suspek samtang na-recover sab ang usa sa gikawat nga motorsiklo sa Barangay Maniki Kapalong niadtong Milabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Tonton hingod ang pagkadaron. Ulitaw, walay trabaho og residente sa Carmen, Davao del Norte. Nagatubang kini karon og kasong paglapas sa RA 10883 o ang New Anti-Carnaping Act of 2016 og illegal possession of bladed weapon. Ang mga operasyon gipahigayon alas 3:20 sa hapon sa Proc 1 Quarry, Barangay Maniki, Pinagi. Sa dinisang pwersa sa mga otoridad sa inisyal nga investigasyon, gipara sa checkpoint ang suspek tungod sa pagmaniyo og motorsiklo nga walay helmet og walay plaka. Sa diyang gipangayuan kini og mga dokumento, napakyas kini sa pagpakita og official receipt og certificate of registration sa mga motorsiklo. Sa dugang verifikasyon pinagi sa database sa PNP na sa Iran, nga ang iyang gimaniyong itom nga Honda RS125 gikatahong nawala ug gikawat pa niadtong Marso 16, 2025 og na-report sa Tagum City Police Station ang maong motorsiklo. Iya sa usa ka mekaniko nga gila sa alias nga si Antonio, residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Gawas sa na-recover nga motorsiklo, nasakmit usab sa kapulisan gikan sa suspek ang usa ka 12 kapulgadang kutsilyo. Sumala pa ni Police Major Patalinghog palayon nga namunga og positibong resulta ang hugot nga koordinasyon tali sa Kapalong Municipal Police Station og Highway Patrol Team. Ilabi na sa adlaw-adlaw nga checkpoint operations. Katropa, kaping healthy dunig na tatayan ng collagen ay magipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
0: Thank you so much, Katropa. Gabalas sa detalye sa mga report. Taon-taon na katropa, kuan po ito, kanang 2025 pang katropa na wala. Pero tungod lang magkatropa sa gipakusgan nga checkpoint sa atong kapulisan sa nagkadayang lugar sa Davao del Norte, mga katropa, dili mahibawan nga matris up yun mga kaigsunan. Diba? Ingon anak gina siya mga katropa. Unya, daghan na basaw na mga katropa ang ipamaligya mga kaigsunan nga mga motor nga muingon lang mga katropa nga wala raba ni siya ay kuan, bratura. Wala siya dokumento, sir. Wala siya kuan kay nawala, na misplace o ang uban mo katarungan na bahaan magud mi sir, na nadalas baha ang kuan ang kining mga restore ining motorsiklo, ano yung wala siya papilis, manibrato na lang ni siya. Pero pwede rin ni siya makuan, sir. Pwede niin mo siya ma... Ang sinasabi, pwede ko na ma-restore pag-usab. Ma-adto na dito mga katropa. Nya, pag-adto ni mo dito mga katropa, ikaw magkapalit, ikaw ma-restore dito, di ka mag... kuan mga katropa, saba-saba. Ika mag-ukit-ukit daan. Basik ikaw ang hinoon mapusasan dito mga tropa, mga tubang ang kaso. Ba? kun engganyo ka na sa una mga tropa nga brator ba? Unya mga XRM bitaw mga XRM kung anong brator man nga mahal mga XRM mga katropa sa una. Una na gud tag kuan, na gud tag Jace, tag 12, tag 13. Pagani toy baligya sa una mga tropa nga City Mill. Wala ay dokumento mga tropa. Ilagi pampanitan.

pangbutang diha makapalit kani ana. Pero ang kuan ni ana mga tropa, kung asa to siya mga tropa ang mga gipampanit na kwartahan po to nila, ila po itong gipangbaligya mga tropa, gichap-chap mga kaigsunan. Kung ana ang ilang ginahimo mga tropa, ang katong motor sa akong manghod, ang sapatong tuiga mga tropa, XRM, na namista rin tao may dihas mga magulang rin mga tropa sa may komunal. Paggawas sa kumanghod mga tropa, nga bago pa lang niya giparking mga eksonan, paggawas niya, nakalak man dato. Paggawas niya, wala yung XRM nga motor. Ang ako aray nahabilin. Kaya ako, adik man to XRM. Motor star man to kuha dati. Ang ako aray nahabilin mga katropa, ang iyang XRM, wala na yung taon. Giapil og dala sa mga namistahay mga tropa, gilubag lang monobila. Happy, no? Mana si mga tropa hangtod karon wa pa yung taon madakpi mga igsunan wa pa may balog asa to gidala buhi pa baka ang nagkawat niya to patayin akong mangho nagsige tag bayad gawa na motor mga kaigsunan. Alright, samtang padayon tari mga tropa sa atong pagparaguban sa atong tulmanon ang programa mga tropa katoga unang gabahin sa balita mga tropa gikan sa ato mga kaigsunan nga mga kauban gikan sa gawas hatol kanato sa Sanson Plus Coffee Mix. Dili ba kumpleto mga katropa ibong adlaw kung dili ka baka inom og kape maoga maglisod ka mga tropa og tulog sa gabi eh. Sulay ko do mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sagol. Makatabang pa kini mga tropa ang palami sa imo gatulog Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika healthy nga kape mga tropa ang imong gamita. Yon. Siyempre mga eksona nga tusap sa itong mga eksona mga magoma ay kalimot mga tropa paggamit sa produkto makatabang ka nato ang ato mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa bao kini ang dapat ato gamito aron kita mga tropa malipayon sa atong pagpanguma. Samtang sa pikas bahin mga katropa inom sa kukadiot mga tropa ang kape. Lami gapon mga tropa to Sanson Plus Coffee Mix atong gamit kay hutdan ta mga tropa Sanson Gold. Apil kong inom si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, may puntag niya Ma'am Jing. O ka Ma'am Josephine nga Cebu nga Salveron Palconiti Dres Kapalong. Matupila, good morning katropa Gabong. Listening, exciting Pilipinas from Kapalong, Davao del Norte. Yan, good morning, Dre. Kanyang tanan taga Kapalong, baga katropa. Good morning. O sa tanan mga tropang ni Akaroon din hey, mga kaiksunan. Alright, panayang ka punta mga tropa sa ato mga balita. Nasikop mga katropa sa kiniusag anti-drug operasyon sa mga otoridad ang usa ka giila nga drug personality. Atol kini sa balampusong buy-bust operasyon nga gihimo kini sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region Office 11 pinagi sab sa Davao Occidental Provincial Office. Inubanan kini mga katropa sa Davao Occidental Police Provincial Office o ga Don Marcelino Municipal Police Station. Nahitabo mga katropa ang operasyon ni Antoga Mayo 14, 2026 alas 5:45 sa hapon dito mismo sa may sitio Gagamkam, Barangay Baluntaya sa lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental. Ang suspek nga giila lamang sa alias Macley nadakpan kini human magigikasa-gikasa mga tropa nga operasyon gumikan kay siya na maligya sa usa ka sasi sa gidudahang Cebu na nagkantinan 1,000 kapiso ngadto usab sa pusir bayer. Gawas mga tropa sa Baybas IT na recover usab sa mga operatiba ang lain pang 5 ka mga dugang sasit nga doon nag-apisulod sa ginudahang Cebu. Lakip na sabi niyang gimarkahan mga tropa ga Baybas money sa pagkakaroon na nasa kustodiya sa kapulisan sa PIDIA o ga PIDIA aga dadakpan mga tropa ga suspect alang kini sa husto nga investigasyon o ga dokumentasyon samtang giandam na usab ang kaso ato gato kaniya tungod sa paglapas kini sa comprehensive dangerous drugs of 2002. Ibuti ang usab mga tropa sa mga otoridad nga magapadayon sila sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga droga aron lamang masiguro ang malinaon o drug free nga mga komunidad sa Rion 11 mga katropa. Alas sa 5:08 na bay sa Pikas Bahin, droga lang yapon. Nasikop sa mga tropa sa inyo sa anti-drug operasyon sa kapulisan o gapidiya ang usa ka ginudahan usab nga tulak sa illegal nga droga. Atul kini sa buy-bust operasyon sa naghihimo kini mga tropa sa siyudad sa Digos, Davao del Sur, sa Ayos Kabuntagon sa Mayo 15, 2026. Base ni kini sa report mga katropa na hitabo kini alas 4:40 o alas 4:27 kadlaon sa Puroka, Jimmy Lina.

0: Same extension, Digo City o sa Barangay San Miguel, Digo City, Davao del Sur. Ang operasyon mga tropa gipahigayon sa pagasakop sa City Drug Enforcement Unit sa Digo City Police Station o ba sa PDIA 11, DSPO, sa PDIO mga Provincial Drug Enforcement Unit o intelligence personnel mga tropa o lakasab sa Davao First, First Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Nasiko mga tropa sa operasyon mao si alias Abel, 37 anos, Minyo, self-employed, o residente kini sa Barangay Tiguman, Digo City. Tiguman, Barangay, mga tropang ipuyan ni Arman Algabre, Gagaw. Giklasipikar kini isip usa ka street level individual, mga tropang isgutan didakpan. Narecover gikan sa suspect ang tulo mga tropa sa kahit shield transparent plastic sachet. Adunay putig a kristal mga tropa gituhoan siya bo. Bybast money. Naglangkob kini sa mga tropa sa usa ka libog a kapisos mga tropa. Napoy Queen Force o Queen Force mga tropa og usa ka Realme nga Android cellphone. Ibadabana usab nga adunay gibug ato mga tropa nga 4.67 gramos ang nakuhang ginudahang sabo na may aduna po standard drug price na 37,756 pesos. Ang nakumpis ka mga tropa nga drug evidence ba ng suspect na nakaroon sa kustudiya sa kapulisan aron magkakatropa pasakaan ang kaso magkakatropa sa iyang nahimo. Singko onsi na bayan rin kapon sa atong pagparagoban ng atong programa ga atong inyo katulubanon. Samtan sa lain pagbahin sa mga balita sa Davao Region. Nalambig ito sa aksidente ang bag-o lamang sakyanan sa sikat usab nga vlogger nga si Yugog. Human kini mga tropan aksidente sa may sitio Lower Misulong, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Hapon ito ga Mayo 16 mga katropa ning kasamtang gatuig. Base sa report sa Talaingod, hindi RRMO. Usa ka Nissan Terra mga katropa ang aduna kaniya plaka ng LAF o LAF 8591. Ang nadisgrasya kini human lagi nga gikaingon nga wadaan o gakontrol ang driver samtang nagabiyahe kini sa naisgutan nga lugar. Usa ka tawo mga tropa gireport na adunay minor injury tungod sa insidente. Samtang luwas usab mga tropa ang kahimtang ni Yugog mga kaigsunan. Dali usab nga mitubag ang mga personahe sa MDRRMO atol kini sa insidente. Pinaagi sa direktiba mga tropa sa lokal nga paggagamhanan sa Talaingod aron lamang mahatagan dayon og pagtabang ang mga nalambigit sa aksidente. Padayon usab mga tropa gipahimangnuan ang mga motorista nga mag-amping ilabi na mga tropa sa mga dalan nga delikado og adunay kurbada aron malikayan mga katropa ang susamang disgrasya. Nasayra ato mga tropa nga kining sakyanan mga tropa ni vlogger. Puno kini mga tropa kuno sa mga murag aduna sa mga pang-ayuda. Mga tabang ato mga tropa sa ato mga kaigsunan rin napita. Kaya magian mga tropa daw na si target ini mga kaigsunan puno daw ni sakyanan niya mga tropa sa mga ayuda. Disgrasya gyud mga tropa kay kining kasada din ha lisod kay na labi na uga dapat mga tropa mo biyahe tag mga four wheels sa dapita kanang atong gyud tan-aon mga tropa atong kumpletuhon ang brakes sa sakyanan ang atong mga ligid kung kumusta mga tropa status ang ato mga tropa ang kuan oil of fuel unya sempre ang status sa driver mga tropa ang kuan ba wa ba tay gipangbati kasi mga tropa naglipong-lipong ka din ha na mga kaigsunan. Hinoon, luwas may noon kining duha mga tropa nagsakay ang driver o kining vlogger mga kaigsunan. Alas 5.30 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban mga tropa ng atong programa inyong tulmanon samtang sa laing bahin pa mga tropa sa atong mga balita. Paabot lang mo din na mga tropa sino mga mensahe kaya ito nahataga pagtagad rin mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan nasama ni Ma'am Lorna. Oy, kumusta Ma'am Lorna? Lorna rin mga tropa sa kuan mga kaigsunan atong kauban sa buhat mga tropa dinhi sa Kapitol mga kaigsunan sa Davao del Norte. Butag di mo di Ma'am Lorna. Kumusta man kayo Ma'am Lor? Oga sige lang paminas Ma'am Lorna. Kuan ni mga kauban sa Davao mga tropa nagatingog gyapon ni siya mga kaigsunan pero naa sila sa gobyerno mga igsoon. Sa kuan po rin po ng mga tropa sa kuan, sa katropang Arnel, na po rin mga tropa si kuan. Si Cecil, ako sa tanaw na kisay ni, si Cesium, Pero sa Moises di ay, ha? Gibali ra mga tropa. Moises Yaf Famo. Umaf, ha? Si Sisium ba? Si Sisium Umaf. Yan ni bali-baliho ng mga pangalan, bay. Bato priya Sir Bong. Pariente mo ni Father Algabre sa taga Bohol. Oh, si Father Elias. Father Elias to aga gawas na sod wa to kapil sa imong reunion atong pizza gist. Sa klan na mo kaapil. Tuwa daw siya sa gawas na sod. Mahal nang siya kaapil. Parinti mo niya na, Sir Moises. Bulanong dako. Pero dili gina bulanon. Di ka ginagsibog yapon. Diha lang sila namuyo sa ako. Gagmay pa daw sila. Diha nagbuhol mga tropa. Wala nga bulanon kayo mga kaigsaw ng ikisturya ni mo. Diding Pikero. Good morning. Mga Pikero family. Good morning. Dili kaninyong hurot mga katropa. Sa mandapita karon mga kaigsunan nga nagapaminaw dinhi sa atong pagpadagoban. Hala, good morning di kaninyo tanan. Alright, ako sang gililig balik ha kay basin adunay mga mensahe at least mga tropa nga dili tama kuan mga kaigsunan dili tama. Drisi kuan MG Bird sa Ubaldo, good morning mga sis. Alright mga tropa, padayon kay puntas tong pagpadagoban mga kaigsunan ng atong programa mga tropa. Alas 5:15 sa Pikas Bahin. Isang puto sa gato sa pagkadako mga tropa sa tulo ka mga person o persona o pagkasakmit mga tropa sa gibanabana nga 375,000 pesos kantidad kini sa illegal nga sigarilyo ang gilusad mga tropa nga operasyon sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa barangay Kuambugan, Tagum City, Davao del Norte. Ikataho mga tropa ang gihimo ang operasyon ikan kini sa last day sa Bugabi sa Mayo 13 hangtod na kini sa alaunas kadlaw at tuga Mayo 14 pinaagi sa kini sa koordinasyon sa CIDG Davao del Norte Provincial Field Office of Tagum City Police Station. Nasikop mga katropa sa operasyon ang tulo ka mga lalaki nga gilalamang sa ilang mga pangalan nga si alias Cesar Lando og yung si alias Joe. Human nasakpan kini sa giingon mga tropa pagbaligya og mga sigarilyo nga walay graphic health warning og wala usab mga tropa ay wa kini marehistro sa Internal Revenue Tax stamps mga kaigsunan. Nasakmit usab mga tropa sa mga otoridad ang 15 ka mga master cases sa mga sigarilyo nga giingon mga tropa ang supa kini sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law o Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Matod pa mga tropa ni Robert Morico Disikan. Ang mao mga tropa mga balaod, itukod kini aron lamang kuno nga mapanalipdan ang kahimsog sa publiko batok gato sa mga dili otorisado mga tropa produkto ng tabako sa aron sa mga tropa nga masiguro nga husto ang pagbayad sa buhis nga makatabang mga tropa sa ekonomiya sa nasod. Gibuti ang usab mga tropa sa kabahin nga kabahin matud pa kini sa mas paligon nga kampanya sa gobyerno batok sa pagpabaligya sa mga illegal nga mga produkto subay na kini sa direktiba ni CIDG Director Jose Milencio Nartatis Jr. mga katropa. Alas 5:17 na bayan regapon sa atong pagpanagoban samtang sa lain pang bahin. Narita mga tropa sa mga adunay mga kahibalo na makita na itong mga igsunan. Nagbalampuson ang 6th Infantry Battalion sa Brigades mga tropa sa Philippine Army sa pagpahigayon o cookies and muffin making training alang kini sa mga sundalo o CAFGO active auxiliaries kung kaa yanto ga Mayo 14 tuig 2026 sa headquarters sa 6th IB sa Asuncion, Davao del Norte. Ang baong kalihukan gihimo pinaagi sab kini sa panagatambayayong sa Department of Trade and Industry oga Tisda City CTC Island Garden City of Samal aron nga mapalambo matud pang kahibalo og abilidad sa mga partisipante sa natad sa panginahang pinginabuhian og paghimo mga tropag mga produkto ga panaderya atol mga kaigsoonan sa training nakatunan sa mga sundalo oga kaa mga katropa ang hustong pagdumala sa pagkaon kitchen na safety sakto mga katropang pagsukod sa sangkap mixing procedures baking method maayo mga katropang presentasyon sa produkto og mga batakang kahibalo sa ginatawag natong entrepreneurship tumong usab niini mga katropa nga mapaligon ang ilang pagsalig sa kaugalingon pagpamugnaon mga tropa o kapasidad sa pagpangita o dugang panginabuyan alang kini sa ilang pamilya o sa komunidad. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Jesus Rosetti ang tinuod mga tropa nga nagapaligon o pagpaligon matod pa sa mga sundalo dili lamang kuno kutob sa kaandam sa combat operation kundili apil usab mga kaigsunan ang paghatag kanila og mga kahibalo nga magamit bisan gawas sa serbisyo militar. Gikaingon usab niya nga importante ang padayon usab nga makatun padayon nga pagkatun og pagpalambo sa kaugalingong abilidad aron nga mahimo kining mas ligon, disiplinado og produktibo mga tropang miyembro sa katilingban. Pasiug daw sa mga tropa sa 6th IB na pinaagi sa puno sa ligon nga panag-uban sa mga ahensya sa gobyerno, mapadayo nila mga tropa ang suportahan ang mga programa na nagapalambo kini sa sustainable livelihood, empowerment o inclusive development isip kabahin sa ilang misyon sa pagserbisyo publiko o pagmintinar sa kalinaw sa komunidad mga katrop. Alas 5.20 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nasikop sa mga katropa sa kapulisan ang usa ka suspitsado nga drug personality na nailhan kining usa ka alias Manong atol kini sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant sa barangay New Visayas, Panabo City, alas 9.40 sa buntag Mayo 16, 2026. Ang operasyon mga katropa gipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station. Ubos kini sa pagdumalaw sab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang Chief of Police, kauban sa bang Davao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base na kini sa report, nakuhaan ang suspitsado o kuno mga katropa kasasit sa gituag sa Cebu nga adunay gibanabanag at timbag nga 4 ka gramo ug balor ganto sa 57,200 ka pesos ang standard drug price. Gidala magkatropa dayon nga tus kustodiya sa Panabo City Police Station ang nadakpan uban usa mga tropa ang mga ebidensya aron sa tama nga dokumentasyon ug dugang pa-imbestigasyon samtang giandam na sab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na posibleng pasaka karong adlaw mga katropa. Katapusang bahin sa itong balita sa Davao Region, gidawat karon sa kapulisan na revitalize sa pulis sa barangay sa Wata Team ang duha ka rem sa gituang nga smuggled nga sigarilyo usab human kini mato pag turn over sa usa ka driver nga nakakaplag mato panini nga gibiyaan kini sa terminal sa Habal-Habal sa barangay Libuton Biyernes sa hapon mga katropa. Base ni kini sa report nga gipagawas usab ubos sa awtoridad mga tropa ni Police Captain Manuel Aspiliaga Jr., ang officer in charge sa Sabata Police Station, alas 4:35 sa hapon dihang gidawat mga tropa sa mga pulis ang usa ka puti mga tropa ga sandubag na adunay sulod nga duha ka rim sa illegal nga sigarilyo. Ang mao mga tropa nga mga sigarilyo giturn over kini sa usa ka lalaki nga giila lamang sa pagalang alias Boy, 40 anyos ulitao o ga driver kini residente sa poblasyon Sabata, Davao del Norte. Matod pa mga tropa sa maong individual, iya matod pa nakitaan ang bag nga walay tag-iya sa Habal-Habal to the terminal sa Purok Ono, Barangay Libuton sa Wata, alas 4 mga tropa sa hapon sa maong adlaw o iya kining gidala nga to mga tropa sa kapulisan ilang alang kuno sa safekeeping. Sa pagverifika mga tropa sa otoridad na siren nga ang mga sigarilyo aduna kini mga tropa gibanabanag kantidad nga 1,300 pesos o walay graphic health warning sign mga tropa hinungdan usab nga gituan kini nga smuggled nga sigar produkto o ga posible kini mga tropa nakalapas sa Republic Act 10643 o mas na ila kini graphic health warnings law. Pasabot mga tropa sa kapulisan nga ang pagkasakmit mga tropa sa baong mga sigarilyo resulta kini sa padayon sa mga intelligence driving operation o gaduga mga tropa ga police visibility batok sa pagpabaligya o distribution sa mga smuggled nga sigarilyo sa lalawigan. Padayon sa mga tropa ang panawagan karon sa kapulisan nga atos publiko nga magmatngon o matubang kini mga tropa o mga mutabang kini sa pagreport nga atos sa mga illegal nga kalihukan aron lamang kunang mapaligon ang kampanya batok kato sa mga kontrabando uguban pa mga tropa mga krimen sa komunidad baga katropa. Exciting. tropa naglangkob sa toga balita mga tropa sa Davao Region mga kaigsoonan kinatibukan hatod kadato mga tropa gadto sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba mga tropa og suplemento nga epektibo tungod mga tropa kay extracted ang pagkahimo. Suplemento mga katropa nga dali nga moabsorb sa kalawasan. Mao ga dali mga tropa usab dili masayang ang mga nutrients. Mag Sanson Plus Gold. Ang kapsula mga tropa aduna extracted nutrients ikan kini sa kamunggay, mangosteen, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal na nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang kini sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Sanson Plus Gold og Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og siyempre apilikan na mga tropa sa mag-inom og healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix, mga katropang tigpamina. Oras, alas 5 sa buntag.
1: Pancheck, brought to you by Sanson Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Sanson Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Sanson Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Buntag yun, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din, gamit ang pulyar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
5: Crop Gold? Gapong turog, gapong pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

Legs FM Stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tugtukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Garun ang programang The Secret of Health o Garun Ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, isa ka maestra, maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko ang siya'y maayo, nagawas niya ang Santon Plus Gold. Ako bistula yan, duwa ka si Mana. Ako nagig kaayong kausmanan, gili na mo sakit at akong kot-kot-kot-o.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 patuig na ko pag wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo hinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga kilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gagiang-kiya. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health.
8: Sis the Pain. Isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukika.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, nakuno simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?

0: Sir, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, kustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang na-

0: Tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Takuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi.

0: balik na rin mga katropa sa ato pagkano ko ba, Ma'am Jeanette Cortez, maayo gabunta, katropa gabong Algabre. Pirmi gapaminaw sa inyo, bisag usahay, dili ko kasilip sa Facebook ninyo. God bless sa atong tanan. Ayaw, taga San Isidro. Mamada ba pista niya, Ma'am? San Isidro? Ma'am Jeanette Cortez, may buntag niya, Ma'am Jeanette. Unya report baga tropa kang Sir Alfredo Hikali. Oy, marag muli ay nakadinhi sa Panabo ha. Maayong good morning, agaw bong, agaw naman eh. Naangaw na agaw mataron. Pa shout out diha sa mga Hikali family sa Panabo City gikan diri sa Sydney, Australia. Ayun, ang pasalubong na ko ha. Muli ka. Muli mo daw ka dre, muli mo daw ka marag hapit na. Panabo. Panabo. Ah, naman, mga parinti rin sa Panabo. Sagdihan sa mag-abos Panabo, okay na kaayo eh. May buntag din yung tanan diha, bitaw mga katropa. O diripod kang kuan na sa pamaning lain diri mga katropa at sa tagapagtagad, okay? Kay medyo dito-dito na punta mga katropa kay kapos punta rin tao sa oras. Ani. Si Bullet, Bullet nga Hamito. Okay, kung saan yung parejon Hamito. O Maregini Hamito nga Marata. Si Anthony Ops. O siyempre mga tropa, gato kay Natahan. Ha, Natahan na... Isura niyo mga pilyo pambalihon ay. Pasensya mo, di na ako niyong mabasa niyo mga pangmalibaling mga pangalan. Maglisod ta. Magkahirap-hirap tayo sa kalisod-lisod nito. O, September Dalisay? Dalisay ro, September Dalisay. O, asan na si Brad Dalisay karon sa atong 10th Infantry Battalion? O, 10th Infantry Division? Kumusta na, Brad? Kaniyong tanan? Alright, mga tropa, dito maglangan, mga kaigsunan. Ato na mga tropa, gandalikatan ang mga report gikan sa XFM Mindanao Reports. Gumikan kay Laskwa, alas 5.40 na ba eh. Sa buntag, mga tropa, dito maglangan. Adunay ginang patay, mga tropa, sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Ayan pa sa pagluwas sa Balay Tambalanan, sa Maramag ang usa ka babaeng nga biktima sa pagpamusil ni atong Mayo 16, 2026, alas 8:20 sa gabi nga nahitabo sa may Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Apan gikabsan kini sa iyang kinabuhi, di ila ang biktima nga usa ka babae 38 anyos og residente sa Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon na sairan nga ang insidente nahitabo alas 7:30 sa gabi sa susamang petsa sa Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa investigasyon na sairan nga samtang ang biktima nagatiman sa ilang mga baboy sa luyong bahin sa ilang panimalay, ang iyang bana ug ang ilang anak nagpahulay sulod sa balay dihang kalit lang silang nakadungog ug usa ka buto sa armas gikan sa luyong bahin sa ilang Pinoy-anan. Diha-diha dayon ni paingon sila sa luyo sa balay ug naabtan nila ang biktima nga nagbuyod na sa yuta ug ila kining gidala sa BPH Maramag aron matambalan. Apan gideklara kini nga dead-on arrival sa doktor nga nagatiman. Samtang ang soko nagpahigayon sa crime scene og pagproseso sa mga ebidensya og narecover ang tipak sa metal nga gituohang gikan sa 12 gauge shotgun. Sa pagkakaroon nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Maramag Municipal Police Station batok sa miikyas nga suspect nga giilang si alias Dudoy, 36 anyos. Personal nga bangi ang posibleng motibo sa maong pagpamusil nga gilantaw karon sa kapulisan. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Ika sabas, Katropang Rostom Villafranca, samtang fuel supply, mga tropa sa Sarangani. Gipangandaman daan, mga tropa sa TWG, book procurement taliwala, mga tropa sa mga hagit sa merkado. Katropas balita, Katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Ilusan sa panggamhanan sa probinsya sa Sarangani ang usa ka strategic meeting kauban ng Technical Working Group kon TWG alang sa bulk procurement sa petrolyo, lana ug lubricants. Tumong sa tigom nga masiguro ang hapsay, transparent ug dinalian nga fuel procurement operations taliwala sa hagit sa kawalay kasiguruan sa presyo niini sa merkado. Gipangunahan ang maong panagtigom sa mga opisyal ubos sa Office of the Governor aron nga masiguro nga dili mabalda ang operasyon og paghatag og serbisyo publiko sa tibuok probinsya. Padayon matod pa ang paningkamot karon sa Sarangani alang sa hustong pagdumala sa supply sa lana alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Mga katropa, arma siguro usab ang supply sa nutrients sa imong lawas ug mahilayo sa mga balatian. Tumarna og Sunphone Plus Gold alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Isama sa katropang Ivan Pulonan, samtang drug den usab sa Siargao, gibungkag kini sa PDIA og PNP. Upat ka high value targets dakpan, mga katropa. Katropas balita, Lemuel Okay.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Malampusong gibungkag sa mga otoridad ang usa ka gidudahang drug den og nadakpan ang upat ka mga giilang high value targets atol sa iniusang bypass operation sa Barangay Hubang, Dapa, isla sa Siargao sa miaging Biyernes. Ang operasyon gilusad sa iniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13 Regional Special Enforcement Team, nagkadayang unit sa Siargao, Surigao, Agusan del Norte og Nasipit, uban ang koordinasyon sa Dapa Municipal Police Station. Giila sa mga otoridad ang mga nadakpan pinaagi sa ilang mga alias nga silang Jestoni, Hinia, Junior ug Ronald, na recover gikan sa dapit na hitabuan ang gibanabanang 8 kagramo sa gidudahang shabu nga adunay street value nga 54,400 pesos. Nagkadaiya mga drug paraphernalia o gigamit nga mark bypass money. Anaa karon sa silda ang mga suspek og magatubang sa sunod-sunod nga kasong paglapas sa nagkadaiyang provision ubos sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidayig ni PDEA Regional Office 13 Regional Director Lori Phil P. Gabales ang tibuok operating units tungod sa maong kalampusan. Matod ni Director Gabales, kini nagpakita lamang sa kaepektibo sa gipakusog nga inter-agency coordination o sa dakong papel sa tabang sa katawhan aron mamintinar ang malinawon o drug-free nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Kasama sa katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang sa Pikas Bahin, regional target, mga katropa, wala kaikyas sa litag, mga katropa, sa PDEO kon Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon, human matupang madakpan kini sa drug bypass operation. Katropa sa balita, katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Sulod na sa prisuhan magsaulog sa iyang adlong natawhan karong Mayo 21. Ang usa ka maguma human nga nalitag sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit atol sa gikasang drug bypass operation pasado alas 5:34 sa buntag Mayo 16 ning tuiga sa Purok 3 Barangay Kabilihan Don Carlos Bukidnon. Didakpan na ilang si alias Richard 51 anyos minyo residente sa nisgotang lugar. Giila nga notadong kapayuhot og druga sa nasangpit nga barangay ug giila usab nga regional priority target sa kapulisan. Nalitag si Richard tungod ni kagat sa paon sa operatiba human napalitan og usa ka pakete sa gitungang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Diang gihimo na ang body search sa operatiba. Nakuha sa iyang bulsa ang 1 pitaka nga adunay sulod sa 11 pakete sa gitungang shabu, cellphone ug bypass money. Kung asa mukabat sa 32.80 grams ang tanang nakuhang gitungang shabu nga adunay estimated drug price nga 233,040 pesos. Samtang gipanghimakak pa sa suspek nga dili iya ang maong druga bisan pa man nga gitudlo kini nga notadong gapayuhot sa maong lugar. Sa karon ang dinakpan pastak na sa prisuhan sa Don Carlos Municipal Police Station samtang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og druga ang pag-aatubangon sa nasangpit nga dinakpan. Mga katropa, para sa tinaw nga panan-aw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kaya doon na kinilutin siasandin beta-carotene og vitamin E nga magatabang mupatinaw sa panan-aw alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, Katropa Hanilo Tabios, sa detalye sa mga report. Samtang X-Seaman, siko po sa pwede sa drug raid dito mga tropa sa Sultan Kudarat, mga sasit sa Siabo. At nakumpis ka mga katropa. Katropa sa balita, katropa nga Cheris Ligid.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Ako sa inakusuhan ng usa ka ting seaman human nadakpan sa gikasang search warrant operation sa otoridad sa Barangay Kulaman, Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Target sa mga operasyon ang suspetsado sa giingong nalambigit sa pagpamaligya o paghupot sa illegal na droga sa iyang balay sa Purok Bayanihan sa maong lungsod. Sa hiniusang pwersa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, local police o uban pang unit ubos sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr. ang nagpalatag sa Reyna sa operasyon diin na kuhagikan sa dinakpan ng 7 kasosye sa gidudang shabu o mga drug paraphernalia. Sa gihimong investigasyon, nasayran nga nagakuha batod pa og supply sa droga ang suspetsado gikan sa lalawigan sa Maguindanao o ginabaligya kini sa lungsod sa Senador Ninoy Aquino diin gipasakaan na karon og tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong dinakpan. Mga katropa, note drugs, yes sports, ug aron mas makaangkon og dugang usog, mag turbo food supplement for men na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Leghead, XFM News.
0: Dika sa Baska, tropa ka Cherish Leghead sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, adunay negosyante nga Muslim patay, human gipusil sulod mismo sa merkado publiko sa Bayugan City. Katropas balita, katropa ang Rialboro Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Ang usa ka negosyanteng membro sa Muslim community human ginigipusil sulod sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur pasado alas 10 sa buntag Mayo 17, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Puntar Umar Arobe hingkod ang panuigon kinsa nagbantay lamang sa iyang tindahan sulod sa merkado diha nga nahitabo ang krimen. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga miabot ang suspek og walay langan nga gipusil ang biktima human sa pagpamusil. Paspas nga misibat paingon sa wala matinong direksyon. Daling mirespondi ang personahe sa Bayugan City Police Station sa dapit na nahitabuan o gisugdan ang dinalian nga imbestigasyon. Sa pagkakaron, blanco pa ang otoridad sa motibo sa mong pagpamusil. Din padayon usab ang gikasang hotpots operation sa kapulisan batok sa nakasibat nga suspek aron mahatagan og hustisya ang maong krimen. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan pinagi sa pagmaintain sa Santon Plus Gold. Alang sa rekursong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Rialboro Alintun, XFM News.
0: Kaysa mas katropang Rialboro Alintun sa detalye sa mga report, mga katrop. Samtang dirita, mga katropa, sa ato katapusang gabahin.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Weather lang, mga katropa. Gilauman nga medyo init o alimuot, mga katropa, ang panahon. Ilabi na sa udto hangtod sa hapon nining Davao Region. Aduna gihapon, mga katropa, posibilidad sa padagsang pag-ulbo, mga katropa, sa ulan. Tungod sa mga panganod, gani nga mga katropa, gawin nihang kadlaon, giulan ang Davao City. Sa akong pagbiyahe, mga katropa, giaadtan na pukog ulan rin napita sa may kilometer 21 Budbud Bunawan, Davao City. Nagarinkot ito dali, mga katropa, rung dinit na mga tugnaon pag-abot din mga katropa sa sibihanan. So, abot na ito sa tago, mga katropa, medyo uga, mga katropa, ang atong karsada. Diba? So, mauna ito nakita karon. So, aduna gihapon, mga katropa, posibilidad din nga panagsang pag-ulbo, mga katropa, sa panganod. Oga isolated as rain showers, taligsik-taligsik mga tropa, tungod kini sa thunderstorm sa mga tropa, usab, ulahi nga bahin usab sa hapon, hangtod agad to sa gabi, mga katropa, sa, tungod kini sa Easterlies, o hangin mga tropa, gikan sa Pasipiko, mga igsoon. Ang temperatura na to, adunay pinakataas, 33 degrees Celsius, ang pinakaubos, makasinat ito sa 26 degrees Celsius. Ang hangin mga katropa, hinay, ngadto sa kasarangan, gikan kini sa Sidlakan, mga kaigsunan, hangtod na kini ngadto sa habagatan nga Sidlakan. Ang kahimtang usab sa atong kadagatan, kabaybayon nga bahin, medyo kalma lang. Maayong panahon mga tropa alang kini sa gagmay nga sakayan, apan padayon gihapon kita nga mag-amping mga katropang. Adlaw misubang, alas 5:28 sa buntag kaganihag musalob sab kini, alas 6:18 samtang ang bulan musubang kini alas 6:30 mga tropa sa buntag. Misalop o musalop kini alas 7:40 mga tropa sa gabi mga igsoon. Mauni mga tropa ang atong pahimangno usab sa publiko, likaya na to mga tropa gadugay ang pagpabilin sa init mga katropa sa adlaw, labi na sa alas 10 sa buntag hangtod nga sa alas 3 sa hapon, magdala kanunay og payong, labi na mga katropa kay kalit lang ang panahon nga adunay to taligsik, delikado mga katropa. Mao kini mga katropa nga ato ang
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Weather Update mga katropa.
1: Exciting.
0: Oy, wa na maditeng oras mga tropa kay mosunod na karon taw-taw mga tropa ang express balita sa buntag mga tropa ato santali li og balik mga tropa kining ato mga ku Andre ato mga viewers mga kaigsoonan. Naapod ni si dai nagpahabol ni mga tropa si Arturo Edkila. Good morning ka tropa. I-greet na ko og happy festa karon sa Nueva Fuerza. Tagom Davao del Norte. Oy, manhar ba mi sir? Manami kay gibita may kapitan. Unsay maayuhon po din ha sir. Kita og imbita may kapitan mga tropa. Nang imbita taon to pagadto nga og na itay time niya makaanha ta diha mga tropa sa Nueva Fuerza. Og diri sa mga tropa sa uban pa mga kuan ribi ato sang panglili mga kaigsoonan. Napabaylain ri mga tropa nga nakakuan karon ri nakalili. Okay. Si Kuan Napoleon. Napoleon Abergunsa. Abergunsa mga tropa. Abergusa. Abingusa. Yun, may buntag nito na. Wala tayong oras mga tropa. Masunod mga tropa. Si Katropa Larsa Niol sa Express Balita sa buntag din mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City o din sa 99.1 Mati City. Masunod po tayo mga tropa sa Express Balita si Katropa nga Kins Acevedo mga katropa. Nabagat sa Master Control Katropang Gab o mga kaubanan sa gawas mga tropa. Gikan na Katropang Larsa Niol o Katropang Gabs o siyempre mga kaigsunan ang ato sa mga tropa mga XFM Mindanao Report. Alang siko sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Katropang Bong o Maki Algabre. Nagasalamat! May buntag ka natong tanan. Dalaygon ang labaw magkagawang. Bye-bye! Ka natong tanan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! XFM!

0: sa mga headlines sa mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Usa sa 207 ka mga kadete sa Talang Dangal Class of 2026 na migraduar garbo sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Interagency Territorial Defense o Civil Defense Operation Exercise Eagle Soap 2026 formal na giablihan sa Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Tungod sa checkpoint, suspect sa carnapping na sikop o gikawat nga motorsiklo na bawi.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: Usa ka negosyante patay human gipusil sulod sa merkado.
1: Headlines.

0: Headlines. Sama letang showbiz. Aurah gibatiko zampang bastos sausa kanitisen batok kania. Kakatapa mga katumang headlines at mga balita ang karong adlaw.
1: Express Balita.
0: Madayo na adlaw Davao Oriental, exciting Matis City. Ano yan ang mga balita sulod gawa sa nasun? Mga katropa, adlaw kita ko nga Lunes. Pizza 18 na sa bulan sa Mayo, Dignus Meal by Designs. Welcome sa itong tulumano ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita.
0: Sa pangalan si Tenore ng Serbisyo Publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Nagka-tropa live kita karon sa itong higanting CBN sa radyo sa 99.1 XFM Mati City. O giksan ba'y makatropa mo, sunod ang mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita.

0: Unang bulyada sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ngayatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Ano na yung mga gustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound akong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxins atong lawas pag Santon Plus Gold. Mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mapasigarbohon nga gipahalipayan sa munisipyo sa San Isidro Davao Oriental si 2LTAA Kit Alexander B. Kwan Chu sa iyang pagtapos sa prestigyosong Philippine Military Academy kon PMA. Si Chu kinsangsakop sa Talangdangal Class of 2026 usa sa 207 kami akadeteng opisyal nga migranwar na doong Mayo 16. Ang iyang kalapusan nagpakita sa dili matarog nga dedikasyon, pagkamalahutayon o pagsalig sa pagkamaayo o pagservisyo sa katawang Pilipino sa mga tuig sa higpit nga pagbansay sa militar, disiplina sa akademiko o pagpauswag sa pagpangulo. O napamaturan niya ang iyang kaugalingon nga takos sa pag-apil sa mga ranggo sa mga opisyal sa militar sa nasod. Kini mahinuldan ng milestone nagdala o garbo o dungog dili lang sa iyang pamilya o mga minahal sa kinabuhi kundili sa kinatibuk ang munisipyo sa San Isidro Davao Oriental. Ang iyong kalapusan nagsilbing inspirasyon sa mga batanon nga nagpakita nga ang kakugi, disiplina o determinasyon mahimong usangpot sa dakong mga kalapusan. Sa pagsugod niya sa iyang panaw isip usa ka opisyal sa Philippine Air Force, ang local government unit sa San Isidro nagpareag sa ilang pagdayig o higpit nga suporta sa iyang panaad sa pagpanalipod sa pagservisyo sa nasod uban ang integridad, kaisog ug dungog dinhi sa probinsya sa Davao Oriental ug sa munisipyo sa San Isidro, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Interagency Territorial Defense and Civil Defense Operation Exercise Eagle SOP 2026 formal nang giablihan sa Davao Oriental. Sa kompletong detalye na nugan mismo din sa XFM at City Katropang Vicente Pichor na Fort.
1: XFM Live Live Report.
2: Formal na nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army ug sa 101st Infantry Pag-asa Brigade kauban ang probinsyal nga pagamhanan sa Davao Oriental ang gikahinamang Interagency Territorial Defense ug Civil Defense Operations Exercise nga gihingan lang Eagles Hope 2026 sa Matis City kaniadtong milabayng adlaw Mayo 16 tuig 2026. Gipangunahan mismo ni 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin V. Luzon, Philippine Army kauban ni Brigadier General Vince James D. Bandilan, Philippine Army o 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander, nakipusap ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang, Governor Edwin Ignacio Hubahib sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro Governor Raul Emma Banglo. Sayang minsahe atol sa mong programa, gibutsyag ni 10th ID Commander Major General Alvin V. Luzon nga ang Eagles Hope 2026 usa ka tattaw nga nagpakita sa Whole of the Nation approach sa Armed Forces of

0: Philippines o kung AFP aron mas mapaligon pa ang security and disaster response preparedness sa kasundaluhan sa rehiyon. Samtang sa iya usab nga gipaabot nga mensahe giasoy ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang nga mahinungdanon ang panaghiusa sa gobyerno, militar o partner agencies niini aron mapadayon ang kalinaw o kalig-on sa komunidad. O gidugang pa sa gobernador nga ang tumong sa umang pagbansay mao ang pagbag-o sa Davao Oriental gikan sa kahadlok ngadto sa oportunidad o gikan sa panagbangi ngadto sa kalinaw o kalambuan sa iyang bahin. Gipadayag usab ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Bantilan nga ang maong training exercise o sa kapamaagi sa pagpalig-on sa regular o realistiko nga interagency coordination nga nagpalig-on sa kaandam o responsiveness sa tanang stakeholders nga nalambigit sa seguridad o disaster response. Ang maong siyam kaadlaw nga pagbansay nagtinguha sa pagpahugot pa sa operational readiness, interoperability o koordinasyon taliwala sa militar, lokal nga kagamhanan, civil defense authorities o uban pang partner agencies sa pag-atubang sa posibleng security threats, kalamidad o nagkadaiyang emerhensya sulod sa Joint Task Force Aguila Area. Ang Eagles Hope 2026 nga bobot hangtod Mayo 24 sa kasamtangang tuig pagkahimuon sa Barangay Pundagitan o Barangay Lawigan sa lungsod sa Gobernador Generoso Davao Oriental o Gilauman nga mas makapalig-on pa ang nasambit nga pagbansay sa koordinasyon sa tanang ahensya sa gobyerno sa pagpanalipod sa katawhan o sa teritoryo. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente, Fitch on the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat Katropang Vicente, Fitch on the 4th sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Tungod sa checkpoint sa Kapalong Davao del Norte, suspect sa kidnapping na sikop o gikawat ng motor na bawi sa tagiya. Sa kompletong detalye, nanukad sa XFM Tagum Katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
3: Nasikop sa usa ka joint checkpoint operation sa kapulisan og highway patrol team ang usa ka gingong karnaping suspect samtang narecover sab ang usa sa gikawat nga motorsiklo sa Barangay Maniki Kapalong niadtong Milabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Tuntun hinggod ang pagidaron. Ulitaw, walay trabaho og residente sa Carmen Davao del Norte. Nagatubang kini karon og kasong paglapa sa RA 10883 o ang New Anti-Carnaping Act of 2016 og illegal possession of Bladed Weapon. Ang mga operasyon gipahigayon alas 3:20 sa hapon sa Proc 1 Quarry, Barangay Maniki, Pinagi. Sa dinisang persa sa mga otoridad sa inisyal nga investigasyon gipara sa checkpoint ang suspect tungod sa pagmaniyo og motorsiklo nga walay helmet o walay plaka. Sa diyang gipangayuan kini og mga dokumento, napakyas kini sa pagpakita og official receipt og certificate of registration sa mga motorsiklo. Sa dugang verifikasyon pinagi sa database sa PNP na sa nga ang iyang gimaniyong itong nga Honda RS125 gikatahong nawala o gikawat paniadtong Marso 16, 2025 o na-report sa Tagum City Police Station ang maong motorsiklo. Iya sa usa ka mekaniko nga gila sa alias nga si Antonio, residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Gawas sa na-recover nga motorsiklo, nasakmit usab sa kapulisan gikan sa suspect ang usa ka 12 kapulgadang kutsilyo. Sumala pa ni Police Major Patalinghog panayon nga namunga o positibong resulta ang hugot nga koordinasyon tali sa Kapalong Municipal Police Station o Highway Patrol Team. Ilabi na sa adlaw-adlaw nga checkpoint operations. Katropa, kaping healthy, dunig na tatayan ng collagen ay magipagita. Magsantong gold coffee mix na. Katropa mo sa Tagum City, alas sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat Katropa ang Gabalas sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Barangay Kapitan sa Nueva Fersa, Tagum City, aminado na gagalihukan sa droga sa iyang area of responsibility. Sa report ni Katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report.
4: Aminado ang Barangay Kapitan sa Nueva Fersa, Tagum City. Ngahang tugaron, daga ng mga kalihukan nga doon ay kalamigitan sa ilegal nga droga sa ilang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Kapitan Willie B. Arcaina, bisan taman o daghang mga gigong person of interest ng mga individual sa iyang area of responsibility nga doon ay kalabutan sa paggamit o pagpayot sa ilegal nga droga, igo lamang sila sa pag-ila, sanglit dili autorisado ang barangay nga manakop.
5: Ang common yun nga problema sa barangay is ang drugs yun. Ganit dili sa akong barangay, naman yun po yung mga person of interest interes sa drugs.
4: Matod niya ila usab gibaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa verification ug investigasyon. Apan wala pa gigataho nga naresto sa iyang barangay.
5: Gikan sa pag-report-report namo kay naman si mga tawo nga musumbong kani siya amo aning suspect diri nga mao ni nagabaligya og drugs. Pero hantod karon pa may nadakpan pud.
4: Duwang pa ni Kapitan Arcaina nga ang barangay Nueva Versa usa sa mga unang bats nga gideklarang drug lord barangay sa Tagum City. Sukad di atong tuig 2018 apan base sa iyang monitoring og mga sumbong ubay-ubay ang mga namalik sa dautang bisyo.
5: Gani una mi sa mga bats nga na-cleared din nga barangay no niya. Malagi na no murag kan mga ningbalik din sila karon. Kung timo purok chairman musumbong man sa amo. No katong nga yanong lumulupyo musulti man sa amo ah.
4: Sa pagkakaroon, usa sa concern ni Kapitan Arcaina ngadto sa awtoridad nga hatagan og pagtagad ang nagkadaghan nga mga aktibidad sa illegal nga droga sa ilang dapit alang sa kaluwasan sa katawhan.
5: Usa pa sa amo ang concern diri sa barangay kanang kaso sa mga nagdaghan gyud no ang
4: wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy, pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daghang salamat katrupang Lars Sanyol sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan nga ay sa ating mga balitang lokal, 375,000 smuggled nga sigarilyo na sakmit sa CIDG. Tulo ka sospetsado aristado. Sa reporte katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
3: Arestado ang tulo ka individual o nasakmit ang banaang 375,000 kantidad sa illegal nga sigarilyo sa gilusad nga operasyon sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Kuambugan, Tagum City. Sumala pa, nagmalampuson ang operasyon ni atong Mayo 14 sa Kadlawon pinaagi sa koordinasyon sa CIDG, Davao del Norte Provincial Field Unit o Tagum City Police Station. Nasikop sa operasyon ang tulo ka lalaki naghiila lamang sa ilang mga alias nga Cesar, Lando o Joe Human masakpan sa gingong pagbaligya og mga sigarilyo na walay graphic health warnings o wala usab marehistrohan o internal revenue tax stamps. Masakmit usab sa otoridad ang 15 kamaster cases sa sigarilyo na gingong supak sa Republic Act 10643 o graphic health warning law o Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Hidayeg usab sa CIDG ang koordinasyon sa pagpaningkamot sa CIDG Region 11 ubos sa pagpanguna ni Police Brigadier General Ariel T. Huesca o sa CIDG Davao del Norte PFU nagipunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Pineda Jr. tungod sa kalampusan sa maong operasyon. Samtang gipasalig sa CIDG nga magbadayon ang ilang operasyon batok sa pagmamaligya o kontrabando o uban pang ilegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalina o kahusay sa komunidad. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Darwin Dulatre sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:18 na itong oras sa kabuntagon. Nakatropa si Bugta sa unahan. Sa lainhan ay sa itong mga balita sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Ay hatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Utabang nato ito sa pagpalambo sa itong immune system. Aron ang pamilya dili dali magkasakit o pagpalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Maulang ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide. Negosyante mga katropa, patay human, gipusil sulod bismo sa merkado publiko. Sa kompletong detalye, nanukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
1: XFM Live Report. Report.
6: Patay ang usa ka negosyanteng membro sa Muslim community. Human kini gipusil sulod sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur, pasado alas 10 sa buntag, Mayo 17, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Puntar Umar Arobe, hingkod ang panuigon kinsa nagbantay lamang sa iyang tindahan sulod sa merkado diha nga nahitabo ang krimen. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga miabot ang suspect og walay langan nga gipusil ang biktima. Human sa pagpamusil, paspas nga misibat paingon sa wala matinong direksyon. Daling mirespondi ang personahe sa Bayagan City Police Station sa dapit na nahitabuan o gisugdan ang dinalian nga imbestigasyon. Sa pagkakaron, blanco pa ang otoridad sa motibo sa mong pagpamusil. Din padayon usab ang gikasang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa nakasibat nga suspect aron mahatagan o justisya ang maong krimen. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Pinagi sa pagmaintain sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekursyon Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: And salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa moong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ex-seaman sikop sa drug raid dito sa Sultan Kudarat. Mga sachet sa Cebu kung piskado. Sa kompletong detalye na lugar sa XFM Jensan, katropang Charis Lighid.
1: XFM Live Live Report.
7: Kagol sa prisuhan ng usa ka kanhing seaman human nadakpan sa gikasang search warrant operation sa otoridad sa Barangay Kulaman Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Target sa maong operasyon ang suspetsado sa giingong nalambigit sa pagpamaligya o paghupot sa illegal na droga sa iyang balay sa Purok Bayanihan sa maong lungsod. Sa hiniusang pwersa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, local police ug uban pang unit ubos sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr. ang nagpalatag sa reyna sa operasyon diin nakuha gikan sa dinakpan ang 7 ka sachet sa dudang shabu ug mga drug paraphernalia. Sa gihimong investigasyon, nasayran nga nagakuha batod pa og supply sa droga ang suspetsado gikan sa lalawigan sa Maguindanao ug ginabaligya kini sa lungsod sa Senador Ninoy Aquino. Diin gipasakaan na karon og tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong ginakpan. Mga katropa, note drugs, yes sports ug aron mas makaangkon og dugang kusog, mag turbo food supplement for men na alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: XFM Report.
2: At salamat katropang Cherish Lighid sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Lalaki gidong gabog hubog sa kompletong detalye na lugar sa XFM Bukidnon, katropang Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Live Live Report.
8: Landing sa ospital lang usa ka lalaki human nga biktima sa pagpanunggab Mayo 16, 2026 pasado alaunas kadlawon sa sitio Rancho Barangay Bangahan Pangantukan Bukidnon. Giila agab biktima nga usa ka alias Dudong 31 anyos ug residente sa sitio Rancho Barangay Bangahan Pangantukan. Sa initial nga investigasyon nasayran nga mga launa sa kadlawon sa mga pizza nag-inom ang biktima uban sa mga higala dihang kalit nga miabot sa dapit ang suspect nagilya nga si alias Dudoy samtang anaa sa impluwensya sa limnong makahubog. So, way igong rason gidunggab sa suspect ang biktima kausa sa tuong bahin sa yagatian gamit ang usa ka kutsilyo. Human sa mga panghitabo daling misibat aga suspect kapaingon sa matino nga direksyon ug daling mihimog hot pursuit operation ang kapulisan ug mga barangay officials sa niskutang nga lugar ug malampusog mitahan ang suspect pasado alas 10 puntag sa mga pizza ug karon anaa sa pangantukan detention facility. Mga katropa, kinanglan nato ang ligon nga panglawas. Ligon nga immune system. I-boost kanunay ang imuhang immune system magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
2: At salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Eksaktong oras mga katropa, alas 6:24 na sa buntag.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: Mga katropang Express Balita sa Buntag, inumadunggan sa itong higanting sibyanan sa Radyo 99.1 XFM Ati City. Matag Lunes at Biyernes, alas 6 at 6.30 sa Buntag. Mga katropa, pakipalo itong official Facebook page. Mga ligdong nga balita, di kalibre yung mga balita, katropa sa itong Facebook page. Search lang ang XFM 99.1 Ati City. And pakisubscribe sa itong YouTube channel sa XFM Ati Official. Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Naihatod ka na ito sa Santon Plus Copemex. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, kainungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgo ng cognitive function. Sa utok nga mahinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ng pagpitik sa kasing-kasing. Ug mapakalma sa nervous system, mga katropa. So pag Santon Plus Copemex, kay wala kini caffeine, mga katropa. Nang pinaka nalampal pa dyan ka sa Santon Plus Copemex. Gipaimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang gingong paggamit sa Government Controlled Planters Products Incorporated kon PPI isip loophole alang sa dinagkong importasyon sa bugas. Bisan pa sa kasaptangang limitasyon sa direktibang direktang importasyon sa bugas sa gobyerno ubos sa Rice Tarification Law. Gisulti ni Senador Marcos sa usaka pamahayag ang iyang gisangat nga proposed Senate Resolution Number 392 aron nabisigahan ang gingong questionable nga pagsulod sa minilyon nga sako sa imported gabugas sa PPI usa ka kompanya ubos sa pagdumala sa Department of Agriculture kun DAR. Gi-question sa senador kung giun sa paggamit sa PPI nga maka-import og dul-an sa 2 bilyon sa kandidat sa bugas nga ang gibanabanaang kita na itong 2024 ang naalamang sa 90 milyon ka pesos. Base sa mga report nga gitumbok sa senador nga gibanabanaang naka-import na ang PPI og 1.7 milyon kasako sa bugas gikan sa India, Vietnam, Thailand ug Myanmar sa naglahing gargamento gikan sa 2025 ngadto sa 2026. Dugang 1.5 billion kasako ang ikatahong gikan sa India sigon sa Federation of Free Farmers. Giinsister ni Marcos nga gikinahangla mohimo og imbestigasyon kon ang PPI ba digamit ang backdoor aron dugutan ang gobyerno nga maka-import og bugas. Butang nga giingong gidili sa National Food Authority kon NFA ubos sa Rice Tarification Law. Sa samang higayon, gi-question sab sa senadora ang giingong kakuwang sa public bidding sa mga transaksyon nga posible makalapas sa Government Procurement Reform Act. Dugang ni Marcos, nga mga lokal nga mag-uuma mahimong mas maapektuhan sa padayong importasyon sa imported gabugas. Gihatagan sab gibugaton sa senador nga ang Department of Agriculture gibadugan sa pagsuporta sa lokal nga produksyon ug dili magsilbi nga gianan sa mas dagang importasyon sa bugas dinhi sa Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 itong oras, mga katropa. Sa laingan ay sa itong mga balita, sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ay hatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ug vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Katropa ay kalimot, pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dili mo bo sa 37 individual ang nasamdan human sa pinakabagong airstrike naghimo sa Israel sa Southern Lebanon bisan sa nagbarayan nga ceasefire nga gipangunahan sa Washington DC. Matod sa Israeli militar, ilang gitarget ang mga infrastruktura sa Hezbollah sa Tyre ug mga kasakbit nga lugar isip kabayan sa ilang operasyon batok sa militanteng grupo. Gikoordina sa United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon sa padayon nga pag-atake ug nanawagan nga gabiton ang diplomasyon aron mapugngan ang duga mga o dugang nga pagsamot sa krisis sa rehiyon. Base sa datos sa Lebanese Health Ministry, lakip nga nasamdan ang mga babae, kabataan ug pipila ka mga healthcare workers human maigo ang mga establishmento duol sa usa ka hospital ug NGO center. Dagan usa mga pamilya ang napugos og pagbakwit tungod sa kadaot sa ilang mga Pinoy-anan. Bisan pa sa tigil putukan sa sukad atong Abril 7. Parayan gihapon ang away tali sa Israel o Hezbollah. Samtang nagbalayan usab ang peace talk sa US State Department aron mapadugay ang ceasefire o mapahunong ang pagpamomba sa Lebanon. Posible usab nga matapos at nasamtang ang kasabutan karong umabot ka Domingo kung wala ba abot ka kasabutan ang duha ka panig.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 na itong oras, mga katropa, sa laing hanay sa itong mga balita, sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, hatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer. Katropa, kung nakulangan ka sa performance, dere na ito siguradong dili makulangan o dili maalang-alang si misis. Siyempre katropa, ikalimot doon na kita ay Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Inumdibay ka nun ay bahalag manghalang basta di malang-alang si misis. Pag Turbo Dietary Supplement, mapalit sa mga suking butika nationwide. Pangalan pa lang, Turbo na! Nagparayon sa iyang makabungog kapagbalik sa World Tennis si Elena Sibtolina. Uman sa iyang nasungkit ka iyang ikatulong kampiyonato sa Italian Open sa lungsod sa Rome. Og mahimong unang Ukrainian player nga nakaabot sa 20 katitulo sa Women's Tennis Association kon WTA. Sa mga final match, gipakita ni Sibtolina ang iyang kasinatian, kusog sa depensa o agresibong opensa. Aron mapildi ang iyang kontra o masungkit pag-usab ang corona sa prestigyosong clay court tournament. Nagila nga usa ka pinakadakong preparasyon alang sa Grand Slam na French Open. Dago kining milestone arang alang sa 31 anyos nga Ukrainian star. Doon kay dili lamang kini ang iyang ikatulong kampiyonato sa Rome. Kung dili usa-usab ka makasaysayanong kadaugan alang sa Ukraine sa kalibutan sa professional women's tennis. Si Svitolina dugang nanggila isip sa labing ligon nga players sa WTA Tour. Nakabutihan kaniyatong World Number 3 ranking o dahilhan sa iyang depensibong estilo nga lisod buntugon sa court. Kuman sa pipila katuig nga dunay personal nga physical o mga hagit lakip ng pagpahulay sa tennis. Aron mag-focus sa pamilya, nakabalik siya nga mas determinado o mas ligon ang mentalidad. Sayang pahayag human sa duha, ipasayog na ni Svitolina nga espesyal kayod kaniya among titulo tungod kay kinialang usab sa katawang Ukrainian nga Brian gihapong nagatubang sa kalisod sa ilang nasod. Matud pa niya, ang matagadaugan usa ka inspirasyon ug simbolo sa paglawom alang sa iyang mga kababayan. Ang kadaugan ni Svitolina naghatag usab og dakong mensahe sa kalibutan sa tennis nga bisan unsa pakalisod ang giagian sa usa ka atleta, posibleng hapon ang pagbangon ug pagbalik sa tuboy pinaagi sa determinasyon ug disiplina.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 ng oras, mga katropa, sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At ang showbiz balita ay hatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Ay mukha problema, katropa, kung gipugis-pugis sa inyong panit niya. Tanaw niyo, di na kayo mo hamis, di na kayo mo artista tanawon. Bisag sa una, hayag kayo mo tanawon, karun di na. At sigug panggamit ng sabon nga pwede na gamit, pwede mahala, wa epektibo, wa epekto. Alam katropa, nirinita sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, anindot kini katropa, kaya doon na kini sangkap. Naalang gayod sa mong pamanit. Kani ginatawag ni Glotaco Check. So nindot kini sa mong pamanit katropa ha? Ang Clear Skin Herbal Soap. Mapalit kini sa mga suking butika nationwide. Gibatikos ni Aura Brigoli o Brigola ang usa ka netizen human kini nag-comment og dili maayong komento sa iyang social media post. Sa iyang social media account, nag-post si Aura o McNeil Brigola og screenshot sa komento sa maong netizen nga iyang gibatikos. Nakita sa screenshot ang usa ka lagway ni Aura samtang naligo sa dagat nga nagsulop og bikini. Wow! Matod ni Aura nga usa ka professor ang nagpost sa negatibong komento nga iyang giisip nga dili angay og malaswa. Ayoy! Gipayag usab niya ang iyang kasubo og pagkadismaya tungod kay usa ka university professor ang nagbuhat sa mga komento nga dili maayo tan-aon sa social media. Ayoy! Dugang pani Aura nga dili angay nga magbuhat og ing-ani nga klase nga payag ang usa ka educator o edukador. Labi na nga gilauman silang mahimong maayong ehemplo og responsable sa ilang mga student. Ay! Kani kay gibatikos niya tong dunay usa ka professor matod pa nga nagpost siya picture. O siya kuya pud ba ni siya magpost og picture ba ya? Gali lang katong usa ka professor siguro di siguro to ilado magpost siya di kay mapansin sa daghanang netizen. Pero kani si Aura bisag daghang dasuko na yan og daghan pong nilipay ilado po ni siya so mapansin gid yung mga post ka tropa. Ay. Sangat tani nga dugan detalye ni Koropa dugan balita ni ning kabahin ni gisungog ba ni siya nga si Brownie unsa to Brownie?
2: Ay.
0: Si Aura Brigola bata pa ni child star na ni Koropa hantud garon na artista gyapon. Kini si Aura. Alas 6, that is size ng oras mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Parang una katropa, mga may depensa ka ninyo kay di sa kami ka-live sa atong official Facebook page. Tungod kay doon ay mga kakulian nga wala mo damhang nahitabo sa mong Facebook page. Pero ang live stream lang, hindi na mo mabuhat. Pero pwede may makabutang mga balita, mga dekalibreng balita katropa. I-follow lang ang atong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City or sa atong YouTube channel. Pakisubscribe katropa sa 99.1 sa XFM Mati Official. Well, lain katropa ha, XFM Mati Official. Maula na. And sa ato ang mga balita katropa, paki-follow, share, and like mga katropa. Thank you so much. Good morning sa ito mga katropa. Di akaroon sa may public market. Medyo dag-umang panahon, aguroy. Dag-umang panahon. Basta dag-o, mag-expect yun tanga mo ulan. Pero we hope nga di yun mabuelog ulan katropa. Sama ni atong matod pa ni aging gabi eh. Kaya ngulang tag-matod pa, wala mong tarri atong higayon na. Pero base sa mga stories at mga kaumanan, gusto gina ang ulan rin. Huwag ako po na nakita. Kuya din yung mag-ulan rin, no? Kay Sunday magigutig gahin rin from Tagum City. Nagyan din ako rin pa ingon sa station kay medyo namantas taas nga bahin. Ang kalsada, bisiminto, na yung mga balas, na yung mga sagbot. So dito ginagin tubig sa kalsada. So ang pigta ka nun ay katropa. And sa ito nakita po kapon doon ay mga voluntaryo ng mga katawan o mga atbang siguro nila na itong maong mga balas ka na sa kalsada atbang silang balay. So ilahan na pong ginahinig pala labi na rin bahay di Guswito rin lugar ha? Labi na unahan dapit ba di sa Capitol Hills katropa ano yung mura kaning minteryo bitaw sa unahan paubos. O ni mga tao rin nagtinabangay, gipala ng mga balas niya, paingon dito sa dapling nga bahid. Kay likado ka tropa, labi nang inigliko sa motor, balas. Mga ginaisas ka, luka na kong motor, kaning balas, bitaw yung mamagian. Bisag unsa kahina yung mundagan ka tropa, o usog imong liko, bitaw. Bisag na siya dyan ka. Bisag unsa kahina, kaning balas. Tinood na siya. Balas, sabotag sa kurbadahon, maplasta ng balas, muliko ka, balintong dyan ka dito. Mamunay, dagan salamat sa ito mga katropa di ang nagtinibangay yun, mga katawahan na, mga kasilinganan. Thank you so much, internal mga katropa. Huwag naminawan mo karon, dako na akong saludo ka ninyo. Kaya wala mo manawag sa itong mga katropa nga nasa pang gobyerno, inisyatibo lang ninyo, nga ipalapalan yung mga balas niya para mahawanan ng kalsada, para po da, kay atbang man sa inyong balay, siguro atbang na sa inyong balay, and para po sa mga motoristang mulabay. So saludo tanayan ng mga tawhana katropa. Alas 6:39 atong oras. By the way, good morning po sa itong mga katropa, mga drivers. At ang tangan ito ba kay dunay mga balita nga muos-os ang gasolina. Ugma, we hope mamuos-os kay mga balita pa ni Katropa. And ang ano itong hinumduman nga every, most of the time, most of the day, Martes yun ang ting saka o tigbaba sa gasolina. Mora Katropa and hope na maundang na ning kagubot din sa Pilipinas. Kay grabe ng Pilipinas kagubot karon. Dito impeachment, pagukod, pinusilay dito sa Senado, unsa pa ng mga balita, ara, pwede naghana. Nalimutan ng pagtutok ng uban, mga paginalan nun, sama nila yung gasolina, kay mapiktuhan, gid kita nini Katropa. Okay, alas 6:40 itong oras, and dugang pay balusa, bago natapuso ng programang Express Balita sa Bundag. Katuod sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, Katropa, talang produkto ng madugog di sa XFM, nga produkto sa Yes to Health, mapalit na ninyo sa mga butika. Pero, pagwanto mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy at nakanindot dito kay magiyahan mo kung unsay nindot ana inyong balatian. So ato mo Katropa ha, labi na ganamodri part sa Mati City lang dool ra mo ang Yes to Health Clinic and Pharmacy na may mutan sa may Barangay Central Mati City sa A Square Building. Okay, para makatuod dyan mo nagin ni ubos sa bagong Pag-ibig Office, ubos na dyan kay Katropa sa bagong Pag-ibig Office na nakabutang nga signed sa gawas nga Yes to Health Clinic dinhiya sa may Barangay Central diha agyod sa may Baywalk. Okay, sa may Baywalk ni Katropa, Baywalk Barangay Central Mati City, ubos ra gyud sa bag-ong Pag-ibig Office. Og abri ni mataga Domingo hangtod Biyernes. Okay, Domingo hangtod Biyernes, walay Sabado mga Katropa.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Alas 6:41 na itong oras, mga Katropa, mga katunag lang ko, bugbugan hakbat ng mga balita karong adlaw nga gibuluyan sa produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus Turbo for Men and Answer. Mga Katropa, sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, yung din mismo sa XFM Mati 99.1, inubanan sa pagdumala sa itong station manager Katropang Arnel Cortez. Standby mga Katropa. Kay unyang alas 7 ay musunod ang programang Bullseye niyo makauban si Katropang Vicente Pichonda Fort. May isgutanan lokal, national, international, mga ekstrang balita niyo may isgutan mga Katropa ni Katropang Vicente Pichonda Fort. Unya alas 7 at alas 9 sa programang Bullseye. Din sa XFM 99.1 Mati City. Alam sa nagkayo sa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiyak, dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Balita sa Bundag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM! XFM!

0: Hoy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: butikan nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ito ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisaw ko na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawan.
4: San Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro. Isang likot. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tapak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
8: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lab.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, akurati na mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
4: Mga katrupa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Pumbusay! Pumbusay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusay! Pumbusay! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

of Monday. Welcome na mga igala, dere karon sa atong exciting Monday edition. Adlaw nga Lunes mga igala, pizza 18 sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Puro saan? Uyugi ko ninyo mga igala, sulod sa duha ka oras mga katropa. Sa pagkatod kaninyo sa labang labas nga mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo. Yan mga balita, mga igala, dagko og init nga iskutanan. Dari ka nato sa Mati City, probinsya sa Davao Oriental o Tibok Nasod, Pilipinas, mga igso. Bullseye! Welcome mga higala sa programang Bullseye. Hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, mga higala, karong buntaga. Kauban gihapon ninyo mga katropa ang inyong angkorman. Mr. Bullseye Mati, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Labagan mga higala sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban na ito karong buntaga. Si Engineer Ken Acevedo. Bago pa lang ninyo nadunggan mga higala sa pagkatun po niya mga katropa. Sa labang labas ka mga impormasyon, pinagi sa itong morning newscast ng Express Balita sa Bunta. Kauban sa plato karong buntaga mga higala sa Pigaslawak, si Engineer Virgil Picong Ordinesa. Good morning! Kumusta ang ato mga kaigsunan? Dari karon sa atong 26 tanan ka mga kabarangayan, mga katropa. Para sa kupan sa atong syudad sa Mati, mga igsoon, Madayaw nga kabuntagon kamayohurot. Good morning, kaninyong tanan mga katropa, mga igala, sa atong mga pinalangga o suking tigpaminaw, dari karon sa component City of Mati, mga igsoon. Amusap mga igala sa atong mga kasikbit nga mga kalungsuran sa natibok na sakupan sa atong probinsya sa Davao Oriental. Atong napulo tanan mga higala kanasakupan o mga silingang kalungsuran. Dari sa segundo distrito mga higala, ang kauban sa City of Mati sa segundo distrito mga igsoon niya karon sa lungsod mga higala San Isidro, good morning. Lungsod sa Gobernador Generoso, good morning. Niya karon sa may Lupon mga higala o lungsod sa Banay-Banay, may buntag ka na itong tanan. Dari sa primero distrito, mga igsuon sa atong silingan, diha karon sa lungsod sa Talagona. Good morning. Diha karon mga igala, lungsod sa Manay. May buntag, madayaw nga kabuntagod, kamay hurot. Dari mga igsuon sa atong lungsod sa Caraga, lungsod sa Baganga, o lungsod sa Katiil, Buston, mga igsuon, good morning. Madayaw nga kabuntagon na kanatong tanan. Sa pangalan gihapon mga higala sa atong President and CEO nga si Dr. Remilitoy. Pangalan mga higala sa atong Vice President Ma'am Olivine Noy. Sa pagdumalahan mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Sa pagtimon mga katropa sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Pakauban ninyo hangtod alas 9 sa kabuntagon sa usap mga higala si katropang Vicente Pichon IV. Ining ato mga init og dagko nga iskutanan mga higala karon kanato diri sa atong syudad sa Mati mga igsuon sa probinsya sa Davao Oriental. Og tibok nasod Pilipinas mga higala ini mga dagko og init nga mga isyu iskutanan. Dunay kuan karon pod mga higala iskutanan sa gawasan nasod. Medyo kuan ni mga higala medyo ngilngig nga iskutanan mga igsuon. Amot kung pamilyar ba mo mga higala sa Ebola virus. Gikabalakan mga katropa nga posible mga higala nga nagsugod na. Kining Ebola outbreak mga igsoon. Dito ni sa Nasod Africa mga higala. Kaya doon na ipipila mga katropa. Ka mga gininiang biktima. Kining Ebola virus ang nangamatay sa gawa sa Nasod mga igsoon particularmente. Dito sa kontinente sa Africa, mga igsoon. Good morning sa atong mga kaigsoonan nga nakaroon sa kilid sa kabaybayunan, mga higala. Sa atong mga shoreline communities diri sa City of Mati, good morning. Sa barangay Dahikan, Maingbuntag. Maingbuntag po sa barangay La Bubon. Sa barangay Lawigan, mga higala. Ang atong mga silingan diya karoon sa barangay Bakambon. Barangay Luban. Barangay Langka o Barangay Kabuaya, good morning. Dari ka nato sa Barangay Sentral, mga higala, madayaw nga kabuntagon, kamay hurot. Barangay Science, Barangay Don Martin, Marundan, mga higala, dito tatong ni Aging Adlaw.

0: Diris Barangay Matiaw. Og sa tanan pa natong kabarangayan, mga higalang atong maabtan karon sa atong paglayat og pagpangalagad. Nagpaminaw kamo mga katropa live sa atong sibihanan ang 99.1 XFM Mati City. Wala sa tayo Facebook live karon mga higala sa atong Facebook page. Gamay na lang mga higala. Karong sunod bulan mga higala Pizza G. Pwede na ta siguro makalayag ani mga katropa para inyo makita mga igsuon. Si katropang Vicente Vicenda Ford. Huwag ang atong mga hisgutanan mga higala. Pwede na ninyo tanaw sa atong Facebook page mga igsuon og sa atong YouTube channel mga higala. Sa atong mga ginikanan, katigulangan, ato mga pinalangga og suking tigpaminaw nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay mga katropa, sa'yo pa lamang mga igsuon nagkugit, nagdigamo na, nagprepara na, naningkamot mga higala aron na dunay kabaon. Nalami ang pagkaon ng atong pamilya mga higala sa ilang pagtungha. Atong dunay mga klase sa kolehiyo o senior high school. O dilipod sa ato mga trabahante, pribado man ng gobyerno, mga katropa, good morning! Mayang buntag, kumusta ang atong kabuntagon, ang atong pagmata? Nining maulanon na ugdugom nga kabuntagon, mga higala, sa Lunes. Atong iskutan, gining lakat sa atong panahon, mga katropa, taod-taod. Kaya dunay ginapamati karon mga higala, ang atong nasod Pilipinas pag-abot sa kondisyon sa atong panahon, mga katropa. Yeah, sa ato mga kaigsunan o pinalanggang mga baobaog tricycle drivers, mga miyembro sa TODA, mga higalang perting daghana ni nila, dari sa atong syudad sa Mati, good morning. May buntag sab sa ato mga kaigsunan, mga higalang nakaroon sa nagkadaiyang kininga merkado publiko. Ato mga public markets, mga igsuon, mga telepapa. Kutob sa Naminaw karon mga higalang naa sa mga merkado publiko, mga igsuon. Sa atong madang public market, mga higalang aperteng hinlua. Good morning sa inyong tanan diha. Sa atong vegetable section, good morning. Meat section, good morning. Sa atong fish section, good morning. Sa katong mga nagkadayang pwesto sa atong mga kaigsuunang Muslim, good morning. Assalamu alaikum kaninyong tanan, good morning. Sa atong mga kaigsuunan nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nga nagdigamo pa hangtod karong buntaga mga katropa. Bangon na mga igsuon. Lunes karon mga higala. Imbukada karong simanaha sa atong pagpanarbaho. Muni ang first day of the week mga igsuon mo nang dapat produktibo ang atong unang adlaw sa simana mga igsuon. Di ta magpaluya-luya mga higala, dapat atong sugdan ang atong kabuntagon sa pag-inom mga katropa nining atong lamian ug healthy nga mga kape. Kung kape mga higala nga why caffeine para di ka nervyoso. Kape nga healthy ang atong gipangita mga higala ang inyong dapat ginatimpla. Kining atong lamian healthy nga kape. Kining kape mga higala nga tambal usap. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala. Doon mo'y kapilian niini mga igso ng atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga igsoon. Kining atong mga kape mga higala, puros kini healthy. Walay caffeine, all natural ang ingredients mga higala. So di ka mamblema mga katropa, ginikanan sa side effects. Wala po'y problema o kabalakas, nervyos mga higala. Nga mo action kag kabalaka mga igsoon, bisan pag kapila ka mo inom sa matagadlaw. Basta kaya nga ito mga healthy o glamian nga kape mga higala, nga itong kape nga tambal ang inyong timplahon. Huwag yung problema mga higala, FDA approved ang ato mga produkto. Kinimanggong atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala, kamuna lang mamili. Pakatabang kayo giring maatong mga lamian o healthy nga mga kapes pagpugong mga katropa. Nining mga sakit o balatian nga mohinungdan mga igsoon nga maluya ang atong problema o mamublema ta. Kay matag tinion mga igsoon nga dunay magkasakit sa atong pamilya, sigurado 100% ang tibok pamilya mga higala ang mamublema. Paregulate po mga igsoon ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing. Huwag mo pakalma mga higala sa ato mga nervous system, mga igsuon kung Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix ang atong ginakape. Tungod kini mga higala mo pakalma sa atong nervous system, og mo regulate mga igsuod sa pagpitik sa atong kasing-kasing. Tungod ni mga higala sa mga nindot nga natural ingredients mga igsuod niini. Nini nga to mga lamian og healthy nga kape mga higala do na gidi sila mangustin. Malunggay leaves og soya beans nga ingredients mga higala tanang healthy. So mo nindot ang epekto niini mga higala. Malikayan sab mga igsuon nga mawala ang atong memorya tungod kay pakusgon mga katropa sa atong mga labian ug healthy nga kape ang cognitive function sa atong mga utok. Mo hinungdan mga higala nga di ta dali ang unguhon mga igsuon, di ta dali malimot mga higala nga bisag batan-on pa ta mga igsuon, mangita ta sa atong antiyohos mga higala. Tibok adlaw talangita nara day mga igsuon sa atong agtang. Nagilibong atong lamian mga higala og healthy nga kape. Makatabang kini mga higala nga mapanormal sa pagpagawas sa mga hormones. Kini mga badog di kinahanglan nga hormones sa atong kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon mga higala nindot parisan kining atong lamian og healthy nga kape mga igsuon sa atong mga kampiyon nga mga kombinasyon nga mga natural products kining atong mga food supplements mga igsuon. Ha? Parisin na ninyo mga higala ang inyong pag-inom sa atong lamian ng healthy nga kape. Sa atong mga nindot nga produkto mga higala kining atong premium D3 mga katropa. Kung tungod kining atong premium D3 mga igsuon nga food supplement mo ni ang naguna nga musangka mga katropa sa viruses ug bakterya. Di ka mga problema mga igsuon bisag asa pa ka muadto mga higala. Nga basic simba ko lang makalanghap ka diha makahanggab ka mga higala hangin nga dunay virus ug bakterya. Kuni ang purpose ani mga higala sa atong premium dito para pakusgon mga higala ang atong imunidad batok mga katropa sa mga viruses ug bakterya mga igsuon. Doon ang kini virgin coconut oil, malunggay oil ug vitamin D3 ang atong premium D3 mga higala. Busa sa atong mga ginikanan mga katropa, ayaw mo pagpaulahi palit mga higala, bisitahan ninyo ang atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Nahimutang diya sa may ground floor A Square Building, Barangay Central mga higala sa may Quezon Street lang ta. Barangay Central ning siyudad sa Mati, pwede po mo mga katropa. Modiretso sa inyong mga suking butika nationwide kaya available na diha. O pwede na niyo orderon mga katropa kaya para paspas. O konbinyente sa inyo ha, di na mo mahago mga higala. Ay pa-deliver na lang ka na pinagi sa Shopee o Lazada mga igsuon. Alas 7:20 mga igala sa iyong kabuntagon sa itong pagbalik mga igala. Weather update ta kung anong ingon ani mga katropa ka kurismaot. Kamaot ang atong panahon karong buntagon sa inyong dani ini. O ga unya taon-taon sa unahan mga higala. Atong isgutan kining baguhay lamang mga katropa nga gipahigayon nga kining opening ceremony mga higala sa Interagency Territorial Defense ug Civil Defense Operations Exercises ukod kining Eagles Hope 2026. Kung unsa kini mga higala kompletong detalye kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, kapitan! Unsay kalahian sa una ug karon?
3: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
3: Karon kapitan, wa ton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layun, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni, ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, pare! Kung dugay ka rin kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsuko-suko, wala tanggon, sagog ka! Exciting!
7: Mga katupa, excited!

0: 27 in the morning na mga katropa, alas 7:27 sa sayong kabuntagon mga igsoon. Ligaroon sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye mga igsoon. Kawan ni hapon ninyo karubuntaga mga higala hangtod alas 9 sa sayong kabuntagon si katropang Vicente Pichon IV. Pinabaganda sa ato mga technical partner engineers technical side karubuntaga mga igsoon. Kauban na to si katropang Ken Acevedo o si katropang Virgil Picong Ordenesa. Kumusta mga higala? Usab ang ato mga bago pa naka-tune in karong buntaga mga igsoon. Lakip na mga higala, gadong mga naka-tune in, sugod kagayina mga higala, dawata mga katropa. Mga higala, ang among kinasingkasing nga piyag timbaya mga higala, nga na kaninyong tanan, kauban sa inyong pamilya. Lakip na nining atong panghinaot mga igsoon. Nga kamong tanan mga higala, adunay katawhay, kapiskay sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangunahuna mga igsoon karong buntaga. Kaligdong sa ato mga balatsyagon mga igsoon. O gagining kaanda mga higala sa mga pagsulay. Ngay hatag ganato karong buntaga mga igsoon. Adi man ikanunay mga higala. Kabuat may mga igsoon. Ang importante mga higala. Nagyapon ang atong dakong pagsalig o pagtuo sa atong labang mga gaho mga katropa. Pagkip na mga igsoon sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya ang atong panginaon. Nga kamong tanan karong buntaga mga igsoon nga naminaw. Anaan kamo sa mayong panglawas mga igsoon. Ang layo kamo mga higala sa mga sakit o balatian mga katropa. O wala ay pamilya mga higala nga nagbati o nagsakit mga igsoon. Kami bitaw din mga higala bisag unsa kadaghan ang trabaho mga katropa sugakod gihapon tungod kini sa mga nindot nga produkto mga higala kining among matag kabuntagon mga igsoon ato yung unahan mga higala sa pagtimpla sa atong lamian og healthy nga mga kape kining Santon plus coffee mix nato mga higala ang mga kape nato mga higala nga healthy mga igsoon. Ang kape mga higala nga makatabang mapugna ng mga sakit og balatian tungod sa mga natural ingredients nini sama sa mangustin, malunggay leaves o soya beans mga higala ha. Unya para sa ato mga pamilya, sa ato mga kabataan, mga igsoon, sa ato mga trabahante, sa pamilya, mga katropa, patumana ka na sila sa ato nga Santon Vitamin C. Kay gining atong Santon Vitamin C mga igsoon nga ginikanan, aduna gini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times mga higala nga mas daghan og vitamina kita makuha kaysa karot. Dako pong ikatabang mga higala kining atong Santon Vitamin C para sa pagpalambo sa atong immune system mga higala para ang atong pamilya dili-dali maluya og magkasakit og magmalipayon kanunay mga igsoon ha. Kining atong nindot mga higala nga Santon Vitamin C. Pwede ni mapalit mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa online Shopee o Lazada. O pwede niyo makita kinag mapalit mga igsoon sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Kining atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang lamang diya karon sa may ground floor A Square Building mga igsoon sa may Dalang Quezon, Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati. Dali lang yun pagitaon o tultulon mga katropa ang atong Yes to Health Clinic dihang napita. Tungod kay ang tumbok ninyo kanalang bag-o mga katropa ginikanan nga Pag-ibig Office. Narikita tungod sa ubos nga bahin mga higala sa bag-ong Pag-ibig Office. Klaro ang atong karatula, dako o klaro mga higala. O makita ninyo ang atong mga produkto nga naka-display. Ya karon sa atong Yes to Health Clinic mga igsoon. Dirita mga katropa sa lakad sa atong panahon kalumbuntaga. Di mo matingala mga igsoon kung anong kakorismaot. Ha, nang luod ang atong panahon karambuntaga, wala ito masilayan mga igsoon. Di na ito makita ang bidlisi o ni Haling Adlaw karambuntaga. Tungod kay nakasinati ang atong nasod Pilipinas mga katropa, ninigitawag nga Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ mga higala nga kitagyod ang apektado dari karon sa Southern Mindanao mga igsoon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms mga higala ang masinatian diri karon sa ato sa Mindanao. Tungod kini sa easterlies mga higalang hatod sa ato niring Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ nga nakapekto karon sa Southern Mindanao mga higala. Nagpahimangno ang pag-asa mga igsoon ug atong Office of the Civil Defense sa posibleng flash floods mga higala nga ihatod niini mga igsoon labi na tong mga areas mga higala nga kanunay makasinati sa pagbaha mga higala, landslide o guban pa mga katropa. Kining atong pahimangdo sa ato pag-asa og Office of the Civil Defense, mga higala, di gidato ni Pakyason, ha? Basta kay mo bagting na gani, mga higala, ang pag-anunsyo, mga igsoon, nga mamakwit kita din na damagduha-duha. Bitbita, mga katropang importante nga mga dokumento, katong itawag nila, mga higala, nga disaster go back. Ka ng isa ka bag, mga higala, nga dahil dapat sinina sa atong pamilya para sa tulo paingon sa lima kaadlaw. Doon ay gamay nga mga medisina diha, mga higala. Katong mga pertinenteng dokumento, mga igsuon, sama sa atong mga birth certificates o guban pa. Baterya, mga higala, transistor radio, flashlights, mga igsuon, first aid kit, mga higala, gamay nga pagkaon kung duna, mga igsuon. Kung siyempre, mga katropa, ang seguridad gayod sa atong pamilya ang labaong manguna dapat diha, mga igsuon, ha? Dapat mga katropa, kaya katunguban mga igso na disgrasya in taon, tungod kay wa sila maminaw mga higalas pag-anunsyo sa ato mga local civil disaster risk reduction management offices. Kaya kini sila ang labong nasayod mga igsoon sa kahimtang mga higala at posibleng dangatan sa lokalidad. Sa tiniyon mga igsoon nga doon ay susama niini nga mga dagan ug lakad sa panahon mga igsoon, ha? Sa ato mga kaigsuonan nga street sweepers karong buntaga, mga katropa, good morning sa inyo. Sayo pa lang nato sila nakita kagayina mga higala lahi ragid karon mga katropa ang People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. Nakaiganado mga katropa ang mga empleyado mga igsuon mo trabaho. Doon na gayo sila pagpangga sa ilang pagtrabaho karon mga igsuon. Pero galing ato mga street sweepers mga higala, muna ang gitawag nga mga unsung hero. Muna yung mga hero, mga higala, sa likod, sa tabin. Ang di na ito makita, mga higala, pero katrabaho. Ato na silang pasalamatan o atong i-congratulate, itimbaya na ito, mga higala, ang kakugi sa ato mga street sweepers, mga igsuon. Dari karon sa atong syudad sa Mati, mga higala, ng round the clock. Bisan pa mag sa hapit na tunga-tunga sa kagabihon, mga higala, makita na ninyo sila diha sa may Baywalk area. Humanaan ang night market diha, mga igsuon. Naagihapon ang ato mga street sweepers, mga higala, nga magsunod sa mga kalat, sa mga bisita diha, mga igsuon, sa mga establishmento, mga higala, inubanan sa ato mga kawani sa City Enro. Kining atong City Environment and Natural Resources Office, sa pagpanguna, mga katropa ni Environmental Planner Jovelyn Lugo. Good morning diha, ma'am. And of course, mga katropa, ang ato mga Civil Security Unit, good morning. Atong mga public safety personnel, good morning. Atong kapulisan diri sa Mati City, mga higala, nga way undang in taon. Bisa gamay na ni sila, mga higala, sa pagpaningkamot. Gibahin-bahin ang ilang mga lawas, mga katropa. Kaya mo ning 1:1,500 kapit ang police to population ratio, mga igsuon. Doon pasabot din yung mga ginikanan, higala, nga ang matag usa ka police, kinahanglan niya bantayan. Base sa populasyon sa atong syudad, ang 1,500 ka mga tao, mga higala. Abisan pa sigurong tagod-taguron, mga igsuon, ang lawas. Di malukop ang 1,500 ka tao, mga igsuon. Muna kita sa komunidad, mga higala, giauhag kita nga mangin na kining katambayayong sa atong kapulisan o sa atong lokal nga panggamhanan, mga higala, sa pagbantay sa atong komunidad o palibot. Na kita mismo, mga higala, maoy watchdogs diha. Kita'y personal nga gabantay sa atong seguridad para dali nato marelay mga higala sa atong kapulisan, sa atong mga civil security unit o public safety officers sa atong syudad kung doon na may mga kakulian o doon ay problema sa seguridad sa atong lokalidad, mga igsoon. 7:36 in the morning, mga higala. Katong ilabang adlaw, mga katropa, nagipahigayon, mga igsoon. Kining opening ceremony na, mga higala. Basig na tingala mo, mga ginikanan, igsuon ba? Nga nung daghan kay sundalo, police, coast guard, navy, nga gabahis-bahis diri sa atong syudad katong miaging adlaw. At tungod na, mga higala, sa opening ceremony nining Interagency Territorial Defense, Territorial and Civil Defense Operations Exercises, mga igsuon. Ukod kining ilang gibansagan, mga higala, nga Eagles Hope 2026. Nga formal nang giablihan, mga higala, diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Kining atong lokal nga panggamhanan, mga higala, nakisalmot sa nahisgutan nga opening ceremony. O kining naiskutan mga higala nga Eagles Hope 2026. Giingon mga katropa nga labang una kini sa nasod Pilipinas. Oh, so bulahan kita mga katropa diri sa probinsya sa Davao Oriental. Kay diha gyud mga higala ipahigayon sa atong silingan mga katropa nga lungsod. Sakop sa Davao Oriental ang labang una mga higala nga Eagles Hope mga katropa o kung kining Interagency Territorial and Civil Defense Operations Exercises. Ang success mga higala o kalampusan sa maong programa mao'y himuong sumbanan mga igsoon kay para makuan kini, maimplementar kini mga higala sa tibuok nasod Pilipinas na. Now, katong milabay nga Sabado mga igsoon, formal nang giablihad mga higala sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army mga higala o sa 101st Infantry, Pag-asa Brigade mga igsoon, kauban mga higala ang hugot nga suporta sa atong Provincial Government of Davao Oriental personal nga mitambong si Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang. Inubanan mga higala sa iyang mga kaubanang gobernador. Gikan sa atong mga silingang probinsya, mga katropa, ang probinsya sa Davao del Norte. Itambong si Governor Edwin Ignacio Hubahe o ang probinsya mga higala sa Davao de Oro. Itambong usab mga katropa si Governor Raul M. Banglo. O ganaapod ang host municipality mga higala pinaagi sa pagtambong ni Honorable Municipal Mayor Juanito Colota C. Inohales o ang ilang Vice Mayor nga si Vice Mayor Eximei Inohales mga higala. Ang naiskutan mga katropa nga Eagles Hope nga giablihan diri sa City of Mati kadiadto ning adlaw nga Sabado Mayo 16 adto na kini tumong mga katropa aron nga mas mapalig-on pa ang kining mga gitawag nga operational readiness ang kaanda mga higala sa tanang operasyon diri karon sa atong kasundaluhan kining interoperability. Importante ni mga higala kay mauni ang mahimong tinubdan nga ang tanang ahensya sa gobyerno dili lamang mga katropa sa atong sektor sa militar o kasundaluhan o kapulisan. Pati na mga higala ang pakigduyog sa atong civilian sektor mga igsoon. Labi na kining or koordinasyon mga higala sa pagtubag alang nini mga posibleng krisis o emerhensiya tali sa mga ahensya sa gobyerno sunod sa Joint Task Force Aguila Area. Nga-appeal taaning Joint Task Force Aguila Area mga katropa ang probinsya sa Davao Oriental mga igsoon. Nangin mabungahon mga higala, mabulukon mga igsoon o historical ang maong pag-abli sa maong Eagles Hope mga higala nga himuon dito sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Sulod sa siyam kaadlaw mga higala nga magsugod na ni mga katropa. Tuloy nagsugod na mga higala ang kining nisgutan nga opening. Huwag muluntad ni mga higala sulod sa siyam kaadlaw ang culmination ani mga katropa dito na sa Mayo 24. Pero ang main exercise mga higala nga mag-conduct sila og live fire dito ni sa Mayo 22, paingon mga higala sa Mayo 23 mga igso. Dalilagit 7:41 alas 7:41 na sa sayong kabuntagon mga igso diri karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Ubalik mga higala ang atong dulumanon og si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Basil. Mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Sitistingan ako. Kunya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalong ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
12: Santon Plus!

0: Dili pa riya sa ubang bra, kailangan pa kamo inom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibigay sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, parali pangod, par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
4: Exciting!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na mga igsoon. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Kauban gihapon ninyo karong buntaga, mga higala, hangtod alas 9 ang takna sa iyong kabuntagon. Bullseye! Ang inyong Mr. Bullseye, mati mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala sa atong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban nato karong buntaga. Si Engineer Ken Acevedo, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Dirita mga higala sa atong padayon, sa atong mga isgutanan. Ano ba bago pa nakatune in atong isgutan, kagayina mga higala, kining formal nga pag-abli mga igsuod, katong milabay ng adlaw nga Sabado. Nining Interagency Territorial and Civil Defense Operations Exercise mga higala, o kung gitawag nila nga Eagles Hope 2026. Nga formal giablihan mga higala diri kanato sa City of Mati katong milabay nga adlaw nga Sabado mga katropa. Kini manggong nahisgutan mga higala nga Eagle's Hope mga katropa, ilantaw kini nga mas mupalig-on mga higala sa operational readiness, interoperability o coordination mga higala sa atong mga government agencies. Dili lamang mga igsuon sa atong mga government agencies o sa militar, apan sa local government unit level mga igsuon. Kagining atong kaanda mga higala, kung pananglitan doon ay krisis, emerhensya, sa kalamidad o di ba kaagira, andam kita nga mga sibilyan mga igsuon. Kagining magong atong kasundaluhan, atong mga men in uniform or uniform personnel. Andam na magyud ni sila perminti mga higala kay mo maning ilang training. Pero kita nga sibilyan mga igsuon o ang atong local government unit, muni ang gibansay pod karong panahon na mga igsuon. Ang maong Eagles Hope Opening Ceremony 2026, gipangunahan kini mga ginikanan katropa ni Major General Alvin V. Luzon, ang atong commander mga higala sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, og kauban niya mga higala si Brigadier General Vince James D. Bantilan, ang ato usab nga commander mga katropa sa 101st Infantry Pag-asa Brigade nga nahimutang diri sa may Don Martin Marundan sa City of Mati, ang ilang kampo mga igsuon. Now gipangunahan mga higala sa guest of honor and speaker sa maong event mga higala nga si Governor Nelson Boy Dayanghira, atong gobernador sa probinsya mga higala. Kauban niya diri mga katropa ang duha pa kalaing gobernador sa probinsya sa Davao del Norte, si Governor Edwin Ignacio Ubahim, o gobernador sa probinsya sa Davao de Oro nga si Governor Raul Emma Banglo. Naapod mga higala ang Office of the Civil Defense, ang uban pang kadagkuan mga katropa sa kasundaluhan og diri karon sa atong locality. Ani tambong si Mayor Juanito Colot si Inuhales og si Vice Mayor Exi Pinky Inuhales mga higala, nga sila maoy host municipality sa maong Eagles Hope mga igsuon nga nagsugod na hangtod kini Mayo mga higala, Mayo 22 paingon sa 24 ang pinaka main event sa maong programa mga igsuon. Ang siyam kaadlaw mga katropa ginikanan nga Interagency Territorial and Civil Defense Operations Exercise. Giingon mga katropa mga higala ni Major General Alvin V. Luzon sa 10th ID. Na usa kini ka konkreto nga pagbansay mga higala nga maglangkob sa nagkadaiyang capability development ug simulation activities nga gituyo kini mga katropa nga gimugna aron mapalambo mga igsuon ang koordinasyon o operational synchronization tali sa atong kasundaluhan ug militar o sa atong lokal nga kagamhanan. Apil diri ang Civil Defense Authorities mga higala, ang Office of the Civil Defense o uban pang partner agencies mga igsuon sa pagtubag sa posibleng paglungtad nining mga giingong security threat sa atong nasod mga higala. Ang ipangandaman gyud diri mga igsuon kung pananglitan nga atakihon ta mga igsuon.
sa ubang kanasuran, mga higala, kinsa lamay mo atake sa atong kontra nato, mga higala, sa baruganan. Sa diplomatic principles, mga higala, ang nasod China ramang yun, mga igsoon. Pero bisan palagi, mga higala, kung unsa man mga katropa, although this is an obligation of our government to prepare for eventualities of war, mga higala. Pero di yun ta, mga higala, kasugakod. Mupod ni mga katropa ang ningin pamahayag sa atong pipila ka mga dignitaris, mga higala, gikan sa ubang probinsya kaniadtong tungura. We can only prepare, mga higala, but we cannot provoke such unfortunate eventualities. Because our country, mga higala, isn't really prepared for war. Well, not prepared, pero equipped for war at this time, mga katropa. O katong gikurakot unta, mga higala, sa flood control project nga gatusan, mga higala, kabilyon ka pesos nga gibahin-bahin sa pipila ka mga panuway. Kawatan sa gobyerno, mga igsuon. Kung ila patong gipalit, mga higala, dugang equipo para sa atong military might, mga higala, na puslan pa. Ato pang magamit unta, mga igsuon, sa tinion, mga higala, nga dunay muabot nga mga hagit susama sa gira. Saon taman, mga higala, gipamalit man mga katropag helicopter, left and right nga mga sports car, mga milyon-milyon kapesos nga kantidad sa rilog, mga lahas, unya mga branded, mga higala, nga mga kuan, mga kagamitan sa ilang mga asawa o itcabs. Wag yoy mapaingon, mga higala, sa atong civil defense preparation. Mamoni, mga higala, ang sad reality. Mabitaw nga sa paningkamot karon sa atong Armed Forces of the Philippines, sa atong 10th Infantry Aguila Division, mga higala, sa Philippine Army, o of course sa atong host, mga higala, nga brigade, ang 101st Infantry Pag-asa Brigade. Bisan, mga higala, sa inganani lamang nga pamaagi nga pagbansay, mga higala, at least mga igsuon, dunay madugang sa atong kaalam. Kaya ang usapod sa i-training diri, mga higala, unsaon mga katropa nga mangin andam usab, mga igsuon, ang civilian nga sektor. Dili lamang ang kasundaluhan, mga higala. Kaya matod palagi, mga igsuon, si Bakulang, muulbo ang gira, mga higala, masubak gayod ang mapugos ang nasod Pilipinas sa pakigsangka, mga igsuon, sa mga mananakop si Bakulang. Dunay importante nga papel ang atong lokal nga mga panggamhanan. Ang sektor sa sibilyan, mga igsuon, kita, mga higala, ang mahimong backbone sa atong kasundaluhan, mga igsala, pinaagi sa atong kaugalingon nga kapasidad o ikasarang sa pagtabang, mga higala, bisag di ta magbitbit o armas, mga igsuon. Dugang pa niini, mga katropa, kining Eagle's Hope mao'y unang brigade level territorial defense o civil defense operations exercises sa tibuok nasod Pilipinas nga digituyo karon, mga higala, aron mapalambo, mga katropa, ang interoperability o mapalig-on, mga ginikanan, igsuon ang unified response mechanisms o mapauswag, mga higala, ang koordinadong aksyon tali sa militar o mga civilian agencies, mga higala, kung pananglitan kita mag-atubang o kining territorial defense challenges. Kung si Bakulang sulungon ta diri sa kupon ta, mga higala, sa ubang nasod, at least di ta magkabad-kabad, mga higala, nga murag dabungkag nga lampinig, mga igsuon. Kinipod, mga higala, tutukan po nila ang mga estratehiya, mga katropa, para nining mga komplikadong emergency situations, mga igsuon, dili lamang sa kalamidad, apan kining military emergency situations, mga higala, ha? Sa interview, mga katropa, sa XFM Mati, mga igsuon, ipahayag, mga higala, ni 10th Infantry Division Commander Major General Luzon nga maong ehersisyo, mga higala, pangbansay, mao'y magpakita, mga higala, sa ligon nga pagsalig sa Armed Forces of the Philippines, mga katropa, subay po nining whole of the nation approach nga gipatuman si Buknasod, Pilipinas. Kinimagong whole of the nation approach, mga higala, importante ni
Turungod diri mga tropa nakasubay og nakaangkla mga higala ang tanan nga angay buhaton mga igsoon. Sa tanang government agencies mga higala sa pagsulbad mga katropa sa nag-usab-usab kining pagbag-o-bag-o mga higala nga mga security og disaster response challenges diri karon sa atong nasod Pilipinas mga igsoon. Gidugang pa ni Major General Luzon mga higala nga subay sa buong kalihukan himuong institusyonal ang maong exercises og hinay-hinay kini mga higala nga palapdan ngadto sa ubang infantry brigades og implementar mga higala diri karon sa tibuok Aguila Division sa ilang area of responsibility lakip na mga higala ang mga nahisakupa niining mga probinsya sa tibuok Rehiyon 11. Apil diri mga katropa ang probinsya sa Davao de Oro. Ani abitaw ang ilang gobernador kagahapon mga igsoon. Probinsya sa Davao del Norte. Aniya kagahapon ang atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Governor Edwin Ignacio Bahimpod. Og apil mga higala ang probinsya mga katropa sa Davao del Sur og Davao Oriental. Gawas pa mga higala sa mga nasakupan pa nga mga sikbit nato nga rehiyon. Ubos sa area jurisdiction sa 10th Infantry Division dito Surigao del Sur mga igsoon o Surigao del Norte mga higala ang Surigao City apil diha o Dinagat Island apil po diha mga higala area sa Bukidnon mga igsoon area sa Bukidnon o uban pang mga areas mga higala nga naa sa area of responsibility sa 10th Infantry Aguila Division mga igsoon sa pagpanguna mga higala ni Army Major General Alvin V. Luzon Philippine Army mga igsoon ng atong commanding atong district commander division commander mga higala sa 10th Infantry Aguila Division. Now sa bigas bahin mga higala gibutsyag pod mga katropa ni 1001st Infantry Brigade Commander Brigadier General Bantilan mga higala nga maong ehersisyo okay ni ang magpakita sa pagsalig sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade alang sa pag-institutionalize mga higala sa regular, realistiko o kolaboradong inter-agency training activities aron mas mapalig-on pa mga higala ang preparedness, coordination o responsiveness sa tanang stakeholders nga mahimong malambigit sa security o disaster response operations mga higala sa mga kakulian o emerhensya sa umaabot nga panahon mga igsoon. Now sa iyang kabahin po mga higala mga katropa sa atong guest of honor speaker mga higala nga si Governor Nelson Boy Dayanghirap ang atong gobernador mga igsoon ang amoy nangulo sab sa seremonya mga higala matod paniini nga dako mga higala ang papels pa naghiusa karon og padayon nga kolaborasyon tali sa Armed Forces of the Philippines mga higala og sa lokal nga mga kagamhanan diri karon sa probinsya lakip na mga partner agencies mga higala sa pagpalambo sa kalinaw seguridad og galigon sa komunidad tungod kay importante mga higala ang hiniusang tumong aron mapadayon mga ginikanan na kining progreso sa probinsya og masigurado ang kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan mga katropa. Dali lang yan, ipunto alas 8 na mga higala sa iyong kabuntagot. Balika na ito mga higala, daghan pa na ito mga isgutanan, lakit na kini mga dagkong isyong nasyonal. Ubalik mga katropa ang programang Bullseye sa katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby! Bullseye! Bullseye!